0: materials, laboratory equipment, rental and other related services in the central, regional, ag district offices kung di partner of Public Works and Highways.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag ginabuitan ko man. Ha? Dahil ang pinakalites nga ginabuitan ko. Unless ha, may una nga bag-o kamong layi nga ginabuitan. Nga nagasukot it 2%. In so far as my understanding is concerned, dapat mga 0.6% yang agido or ginakolekta para sa quality testing. Ang ginarimit aninyo ron sa National Treasury, may OR taron or may OP, may order of payment alinsunod sa Department Order 97 Series of 1991 dated March 22, 1991 gagin pag-uwa kong Department of Public Works and Highways.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kinabuitan ko man yan eh. Wrong Department Memorandum Circular Number 50, Series of 1990, dated April 16, 1990. Reiteration, akong provision at PD 1445.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ate, nag-umpisa ko man kita. Ay, total, nag-umpisa kita sa Department of Public Works and Highways. Sige, itutok nato nga kanyon sa Department of Public Works and Highways.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nag-umpisa na naman kamo nga mga kawatan kamo ha.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: May 3 minutos nagtaliwan sa oras galas 8. Hawan-hawanan tayo minsahe.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Nung Liland, salamat kay Nung Liland sa kanamiton nga minsahe. Aga advance. Belated happy birthday lang kahapon. Ay, kahapon nag-birthday na eh. Una, kay Nung Liland Laurente sa Mabin Extension. Kay Auntie Nina, good morning.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: At base malipat ako. Karon kon may tiyempo, ihingagaw ko rin nga nga. Aba, aba, aba, aba. Ha? Dumdum ko. Sunggo na kamo sa PS Cup, PS Limitation. Anora, Isbe Christine, may pinilapan ka mong mga plantilla position despite nga sunggo na kamo sa inyong PS limitation.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipakling. Oy, good morning, kid. Ginapabasa na, kid, abiro ng comment eh. Anong comment tabi? Nag-post tabi ako. Kahapon. Propost ako kahapon ay kasunod it pagtaas it presyo at gasolina. Propost balde gin expectar nga masaka man. Haman. Dahil sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos nga magbakayon kita at balde ay may ugan pangarang nabilin. Sige-sige parang ugan makaron. Kapingit aga-aga gabi eh. Agod may tipunan kuno kita itubi. So base makon magmahalong balde aga makaubusan sa tindahan, nag-comment si Charlene anang hambay agbasahon ko gid kuno pante na lang ngayon ang bumababa, lahat tumataas na hambay na basahon ko gid kaya ginabasa ko makaron ginbasa ko gun ha. Madam Charlene Mandin Aguilos.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pati, brief, hindi man pwede mong alsahon, paibabaw, paidagom gid. Ha? Ang kinangan mo gid nga, ibaba. Ha? Dahil kinangan nga, yabahan mo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Birthday na gidman makaron. Birthday gidman ni Anami Igtanlok makaron dong. Pakicheck me dong kung ano ng birthday gidman makaron. Si Anami Igtanlok kaya igmanghod ni Laboy Igtanlok. Nga o nga ni Nelson, no? Sakto dong?

0: anang tatay nga asawa ni Clyde Urbista. Oga-oga ni Nelson Igtanlok nga taga El Barrios. Ginaga birthday makaron. Oh, happy birthday gid ko no halin kay Pogi, Bobby Clyde Urbista. Gandang-gandang anime Igtanlok. Ginaga celebrate ko ako ng birthday today. Happy birthday gid kay anime Igtanlok. Kabay pa nga mangin malipayon ka sa imong pag-celebrate imong birthday makaron nga adlaw. Nay. MQC, hindi MCQ, MQC. Materials Quality Control. Thank you, Gid. Mga taga-Department of Public Works. Oh, nagina-correct pa kita, taga-Department of Public Works and Highways. Abo, nga nagapamati, nga taga-DPWS makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Materials Quality Control. Masadya ra, ay nag-uumpisa uman ka mo eh. Nag-umpisa uman ka mga buhaya ka mo, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning. Listening to your program this morning. God bless. Thank you, Gid. Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Nga naka-monitor man katon sa Metro Manila pa. Biryani ang kuno ay laboy. Ha? Grabe, ha? Biryani, ha? Kay bongso nyo sa Marikina City, good morning, Gid. Amig Jet, good morning. Have a nice day. Happy pamati lang kay Woodsticker Francisco Asis, the Master Cutter. Halin kay Dr. Jones. Kay Madam Mila Rupino Ligaspe, dong pinakagwapag, pinakasexy nga taga-Andagaw, nga hindi halata nga senior citizen. Good morning, Gid. Kay Toto Paul Malapit, good morning. Madam Gima Tolentino, kay nung Jex Okati Terasona sa Olbus Wang. Mayad-ayad niya Martes Itagahon. Thank you Lord for another blessed day. Amen. Good morning Engineer Bernardo Viray Moises. Kay nagkapamati magilimo. Ay good morning uman. Charlene Mandin Aguilos. Kay Sir Mario Torreya, happy viewing una sa San Francisco sa California, USA. Kay Kagawad Michael Solina, nga nakatabid man kato, noon na sa Langing Banwa West naman siya. Kay Ernie Feliciano, at EPL Minisound, doon na sa Palaybatan. Tatak Paris, Mami. Kapitan Bernabe Boy sa Usakino Cup, good morning, Gid. Good morning, Jet. Ready na kaming mamati sa isyo. Wet market, world-class design. Manami, matibay, mabuhay. Mabuhay matapos. Tres Hermanos, good morning, Gid. Madam Rosie Isog, happy viewing. God bless you na sa Andagaw. Madam Bill Arsula, God bless man sa Hong Kong. Good morning na sa Barangay Holy Tambak. Happy birthday kay Kagawad Siegfried Santiago Itatambak. Oh, happy birthday, Gid. Kagawad Siegfried Santiago Itambak. Aling kay Oscar Chudosio. O na makaroon ka pamati sa nasa Barangay Hall. Kay Ma'am Gima Cipriano, happy viewing man. Rick Calibo Public Market. Naka-side man bagarong LGU nga. Hindi kali matapos-tapos dong new market building sa budget niya 300 million. Agali. Just wondering, Gid, kung haman ginpilit implement do pag-construct it new market. Nga hindi man gali makomplete sa royong budget. Agon kugang or uwa na galit budget. Haman may ginaligar nga mag-construct it sa bilog nga building. Dahil may budget mata, ruin niya building. Engineer Bernardo Viray Moises. Di ba nga? Rung total nga pundo para sa tindahan nga ron, bilog nga compound nga ron, 410 milyones po yan. 300 million sa main public market building and 110 million sa building to. May building to yan. Ag according kay Mayor Sucro, nga ma-implementar dong building to by January of 2027, ag dong target completion ko no, 12 months sang dag-on. Umpisa ko no, January, rubag o nga, building. Ag nakabudget yan, loan man doon ha, part din ng loan yan, part din ng utang yan sa DBP.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Yan eh, bukod niyang i-traded million yung istoryahan ta, 410 million po. 410 million pesos.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Good morning ko kay Boy Karon Balikanta. Good morning kay Nico Boy Regalado. Ano yung kay Ma'am Gemma Cipriano. Bujong Inday, happy viewing na sa DYJJ. Bujong Panay, Totok 13. Banajet, bombahero, mga pasaway sa lipunan. May wrist back na. Good morning, Jet. Thank you, Tris Hermanos. Ask ko lang, di ba dapat bago umpisahan ang project, clear na lahat? Dapat! O, dapat hindi mo natanggapin ng kontraktor ang project kung may problema pa sa right of way. Tama! Oh, tama. Dapat ayusin nyo muna yung road right of way. Actually, di karang nagkaka-problema permi sa project. Ha? Sa mga road right of way, kapin sa concreting of road. Ha? Di karang nagkaka-problema. Eh, nasa Bacauson, nagka-problema ron. May diyangan eh, naayos na ng problema nga ron. Kunuha, nagka-litsi-litsi man ng contractor ka ron. Nagka-litsi-litsi ko niyan eh. Advan, di ba? Advan? Oh, mga Advan, good morning.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ambay ni Julito Arias, si Orbel Tapikan, at si Villamor Tapikan, hay matistis nga boss, 1K lang. Ano ka matistis? Kay Sir Izabal, kay Ma'am Puli Sabal, happy monitoring una sa California. Pidoy takbong pugi. Bombahin ang mga pasaway. Tirahar ang mga manakaw. Mark John De La Cruz, good morning. Happy birthday kay Uncle Junior Budot Josepino Espinosa nga gasungko di mao kay Berlin itliptong. Wa gina gini mao kuno gapakita sa andagaw. Okay le. Berlin aktok wa kid kuno gapakita sa andagaw sa Santa Monica. Oh, good morning kay Poda Dingdong. Ani kay Mark John De La Cruz. Kay Roselo Relator Ambrosio sir. Shout out sa Ambrosio Lapidemaker. Ag tricycle sticker sa puok. Karon sa may Bias Party Mates da. Kay Mr. Randy Samson Sarabiao na sa puok. Thank you gid sir. More power to your program. Thank you gid. Nung Rigeri Bukan sa Mubo. Kay Mr. Bong Hilito sir. Happy viewing una sa Islat Boracay. Stay blessed everyone. Hello, wake up. Receive my simple gift of good morning. Wrapped with sincerity, tied with care, and sealed with a prayer to keep you all safe and happy all day long. Amen. God bless aga more power man ng Rolling Goyo Tabor kay Nung Noel. Agahon pa nagbiyahe kay na. Kay Totok Koko Igtandok, good morning gid. Oy, condolence gid ha, Totok Koko Igtandok. Kay Mr. Ralph Valenzuela. Sin ka makaron sir? Una kating Santike sa Libertad. Dating Vice Mayor de Mau ita Libertad Atike. Have a blessed a Tuesday morning man. God bless. Una sa kung sa Libertad ka man. Oh, una ka man sa Libertad siguro makaron eh. Kay Sir Ramon Salido, God bless. Kay dating kagawad ni Tanyo Buswang agmanog kapitan da kung may eleksyon sa barangay. Dating kagawad Mila Inocencio Taiko. Happy Tuesday, kid. Blessed Tuesday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning. Shout out. Teka pa, shout out ka pa. Good morning, kid. Kaya Sangguniang Panaluwigan Tubi. It's 2nd District. Niven Nibsmak Makirang. Oy, ang dumagit port, ha? Daw 23, sure ball na gid, ha? Nag-apply na ta local permit dong Starlight Ferris sa local government unit. So daw, so siguro na gid siguro, hindi na umabot, ha? Hindi na maabot it November. Agarong dumagit port, hay umanyon nga mga baton, ita commercial nga mga barko. Mga biyahe from Batangas, Batangas Romblon, eksakto ha? Batangas Romblon dumagit vice versa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, kid. Good morning, kid. Ano bang oras makalun sa Qatar? Tayla Sugarino. Nga nagabakasyon grande. O, medyo pagpamati. Una sa Qatar. Kay dating congressman na Carlito Marquez. Una sa... Hina ka ba sa Libas sa Konglito? Aga nung Lino Japo. Kay nung Ray Rogan gali. Uy, good morning, kid. Kay nung Ray Rogan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kabuhay yun na... panti na... O nga ni, mabuhay niya ni. Hindi man pwede nga batakon to'y babaw. Batakon mo gilpaubos. Imposible man nga batakon mo... Hindi man mo mabatak may babaw. Paubos gilang ribong bata. Paubos gilang os-os gilang gabata ka kung gasuksok. Pero hindi man pwedeng hindi mo pag ipapanaog. Eh, gigabahan mo git.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, good morning kay Sunrise una sa Acevedo. Una sa ng Baraka. Jet, oman, pagikimo, agud, maksyonan. Poste sa may kurbada, gid nga porsyon iya sa ibahay sa atubang gilit home care shopping. Mabuhay niya nira, ginariklamot mga wingban truck. Kaya sa makaroon, huwag ihapon ma-action. Ma-action din nanda, abuulong na disgrasya inakara. Ipabot na ton kay JM Attorney Aril Hipte. Agapamati mo na siguro si JM Hipte. Kaya Judge Yobadi Marin. Good morning, Judge. Una sa Dagaw, agaya Attorney Florencio Olin Gonzales. Una sa New Buswang, Attorney Olin, happy monitoring, kid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: kay
1: Radyo,
0: Oliver
1: Todo.
0: Oliveros, kay Will Andrade Tambong, Saktoda, Consumers Co-op members, aguna sa Tambay Saktoda sa... Si Kimpo Agaguning Ramos. Good morning, kid. Agsa ng presidente kay Chani Boy Saminyo. Pamahaw man niya sa small town eatery. Kabiray mo nga. Small town eatery. Sino mong small town eatery? Totoo po malapit ay sindampiray mo nga STE. Bukod at STE la. STE. Small town eatery. Bukod lottery. Eatery. Ay, akating saluman siya, gali, sir. Happy monitoring, kid, kay former Libertad Vice Mayor Ralph Valenzuela. Kay Aileen Dorico, good morning, kid. Kay Ma'am Josephine Rincio from Buena Suerte, Nabasaklan. Good morning sa Palumata, ag Ignacio family. Alas 8:19 na banwa, oras naton sa Pilipinas. Now, karaanay kita sa... ana ita kalibo. Kara ana kita sanat kalibo. Bago tabalikan dong Department of Palpak Works and Highways. Palpak Works. Public Works and Highways. Ay, mga nangan makamanumanot ta si Attorney Aaron Molina. Saray ang partial kuno. Rayong hambay ko mga negosyante. Partial turnover or partial acceptance. Partial turnover kung gina-turnover it contractor. Ang partial acceptance kung gina-accept it local government unit. Siyempre, locally funded project ra. Inutang to ng local government unit at binabayaran na po natin ito. Nagsimula na to nagsimula na tayo magbayad ng utang na to. Sa DBP.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung baga tama, ag pwede rong partial turnover. O kamo nga mga kontraktor, pwede ba rong partial turnover? Aga partial acceptance? Nga ginatawag? Ay, sa Idaumit Republic Act 9184, Government Procurement Reform Act, agroan ng revised IRR, Implementing Rules and Regulations. Wa kuno it blanket clause, nga stricto nga nagaban sa tanang nga forma, it modular handover. Pagtawag, pagbaton ita proyekto. However, dong layo nag-impose it stringent parameters that make the unilateral or informal partial turnover and final acceptance of locally funded infrastructure project from a contractor to a municipality illegal or unauthorized.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero nga governing provision, nag-standard contractual terms nga nag-regulate, restrict or condition this process includes una, 100% full completion requirements for final acceptance. So, natural, kung unong kita sa pinatawag na final acceptance, ay dapat 100% full completion, complete or project. Before dong final acceptance, ang ayaw nga magbaton ka. Ayaw nga magbaton ka banwa it project nga wa pa natapos. Kugang-kugang. Halimbawa ako munisipyo, ikaw si Rotaplex, itaw mo ka ko no project, kugang. Wa ta matapos, agrero ato nga kontrata, tapusun mo. Hindi ta ko magbaton. Hindi ta ko magbaton. Kugang eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Under Section 62.2.2, it revised RRR, it Republic Act 9184. The contractor assumes full responsibility sa proyekto until ruan ng official completion. So kung may matabo ka ron, Rotaplex, imot aron niya sa gabton. Hasta nga wa itawag nga final completion. Tama ko, mga contractor?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano hambag ita? Rule. The rule. A project cannot undergo final acceptance which legally discharges the contractor from routine liabilities and triggers the release of retention money until the full scope of work is 100% completed, inspected, and free of defects. What problema? What palpak sa proyekto? What samad? Dapat kompleto 100%. Partial acceptance restraint. As embedded, ay nakasugod ra sa Philippine Bidding Documents, PBDs for Infrastructure, standardized under Section 6 of Republic Act 9184. The partial acceptance of the work for the purpose of making partial payment shall not be considered as final acceptance of that portion of the work. Next, the one-year defects liability period. May DLP ginatawag ka mo. Di ba nga mga kontraktor? Sunod sa Section 62.2.2.1, it ay RR magihapon. After the project nakaabot imo sa 100% physical completion, may ginatawag pang mandatory one-year defects liability period. During this time frame, ay natural dong contractor nagapabilin structurally and contractually bound nga ayuson tanan nga failure. Saan data ng gastos sa gastos si contractor? Pag may nasamad karon, dapat ayuson contractor. Agdo gagastos bukod at dong LGU, contractor ta. Contractor ta.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: A municipality cannot fully accept or formally take over structural accountability for a segment of a locally funded project beforehand as doing so void the state's security mechanism. Sunod, requirements for partial takeover. If a municipality intends to occupy, around kita, ay gustong okupahan unit munisipyo, dong ground floor, ipakupagon arong ground floor kung nasugot na dagatindahan niya may partial occupancy ginatawag. ay okay mata, pwede matarong partial occupancy ko no eh. Ah, pwede ko no partial occupancy. Ah, tarong na to kung marisgo si Rotaplex ka na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: If a municipality intends to occupy o gamiton dong specific ang kompletong seksyon it ongoing infrastructure project before total completion, it must strictly comply with Annex A, Contract Implementation Guidelines for Procurement of Infrastructure Project, Section 9, Partial Takeover of Republic Act 9184, Implementing Rules and Regulation. Ag may mga conditions doon. Di ba, Engineer Tits? Engineer Titoy? May mga conditions, Mr. Ralph Valenzuela, di ba? May mga condition doon. The municipality can only take over a component if the section is completely usable. Halimbawa, ground floor bimana, tapos yuta, okay yuta, pwede ito magamit. Ha? Pwede ito magamit. Hay ginahambay sa kondisyon. Pero munisipyo can only take over kuno a component if the section is completely usable. If the takeover does not impede, kung hindi makapikto imaw sa remaining construction, and if it is explicitly consented to by both parties or outlined in the special condition contract. So dapat, una rin mo sa ginatawag na special condition contract nanda. Nagakasugot ng both parties, ng contractor o grumunsipyo. Ang dapat una mo sa SCC. May mga ECC pagalika mo nga rin ginatawag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Agwahit exoneration. Annex Igi hapon. It Republic Act 9184. IRR strictly dictates that a partial takeover does not constitute an official final acceptance of that section. So, butang bangon, strictly dictates that the partial takeover does not constitute an official final acceptance kuro yun nga section. The contractor remains responsible. Aray, yeah, sige, sige. Okay, matara ko na ginarisguhan mata ni Rotaplex. Wabalat problema ron. The contractor remains responsible for the warranty security at any latent defects of that component until the entire contract is fully accepted.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano pa? Section 54.1, it RA 9184. May ginahambay ka ng contract splitting. Ang ginabawag ron, prohibition on contract splitting suno sa section 54.1. Municipalities and contractors sometimes, kung amat ko no ha, ag nagkatabo ra. Nagkatabo ra. Pero municipal contractor, use informal partial turnover. Ginagamit na yung informal partial turnover to clear milestone or circumvent delay. Agano ron, halimbawa, ginatago kung munisipyo contractor wrong negative slippage.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aaron, sa section 54.1, do munisipyo agro-contractor ko namat ko no, nagagamit it informal partial turnover, ago di clear, i-circumvent, arong delay. Kapareho it pagtago, it negatibo nga slippage. Section 54.1 of IRR explicitly prohibit contract splitting, which includes breaking up single project into stages or artificial component to avoid standard evaluation public bidding threshold or rigorous final inspection timelines. Under Republic Act 19184, under Republic Act 9184, doon, ay mismo nga ni nagahambay rong layi nga konamat do munisipyo agrong kontraktor ay nagakonsabo banwa para taguon dong negative slippage.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Bangod yan sa negative slippage, banwa hay may penalidad, delay. Press ko natabo sa tindahan, grabing delay doon natabo. Aga, sa GPBB, sa Government Procurement Policy Board, ginapinahan rong kontraktor, bangod kong pagadalit proyekto, pinagi sa mandatory imposition, it liquidity damages and provision for contract termination. Ang tananda gina-apply sa tanang Government Procurement of Goods, Infrastructure Projects and Consulting Services. Ano rohambay? Itlay eh. O may liquidated damages, may ilde. Hindi ba ka, Captain Judy? Whenever kuno a contractor or supplier fails or satisfactorily complete the project within the specified contract time, ay doon naman ang kontrata 450 days eh. Ha? Rong kontrata nga dapat tapusan ng tindahan, 450 días. Maura manda sa ako ni kailang na-mentionar ng mga road widening project. Pero mga kontraktor, hay may anda nga nga liquidity damages pag na-delay ka. Agsambilog lang sa mga rasot delay. Now, going back sa tindahan, karong tagaling balikanda yung pasaway nga ra, ng mga nagapaisog-isog, karong kung sa may kano, may nagapaisog-isog manuna.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Liquidated damages. Whenever a contractor or supplier fails to satisfactorily complete a project within the specified contract time, including any duly granted time extension, liquidated damages are automatically imposed sa contractor. Uwangan ni ginobraria sa aton sa kuano, tindahan. Agrong computation, hay 1/10 of 1% it a cost, it unperformed portion of every day of delay. Bukon it monthly, every day of delay. The maximum deduction is 10% of the total contract amount. Amakon mo ta? Rong maximum deduction hay 10% kung total contract amount. Once this 10% threshold, maabot yung nabini mo. Ah, dong 10%. Are no maximum deduction eh. Pag naabot yung tanay mura, the procuring entity has the discretion to terminate the contract, forfeit performance securities, ag i-take over dong proyekto. Suno sa NPM 001-2018, just GPPB, Government Procurement Policy Board, DAS, TSO, and 006-2018, Resolution Number 2020-05-2019, and 006-2018. Time extension versus delay, procuring entities may grant a time extension. Kung no delay, hay meritorios, may rason, may basihan, like, ano ron, force majeure, may kalamidad, or extra work requested, may gindugang. So, pwede. May gindugang eh. Pwede. May gindugang. Plus ko natabas na nila, may gindugang-dugang sa the third floor eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: O galing, may request timeline. Pero contractor dapat mag-submit at request before the original delivery or completion date expire. Ay, kung nato yung sisao na nag-expire yun, 450 days siyang, almost 3 years na eh. Kung dudali ko no, hay solely the fault of the contractor, hay what extension? What ang ginagrant ng extension? Extensions are generally not granted. Nga white imposition, pwede kang matawan ng extension, but, may imposition type ginatawag rang liquidated damages.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pakitawagan na bis attorney Molina dong. Kung available na mao, ay doon na maagto kita sa contract termination. Ha? Pwede ito nga ni actually ma-terminate ng contract o natin isuriyahan na yung delay. Ha? Grabe ito eh. Ang pagkabit laye contract termination for project falling severely behind schedule. Ito, behind schedule na, severely na. Procuring entities follow strict intervention and termination of guidelines. For infra project, implementing units issue warning and require contractor to submit a detailed catch-up program. If significant delay occur, kapareho. Kung nagkakatabo makaroon sa tindahan. So dapat, gina-require ng contractor ngayon magsabi, detalyado yung catch-up program. Ay grabe nung delay. Grabe ng delay. If the delay exceeds a time duration equivalent to 10% of the specified contract time, ay sobra-sobra gunda. And the contractor fails to make corrective action, the agency may initiate contract termination. Ay pwede ko tangan imakon nga. May matabong contract termination o galing, hindi rotong yung munisipyo man. Alas 8.37, sa amon nga pagbalik ha, standby. Balikan ta si Atty. Aaron Molina, dong spokesman ko ato nga local government unit, sa isyong arat Kalibo Public Market. Pagkatapos siya mangkara. Alas 8.37, pagkatapos umabak, relax! Gold Eagle Beer!
1: Todo komentaryo! Todo komentaryo!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: For power

0: katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consanguino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo comentario.
4: On 88.5 FM. Radyo, radyo, magpasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras manwa, alas 8.54 na. Happy birthday na kay... Birthday mo gin man makaroon na SB William La Chica Jr. Wow, condolence sa birthday daw galing kay Rona being father-in-law ay tumaliwan sa pihakakinabuhi si Mr. Procuro Ilihay. Pero daw birthday niya tama ka. Happy birthday lang. SB member William La Chica Jr. Kaya Anami Igtandok, happy happy birthday man. Kay Rara. Mga taga Greenland ako eh. Madam, good morning kid. Mary Jane Kapural, The Ilig. Good morning. Kay Jonah Okindo de los Reyes, good morning man. Ah, okay. Pero matcha inappropriate na siguro nga mag-construct it another building. Nga wa pa natapos dong sambilog nga kaiping a project. Aga, inappropriate man kung dati man nga contractor o dating mga tao nga nag-aobra ito yung bagong Calibo Public Market. Delikado sa man ho. Tama. Ibase kon si Rotaplex human. Agdong 12 months, base kon mangin na 24 or base kon mangin 36 months na naman.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Pero January pa man daw maumpisa eh. So basi kon mahingagaw matanan nga matapos 100% ha. Basi mahingagaw nga matapos na da before dong January 2027 100% rubag ong Calibo Public Market ay kon may partial turnover or partial acceptance ha? Nga matabo sa October 30. So basi kakayanin man nilang tapusin yan before the end of December 2026 para pag 2027 January maumpisa man dong 110 million building to it Calibo Public Market.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ay utang, nakabudget man dun. Utang man dun. O, tanawon na ton. Ag tanawon ta kung sino rong kontraktor guman. Kung si Rotaplex guman ba rong kontraktor.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
5: todo. Good morning, Jet. Pa-shoutout sa pamilya Mateo Aga Baldonado, Itamandong, sa Banwat Batan. Halin sa Laguna kay Vince Cristobal, kay former barangay captain o ba Poblacion Makato, more power, Jet, Cap UPM UTM de la Sena, kaya SB ni Nelly Permalino de la Zena nga naga-monitor makaron. Good morning, Katulong Jet. Huwag dita nahimo raton nga gobernur sa problema at mga farmers sa Bilog ng Aklan. Dahil abing hindi man nabi saklaw itatun nga provincial government dong niya eh. National government. Arat aro masubo nga ni Tanumon Guras ay matawat at naura ng meeting ato. Compliance ang ranat niya nga to. Compliance sa direktiba it regional office it niya. Actually, sa kamaturan, huwag init mahimo ay nagahuwat sa nakuha ng 300 milyones nga pundo para sa rehabilitation at Aklan River Irrigation System. Ay, Diyos mio. Kaina, ro mga nagreklamo mahumuma pram istansya. Ka istorya ko, wa gid man at naaw amon yung meeting. Ah, nagpupatawag sa nat meeting man ah, hay compliance siyang kodirektiba halin sa region nga dapat aksyonan do amon nga reklamo. Pero kon aksyon nga minatuod, tawa gid it aksyon nga mahimo ratong nga taga niya. Ay wa man sa nat pundo kuno iyang available. Nagahugat man sa nat kwartahan sa national government. Ah, nga 300 milyones. May nag-abot kanong pundo 30 milyones. Pero kinahangan nga pundo 300 milyones. Alinun morong 30 milyones.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Anak ng tipakling talaga. Atawagan mo na dong. Ara na siya sa linya. Sa linya natin dong imorong designated lang na spokesman. Itaton nga local government unit pag-abot sa isyu nga tindahan. That's why nga si Engineer Dave Ignacio ginrefer kita kay attorney Aaron Molina ay imo katon karon makaedukar bilang abogado aga tagpamaba katon nga munisipyo sa isyu nga tindahan. Attorney Aaron Molina, sir, good morning.
6: Sir, good morning.
5: Good morning. Sir, ano ro agin kasugtanan gidmat sa natabo nga meeting with Kalibo Public Market vendors last day o na sa ato nga munisipyo?
6: During our meeting, sir, last week, Thursday, mga nag-meet ang ato nga mayor, kay Bando Medo, Fred Mangi, representative sa ato nga engineering, si Engineer Steph, si Engineer Jeff o Brota Flex. And ako ay and together with the vendor side. So, mga question na nag-meeting kami based on sa request ng mga vendor, no, may letters na naging submit nga inyo sa the audience kay mayor para nga nga maklaruhan ng mga issue nga sa market.
5: Okay.
6: So, ruming point in this meeting na ra ay kung saan o gitman hindi the turnover o sana makasilo ro atong mga vendor sa New Kalito Public Market. So, of course, ay pero number one, yung makasabag yun ay kung saan matapos ay of course, atong nga contractor. So, based sa representative, this Rataplex Construction, according kay Engineer Jeff Mendoza, ay by October 16, makompisa sa ito ay punch list. So, rin na

0: Gara turnover ha, turnover ko tayo bilog ng proyekto.
1: Turnover po is project sir sa Kalibo Public Market sa Kalibo po, sa LGU Kalibo.
0: Okay, so klaro nga bukon tayo partial turnover or partial acceptance. Kundi official turnover ta 100% completed.
1: It's not 100% sir no, because nga there are deliverables pa ni contractor no, which was sourced out overseas nga ni sa dahil nga ni sa dahil sa elevator kasi nga ni bukulin mo manufacture locally.
0: Okay.
1: So sourced out under overseas. So since nga ni nga tapos yung manro construction niya component no, ay tuloy ng manura. So allowed matabiro partial nga kuwan nga no, nga pag-accept is project. So once yung ma-turnover ay iya sa LGU by October 30, so commitment man nila itong medyo karay makarapol sanda it's full assignments ito sa mga vendor.
0: Okay.
1: So once matabi nga marapol ito at medyo full assignments ay it's up to the vendor kung mag-silo sanda.
0: Okay. Basta ro promesa ni Rotaplex nga by October 30 may matabong official turnover dahil nga tapos yes, itaro po. Tapos itaro civil works.
1: Yes po, that is the commitment po ng engineer doon sa mga vendors. And in fact, ang kwan po na commit yan, yung engineer on site po ng Rotaplex.
0: Okay, so ano gyapon, partial turnover? Kasi nga may component mo ang may deliver eh, yung elevator dyan.
1: Yes.
0: Parang ang elevator, January pa yata eh.
1: At most na po yun sir, yung according sa Rotaplex representative po. But the target is by December daw po yung panila. Binibigyan niya lang ng allowance just for contingencies po.
0: Okay, so sa nabilin nga lang, anong kita makaroon? Trees eh. So sa Biyernes, masubmit sanda ko checklist. I-double check it to ng engineering kung natanan nga nakabutang sa plano, sa PO, hasunod, da obra. So kung, yes, kung okay yun, 30 ro ibang nabilin nga civil works kung may una pagid man nagmatsa may una pa tapuson gid it contractor.
1: Yes bo, better po yun po yung
0: as promise ha commitment tarot contractor.
1: Yes po, from the contractor po yan.
0: Dahil nga kapilang beses unabi nag-commit do nga contractor eh. Aga pilang beses yes. Man nag-failed ha nung ka contractor nga may deliver aro gin expect kita to ng local government unit.
1: Yes po.
0: Okay, dahil nga kung partial abi, partial acceptance, aga partial turnover, in so far ha, sa ako niya pag-intend na attorney ha, paki-educate ako attorney ha, dahil nga sa kwan abi, sa Republic Act 9184, bisan nga white blanket clause, yung ginatawag, ha, nga ginabandong tanan nga forms it modular handover, o galing generally disallowed, ginahambay na, generally disallowed yung partial turnover ag acceptance. It a project, especially project, it local government unit funded by the local government.
1: Sir, under manabi sa procurement law, allowed mata ang partial turnover provided matabing rin nga gina-turnover mo ay usable mata i-LDU sa especially kung mga multi-year ng mga project na ron.
0: Okay. Pero hasta nga white final acceptance, syempre, do contractor nag-assume that
1: po. Sir, to clarify sir, iba po ang turnover sir sa acceptance, abi sir. Ang acceptance is the total completion of the project po.
0: Okay. So, gina-turnover so, lang.
1: It's just a turnover po. Hindi po yan.
0: Acceptance.
1: Totally acceptance na completion of the project.
0: Okay, so walang acceptance. Turnover, it na kumpleto nga civil works.
1: Yes po, sir.
0: Okay, so walang acceptance kasi may final acceptance pa eh.
1: Yes po, sir.
0: Agasta nga, what final acceptance? Do contractor, ay nag-assume it full responsibility.
1: Yes po,
0: proyekto.
1: Sir. Yes po. Oh, yes po. Actually, hindi man sana makabuild doon ito andang mga fees until wa pa man final acceptance.
0: Ah, okay. So medyo klaro wa ay final acceptance turnover yang it completed ng civil works.
1: Yes po.
0: Okay, may 1 year pa biro ni, di ba? May 1 year pa ron nga warranty?
1: Doon po din tayo sa

0: sa retention band po nila. So they cannot get the full amount for the project until the last of 1 year from total acceptance or complete acceptance of the LGU po.
1: Okay, so pag may final acceptance, may 1 year pagid nga yes, dapat hugato na before ma-release do retention money.
0: Yes, sir.
1: Okay. Now, so tama gid man ang pagkabati nga target it munisipyo nga by January maumpisa man kita sa ato ni building to nga 110 million.
0: That is the plan, sir. Opo.
1: Dahil nga kung may matabo nga...
0: Opo. Do you know plan, sir, it will be, you know, that project is funded man ni maon, sir. So, hopefully, sir, makasagi pa by January.
1: So, January, dahil nga kung nakayang tapusin ba ng contractor, may matabo nga turnover it October, so okay, kaya mo by January, pwede matod mo bisan ng building to.
0: The building to, sir, is a separate project, sir, and that is a separate fund po. So it's not big yet nor project, so pag paman, sir, under kumbaga ginastudyuhan paman it LGU kung ano rokan karon ng mga plans sa second yung building, but that is already funded, sir.
1: Pero party mo it loan, di ba? 410 million eh.
0: Yes, sir. Party mo loan dun, sir, no? Kung i-DBP. So, but it is a separate project po.
1: Okay.
0: It's not a full 410 po. The public market is 299 million and may something butal. But din po. And the 110 is a separate naman po siya na fund.
1: Ano ba rokwa niya ron, 110 million nga building? Extension? It atong main public market building?
0: It's not really an extension. It's a separate building. However, sir, no, during the meetings with the vendor, sir, no, doon nga ni Gahinyo, sanda nga kung pwede sa ground floor tanan. So, pero initial nga commitment is once na makomplete na niya rin nga second building, ha, inipat na lang, gusto nang mag-inipat sa ground floor man of the new building ang tarang niya mga vendors nga upstairs po.
1: Ah, okay. So, gusto mo na nagali maghalin man sa ground floor it building to kung matapos do building to kun.
0: Yes, yes po, sir.
1: Ngani, wow, ang istorya nga to ng mga ginaparintahan sa Robinson Supermarket?
0: Ay, wa man is makaring sir, I don't know kung sino nagkalin do yung istorya, but wa man is makaring agreement between the LGU and in fact, there is no proposal from any third party nung agarent di karuyo.
1: Okay. Ay, siyempre ba ito, hindi man pwede nga imuro tindahan, then maparinta ka man ita sa kapribado kaupanya para man mag-ubar tindahan. Ay, kasalik okay. Waot man, Atty. Molina.
0: Yes, sir.
1: Nga nagbutang kat kompetensya sa imong sarili man nga negosyo. Okay.
0: Yes,
1: sir. Kabay pa matood nga matabuon dong turnover. Turnover ha? What final acceptance? Turnover
0: yes,
1: by
0: po.
1: October 30.
0: Yes, sir. That is the commitment of the contractor po.
1: So, tanan ha? Tanan nga vendors, ginahali na naton bukon ita installment o pag-transfer?
0: Ang sa vendors, sir, it's up to them, no? Once happy, sir, na ma-turnover na, no? So, i-verify kung ready for occupancy talahin do. Sir, rule ground and second floor. So, it's up to the, once yan nga marapol ito ni Med or anong sole assignment, so it's up to the vendor nga mag-alin, sir.
1: Okay. De, kung ga, gusto na maghalin. Pero sigurado, mahalin yes, gitsanda. Kano pa saan excited yung maghalin eh?
0: Opo. So, at pinakol yung tayo ni vendor yun kung ano ang mga call po. This masabi sa anda nga pag-relate or pag, bueno, ano nga impression sa meeting na mo na iso pinanday sabay-sabay sa anda.
1: Pero okay, so, matagon after it meeting.
0: Yes po, opo. Namin mataro po yung sir na open matatana na nakipag-dialogue kita. Ginapamatian natin zero ang mga concerns po.
1: Okay. With that, Attorney Aaron Molina, thank you, sir. Salamat, Gid. Medyo na inaklaro kita. Salamat, yes. Attorney. Thank you, Gid.
0: Okay po, sir. Thank you.
1: Thank you, Gid. Si Attorney Aaron Molina, may hearing pabisa sa ngunyang panalugigan na makaroon eh.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: So, commitment ron ha? Commitment taron it contractor. Ang arong civil works, banwa, matapos before October 30, which is doon doon ginpromesa ni Rotaplex. Ngayon over, doon natapos yan ha. Dahil may component pa mo, may mga elevator pa mo eh. Ah, may elevator pa yung mga component, agro elevator, huwa pa ta. Gina-order pa, kunsin pang nasyon gina-order. Ang ginexpectar na ito, December, January pa base, doong elevator maabot. So, huwa pa it final acceptance, may component imaw, nga hindi matapos by October 30. Pero ang commitment ni Rotaplex, October 30, may matabo. Ah, may matabo na, nga turnover. Ay tapos na ko na by October 30, dong tanan nga civil works it bagong Karibo Public Market.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: So, tanaw naton, hugato naton October 30 pang pilang commitment yun na Rotaplex ha? Pilang dati nag-commit yun sanda December last year pa nag-commit man sanda July a Pebrero gidyani nangayon extension, Pebrero. Arong commitment, tapos yun. Then, nangin July. After July, nangin September. After September, nangin October. Kabay pang last na to, Rotaplex. Kabay pang last na. Hindi umabot it, November na naman, December na naman, or umabot pa 2027. Pero ang elevator, basic on mga 2027 pa.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
1: Todo. Ay, matapos kagun Kalibo Public Market ha? Ay, nako. Umpisa, ngagin umpisahan dong aton yung Kalibo Public Market hasta sa ginexpectar nga turnover sa 30. Puro na nanggit kontrobersiya. Ay, kabay pang matapos na ikaw may turnover na magamit at mga negosyante agabay pang what problema grimalaso nga matabo kabay pa.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ay Diyos mio, yes, proud yun ako nga taga Greenland Builders ako. Grabe si Madam Mary Jane Caporal. Ay dapat lang mangin proud ka. Kamo tanan Greenland lang mag-construct sa Paystot Public Market, Presit Libertad Public Market, what tokos pokos, nabay ni Pidoy takbong pugi. Ay, sus, kung Greenland kan o panatapo siguro ron.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Di ba nga, Engineer Rex Bautista, Isberex, ha? Kung mga Greenland nag-ubra ka ron, ha? Last year na tapos yun dun.
2: May punto ang bawat komentaryo. Jujeff Reyes.
1: 450 days? Tapos yun na 450 days konta.
2: May punto ang bawat komentaryo. Jujeff Reyes.
1: Hi, maalin gid abi kita Jet. Base rong main contractor ita baong tindahan nga ra. Hi, munisip. Hindi. Ang general contractor, ang GenCon, is Rotaplex. Kung may unang subcontractor, may mga nag-subcontract manabi karay sa demolition, iba rin nagtrabaho. Harap para problema nga sa bilog. Hopefully matapos yun da. Ang power. Ang power po, wala pa pong power, wala pang kuryente. Wala pa pong power. Ang aton nga Kalibo Public Market, daya paro sa bilog sa problema naton. Kabay pang matakdan doon ta kuryente ta Kelco before mag-October 30.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ay, ang concern nga to about sa kwan, generator una sa may Roas Avenue, sa atubang ita home care shopping gin forward ko na home care shopping about gida taga sa may tourist Oliva building gin forward ko na kaya gin forward ko tuman kay Kwan kay Remo Minsagin, forward ko kay Engineer Dave Ignacio. Kasi nagpromesa si Engineer Dave, ipa-inspeksyon na kahapon eh. So, hindi man automatically nga pag-inspeksyon, kakas na yun. Pero ipalow up natin sa atong engineering kung ano plano nanda. Delikado matuod eh. Base ko na magtugat disgrasya. Manginason ba disgrasya?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: May nalipatan kita rin atong pag-out kagag. Nalate eh. Ato na yung pag-out kagag ah. Alin sa 2 Corinto, versikulo 13. Suriin nyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan nyo mabuti ang inyong sarili. Hindi ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kaya tunay o hindi kayo tunay na mananampalataya. Ay may iunabing nagapakunukunong nagatuo. Pero hindi naman gali.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good day, Jet. Gahinipos malang ng taga-munisipyo ay nagpagal doon siguro ng abo karon. O hindi ron magreklamo ay nagaroon sanda kunta may maisog nga. Ah, okay. May sarangid natin doon ginatago. Ah, may una gitaron, may una. Aras si Engineer Dave, nagpanagat mensahe. Daya, Engineer Dave. Aha, prepare ko nung letter. Gina-prepare nung letter sa tag-ana ko generator. Iyan, gitabi mo sa karsada, oh. Kabaho-baho pa man yung generator. Iyaw tayo mo sa karsada, nakatong-tong. Diyos mayo man, bao maria kagusip man. Hamat iya mo tagin butang sa karsada. May mong generator nga ra. Ah, pati rong pathway, sinakop mo na. Pati pursuit kalsada, sinakop mo pa. Sinakop mo na ang buong pathway. Sinakop mo pa ang kalsada. My goodness. Binili mo na ba ang kalsada at pathway sa gobyerno?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Again, na-prepare na ko nung letter sa tag-anat generator. Para i-pull out of the generator. Pag ini-pull out generator, ay i-pull out dapat it munisipyo ron.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Abo ko rin sa nagpamati, mga taga-Greenland. Mga taga-Greenland builders.
2: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
1: Okay, Papang Noel. Good morning, Gid. Kuya Noel Kabobos, ginagapabati mga ron. Toto Roger Rosero nagalis, happy monitoring, Gid. Una sa obisina, ita barangay affairs. Itatun nga local government unit, ita Banwang Kalibo. Kay teacher, Sherry Herbacio Lozada Boyk, kay Sir Eugene Edward Boyk. Good morning, Sir Eugene. Inaanak, gali.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, nako. Greenland lang mag-construct ita bagong tindahan nga ginaobra guman para sigurado ang matapos. Tama, Gid. Agodwata, mga hokus-pokus. Tama, Gid. Ay. Madam Mary Jane Caporal Dailig, kamo na ko na pag-construct. Depende yung kay Mayor. Ah. Depende sa atong munisipyo at Kalibo. Di ba nga Mayor Joris Bautista Sok Crozet?
2: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
1: Good morning. Basta mabuhay. May something na. May ni Giselle Igat Villarmino. Good morning, Jet. Basta mabuhay ko no, may something. Ha? di karon gakatabo obi sa mga dili-dili nga ra. Di karon gakatabo do red tape. Matuod daron. Bisan sa pagproseso at mga papeles, pagproseso at mga permits, basta gina-delay, may something nga ginapangayo. Mauron man sa mga taga DPWH, di ba ga? Mga ginapabuhay-buhay nga rin yung mga dokumento na, may something-something man kamo. MQC, ah, Materials Quality Control, may something-something man ka muna. 2%? Mag 100 million? Ruan at MQC? 2 million? Waga sugod sa gobernur na? Ay, what order of payment? What OR? Wish and receipt. So, batang bangon, doong 2%, shoot sa nang busa. Abot ang nagmanggaranon nga taga MQC kara. Nakapatindog ulit kagag ko nga mga building. May mga resort. May mga condominium. Ng mga taga MQC. Bukod yak sa Aklan. Dahil ko rin yung nga 2%, 1.5%. Sinta ka mo nagbinookin yung mga 2%? Ay, wamat 2%, wamat 1.5%. Diyos mio!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
1: Anak ng tipak. Ay, Diyos mio ta. Men nga ni Rohan at Libertad, tapos yun ta. Aman ni Richard, ay, kabuhay tayong natapos nung Libertad. Ah, in fairness, Greenland, ha? Greenland, obra at Libertad. Kabuhay tayong tapos. Ah, Dungan at Libertad, yung public market. Pati Pier Nanda. Pati Port at Libertad. Richard Benueva, good morning, Gid. Paring Abel de la Cruz. Good morning, Gid. Doon na sa mga taga-Purukdos, sila sir na. Pacheck manabi, Jet, kung tama man ang nabatian ngarong LGU ro nag-purchase it mga power meter it mga individual stalls slash area, di ba dagaman doon kung ga-install o ga-connect ka sa Kelco? Hay pa rin kung subject sa inspection nito Kelco rin nga mga power meter aron para sa bilog ipangutana pa natin doon, ha? Ipangutana pa natin doon, Engineer Bernard. Good morning, Ed. God bless you always, man. Engineer Cesar Gomez Tayco. Jet, bakit kailangan pang bumili ng elevator sa ibang bansa? Meron naman ditong pagawaan yan. Matagal na. Problema pa yan ang maintenance. Rin doon sa bilog sa problema. Maintenance matood. Kung halin sa China pa ron, or halin doon sa Germany, hayro sa maintenance. Pag nasama doon, gahugat ka technician, konsin mo ginbaka rong elevator. Di ba ka, Mr. Alex Nabor? Konsin ka nagbaka ita elevator. Igto man kahalin doong maintenance. Tanong mo pagkasama dito Liberos Municipio. Kabuhay maayos, haman. Ay no, nag-aayos. Hay kung siya pata naghalin ng nasyon. So ito pa naghalin, ito pag hugatan mo pa kung pinambuhan pa mag-abot imaw. Hugatan mo pa. Kung tunga sa dagon mo nga mag-abot eh. Tunga sa dagon man di mag-gana imong elevator eh.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Raho, may anang inirekomendar nga raho. Otis Elevator ko no, ita Conception Company, more than 60 years yon nga nag-exist do, na yung kumpanya nga nagabaligya ita supply generator, elevator. Ay, basi ko na, ano tabi to eh. Ha-transaction yung tabi to Alex Nabor. Good morning, good kay Bugrong Bogs Ignacio. Kay Kagawad Aye, Amel Garejo, happy monitoring man. Alas 9.25 na. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: More power!

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati wako ka ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best,
3: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapala. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
7: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikotik mo man abir yung sikreto ka, Kon.
10: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon at baby face imawgi hapon.
11: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Bio with Physio.
13: Ako si Ana, for problema ko gid ang ako na regular nga regla. Bisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas,
14: mga buti ka.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
15: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
15: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Habi sa mga
15: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
17: Armando Castillo ng Danday.
18: Puyo
17: ng Doro. Oh. Puyo na eh, ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9.36 na. Hambay ko na ni Lara. Bate ko hay pina-install ni Engineer M dong kilowatt hour meter. Habatian ko man yan ni Ray. Gawa calibrate. Good morning. Habatian ko man dak tuli. I-repair ko abira kay Akel ko. Kung pwede ra. Ha? Nga basta na lang tinakod dong kilowatt hour meter nga wa makalibrate. Pinatakod ko nun ni engineer. Grabe ha? Nga wa mag-agi sa Aklan Electric Cooperative. Ikutana ko nga ni sa aton nga Akel ko ra. That's why siguro ang kasama karon do Akel ko dito magtakod. Ita kuryente sa aton nga bagong tindahan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Matuod yun man baga? Nga basta nalang tinakod? Nga wagid makalibrate? Ag matuod yun baga, engineer? Nga ikaw rin nagpatakod? Ita kilowatt hour meter nga wa makalibrate?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Good morning, watching from Sitio Belen, Rosal Libacaw. Live kami ya. Thank you, kid. Kabukid, Dodong Vlogs. Una sa Sitio Belen, Barangay Rosal Libacaw. Ayang-ayang ni Kitabi, agpasig na si Chempoy. Hinaga, balikan ta di PWH, ha? MQC, Materials Quality Control. Agra yung mga nagapaisog-isog, raw na Skilled Highway, una sa kaano? May una tanga, hindi tayo mau magpasimento. Ay, ginawide din do karsada. Hindi tayo magsugot. Unahanay man naro iba. Kita mo kabaabot ang bingaw. Oh, hay pabayaan na itong the Department of Public Works and Highways. Ngarato nga road widening. Kabuabong bingaw, kabuabong gaktaw. Ay, kabuabot ang di magsugot. Nga sa kamaturan, anat at national government doon nga property. Part-time out highway ron. Ay, paano kung tanan ka mo na ikabuabo ka mo? Ha? Yeah? Nga illegal nga una sa Kilidit Highway. Hindi ka mo magsugot. Watat maubrang proyekto gobyerno. Nga illegal nga ni kamo. Alat at gobyerno, ginawiden do karsada, government project. Hindi ka ti mo magsugot. Inaga, balikan ta si Milo Santos, aton nga bagong district engineer. Matsawagin ako kabete kung anong abilidad ka na, kung may abilidad man dahi mao. Di Milo Santos, sir. Ang mga problema nga ra nga ginatiniyabaw nga rat mga kontraktor. Imong MQC na ha.
3: Wala.
4: Ayos-ayosin nyo yan.
3: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.

0: update development kung mga nagkinatabong insidente-aksidente sa Bilog Aklan sa nagtaliwan ng 24 oras. Bantayan lang si Banamon yung mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side engineer, Dingdong Rubiso. Sangagan kong Bilog Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo. It mahida iton, mahilwayon, mainit nga gaon it Martes. October 3 sinakita. Trabaho lang walang personalan, banwang nagapamati. Mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 Makasaway sa lipunan. Radio Maidos. Napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mga
4: butka. So, rihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dinantang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag yun na magkawa, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa mga. Kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tao subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da, bala? Kamu na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hinain yung immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
0: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo. No? Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells, para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: awa na kay pikto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbok katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio, amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually, mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI. Nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or, kung sa, ano pa, layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin. Damo, biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why kisagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP, immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pa gid Sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa atong lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Makabuti ka.
4: Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no. Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So, sumong adlaw ton anta, kung paano wala makabulig si D3 Bio, sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kunayo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May araiban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormones sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut-derived vitamin B's pa nga nagapanamit sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize these happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo gina convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala kagaka, wala unod ang imo tiyan. Wala ka mangi ginawa tudo, wala ka mangi giyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan ng bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So, kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So, sa aton yung mga suki, no? Ginapandaman ko ka mo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kong na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic, kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig, kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag-vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no.

0: probiotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga ni Laylay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, Opie, sige na

Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na. Nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Whoa. DTX 500!
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na haganhaga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para itself po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ika-ayo.

0: Joy Zulweta, Kevin Digay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagkidait, pagpakamaayo sa nag-iisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa atong sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Opo, sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course, si Sir Boy Solweta. Pakaisurian ta, ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay, pakampyon ng lawas, kay naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sirila, muna yung itawag naton nga Ultimate Cell Protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero

0: mapahinay-hinay tana. Kung naka DTX 500 ka, ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May nga tawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na, ha, sa nga tawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga nga tawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dalas ang mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Russell Yahanta. Ha? King kapamati ko sa GP gapon. May nakasulod. May dala armas ng kabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man o kumbaga. May ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
1: intercept.
0: May intercept dayon. Amo na to pikot karon.
1: Sige. All right. General, kadto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
2: Okay, sa cells, ganyan.
1: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
2: Okay.
1: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
2: Mm-hmm.
1: Cellular. You are made up of around
2: trillions
1: of cells.
2: Okay.
1: Ang imputin na e, are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan okay. Na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
2: Okay.
1: Kung gulang na.
2: Oo. Uh-huh.
1: Kinatawag na
2: natural cell death.
1: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
2: Kung mature din siya.
1: Oo, okay. Tulang na.
2: Okay.
1: Hindi naman sa puslan.
2: Oo.
1: Halimbawa siya na your skin.
2: Okay.
1: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Gay
2: okay.
1: Mo buling.
2: Okay.
1: Mo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
2: Mm-hmm.
1: Oh, that's why, like your red blood cells, ang iyong lifespan is only 120 days.
2: 120 days.
1: Now, your intestinal cells works the same. Nabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
2: Okay.
1: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead, tani mapatay na siya. Okay?
2: Okay.
1: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
2: Nagatingwa mabuhi, ha?
1: Hindi siya gusto mapatay.
2: Aha.
1: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi komo nga hindi siya gusto mapatay, siya ang nagadamo.
2: Nagamistastasize.
1: Bayla na, it's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate. Gadamo.
2: Gamultiply siya. Add.
1: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
2: okay.
1: Mga bago niya nga cells.
2: Okay, healthy na yan.
1: Healthy. Siya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
2: Okay.
1: So nagadamo sa nga nagadamo, ti karon ang imuon sang immune system, iyan ako dalan.
2: Okay?
1: Kudalan. No kiging kudal niya, amo na nga tingala kamo ang cancer, wala do na putos ni saya.
2: Okay.
1: Do na putos kag imo siya bukol.
2: Okay.
1: Anong ginahimo sang immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
2: Okay.
1: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
2: okay.
1: Sa kagat sa subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagtong kasang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sa kagtong kasang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer. That's why gay mo siya bukol.
2: Okay.
1: Now, question. Nga nagamango ang cellula. Una, basi genetic mo.
2: Mm-hmm.
1: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
2: Mm-hmm.
1: Basi, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
2: History, gidya.
1: Cancer.
2: Uh-huh.
1: That's why kung canceron ang pamilya,
2: may prone.
1: Likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history.
2: Maalalaw
1: ay ang pamanahon sa ila sining nga bata.
2: Basta mayo lang
1: ang
2: genes.
1: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
2: Mm-hmm.
1: kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto niya, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo masuffer. Kay base magka-cancer. Amo na.
2: Di pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
1: Hindi na pag-ibalik. Hindi na to. O, pero ba, buta na kay Muhammad. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired. But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na dinikada ka nagainom. That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic. Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, uyat, magka problema.
2: Mga external factor na ya.
1: External factors. Or imo ginakaon.
2: Aha.
1: Nakaon ka sa mga processed food.
2: Aha.
1: O, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX500. Nga, protector sa selula.
2: Okay, okay.
1: Ang DTX500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells. Tida mo damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan. Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Ya dok, 50 sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
2: prostate
1: PSA. Prostate specific antigen. Kaya nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
2: Okay. Check.
1: Anong, gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano nakadugay niya? Mga 30 anos na akong check.
2: Okay.
1: Yung kasi karilyo ka? Yung, oh, sir, wait. Check. Yung pala kaong kakarni? Plakaong kakarni? Huwag ka kaunutan? Yung, oh, dok, plakaong kakarni? Oh, check.
2: Nag-contribute?
1: Huwag kaga-exercise? Uh-huh. Wala. Te. Tanan nga mga precursor for cancer sa ara.
3: May pamakot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP. May multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either you
1: don't have it.
3: You overuse it or you don't use it.
2: Okay.
3: Kung hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer, ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Utan. Nga ang utan, what, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuning ga-act sang scrub, amuning ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
1: So sige, utan, DTX500 is the best
2: okay
1: for cell mutation about sa detection sang lawas kung may
3: accommodating kay Sir JP.
1: Oo, gusto ko hindi masayang imo nga gin research. So engineer, sa aton tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang selula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX500 with Mighty C, and utan.
2: So see you. Nga nagatulo, kag hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
1: Do wala, man.
2: Wala.
1: Do pariyo ka lang magamba si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si mo. Do! Kabalisyoso.
2: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
1: amo na daw. Kulang, 5 lang.
2: 5 lang.
3: So yan, tas bong, no, paano mo lang mag-react ang aton immune system when it comes, when it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa bong, no, nakita nato ni mga mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
2: sa eskulahan?
3: Sa eskulahan. Nga abala, wala na check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
2: Mm-hmm.
3: Tingin rasunan ng usually nga, tamaan ka damo, bisel sa sudyante.
2: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
3: Hindi namo may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan. That's why makalusot gidkis-a. So, there is mismo, sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
2: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo, bug checking.
3: That is good. Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kag ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posibong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala ang pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
2: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga selula, kag active Sir Boy.
3: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man, mababang gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin. Rating, di ko naman anugap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano bala? Paano?
2: Hindi pala Sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
3: Hindi.
2: Hindi pa?
3: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
2: At yun ko na ang bago. Ang bago. Pero ang mga daan niya may memory na nasa?
3: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
2: Okay.
3: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
2: Okay, stand corrected. Okay.
3: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ining mga virus kag ining mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, or ano man dang ang ila panit ngayon na, gasen na dayon signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
2: So, okay.
3: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
2: Okay.
3: Katuanan nila dayon ang site kung di ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imomba.
2: Amo tingnan, Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
3: Hindi.
2: Ang mga invaders bala, hindi nila ma-sense ba?
3: Pagsulod pa lang nila, mismo, kumbaga, may dala na sila yung abaho.
2: Mm-hmm.
3: Kung if pinakasimple yun, mga form, may ari na sila yung mga chemical signals.
2: Okay.
3: Nga ma-detect dayon sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang imo macrophages kag imo neutrophils. Kabangon na nila kung sino man ang invaders kay ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uyabra.
2: Okay.
3: Duway niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi mo na damo nga sulod sa imo, kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
2: Okay.
3: Mismo pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages, kag sang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang inatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
2: Okay.
3: Ini amo na daga sulod ng general gan balmo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
2: Mm-hmm.
3: Ay, may ari ko din.
2: May antidote na ko din.
3: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
2: Ah.
3: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, mm-hmm. Kuain niyo ko bi sample. Ha? Kuain na sang gitawag dendritic cells. Makuha na sa sample. O ari yo. Ari siya amo ni siya, paano ni siya patyon?
2: Uh-huh.
3: Amo na ka specialized. Amo na ka efficient, amo na ka komplikado sang depensa sang aton lawas. Ti ang lain da kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or, kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're mm-hmm. fighting cancer, hindi na kasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na
2: overwhelmed
3: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
2: Okay.
3: Ay, pa-increase.
2: Inflammation pa gid.
3: That is, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses ngayon eh. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
2: So ang init pagilanat ka defense mana,
3: it's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why ng ibang gambal kung kainit ka, kung medyo kaya bata kung ginakulbaan ng bata ay makonvulsyon.
2: Okay.
3: Kung medyo may edad ka na ay pailanatad na.
2: Uh-huh.
3: Papabatuan ang lawas.
2: Mm-hmm.
3: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasunod ang D3-bio da. D3-bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3-bio yan, when you labot. Why man siya ganit, tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan mm-hmm. niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig.
2: Mm.
3: Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3-bio, nga ginihimo sa lawas sa sang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3-bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Mm-hmm. Hindi yaw, natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold pressed extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3-bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pa ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, what
2: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3-bio makabulig din sa aton mga selula kung kaisa ang aton nga autoimmune ng autoimmune disease, do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam, kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra, Sir Boy.
3: Ang autoimmune disease is an overreaction.
2: Uh-huh.
3: It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells.
2: Uh-huh.
3: Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
2: Kontra.
3: Ha? Kung nagbuang na.
2: Nagbuang na
3: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila.
2: Uh-huh.
3: But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3-bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo
0: kung ikaw naka-D3 bio. Kung sa tangkaso, ubusip on kagilanat, ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetektada yun sang armas, sang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna da yun kung ikaw naka-D3 bio.
2: Salamat, no? So, isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So, D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
0: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
2: Ang papaputi.
0: Papaya extract nga kapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract.
2: Uh-huh.
0: Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level. And of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Ginapataas mo sa vitamin C nga rin sa guava extract. Nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
2: Sige, sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe gini ang mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na gina nga ito nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
2: Nami pagin ni siya kay nami ang aroma.
0: Mm-hmm.
2: Ha, Sir Boy?
0: Ang pinakaimportante gid may DSE ang ginatawag nga DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo, probiotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin B's, and pinaka-importante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-klinika spore biotics every day.
2: Tama na, no? Kinanglanta nga aton nga gut, arad ang mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanon man ini, Sir Boy, sining aton nga mga klinika spore biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
0: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag ng mga trangkaso, ubusip, on kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 bio.
2: Salamat.
0: Ako si Boy Zuleta, Gambal, good morning, and God bless.
2: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat. Kagmayong aga sa inyo tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ika-ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 13 na po tayo sa buwan pa rin ng Oktubre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lesser Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributat.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa headline, balitang lokal, lalaki sinaksak sa dibdib at paan ng kainuman sa bayan ng Kalibo. Suspect umano'y binugbog ng kasamahan ng biktima.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Samantala, binatang wanted sa kasong robbery, arestado sa bayan ng Kalibo.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At partial occupancy ng bagong Kalibo Public Market, dapat sumunod sa kontrata at safety requirements, ayon kay SB member Bautista.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At sa iba pang balitang lokal, Aklan PPO, nilinaw na hindi bawal ang bilyar kung walang pustahan.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline, balitang regional, lalaki patay matapos magkuryente habang nangangalap ng kabote sa Iloilo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, construction worker sinaksak gamit ang pako ng 18 anyos na estudyante sa Ibisana.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline, balitang national, Green Revolution muling ilulunsad ng gobyerno bilang handa sa Super El Nino ayon kay Pangulong Marcos.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Marcos, hinikayat ang publiko na bumili ng balde bilang paghahanda sa Super El Nino.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sa iba pang headline, tatlong Pilipino nasa ICU matapos masugatan sa pag-atake sa Riyadh Airport.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At PNP paiigtingin ang pagbantay upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa Pilipinas.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline, balita international, mga residente sa Nepal inilikas matapos ang panibagong flash flood.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At higit 20 katao sugatan sa pagsabog sa hilagang Israel.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Headline, balitang sports, Alex Yala bumabas sa number 19 sa WTA rankings.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa headline naman ng balitang showbiz, balitang artista Alex Gonzaga muling kinilala bilang most influential social media personality.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline, balitang negosyo, Dole maglalabas ng 4 labor advisory laban sa matinding init.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At para naman sa headline, balitang pangkalusugan na health news sa mga magulang, nangungunang takbuhan ng 29% na Pinoy na may problema sa mental health ayon na sa SWS.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Alas 11:40 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Sugatan ng isang lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang kainuman gamit ang Swiss knife sa barangay Tigayon, Kalibo, bandang alas 4 ng hapon na noong Linggo. Inilala ang biktima na si alias Mel, 43 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Zalda, 42 anyos, at kapwa na residente ng nasabing lugar. Ayon sa imbestigasyon ng Calibo Municipal Police Station, nagiinuman umano ang biktima at apat pang kasama nang dumating ang sospek na hinihinalang nakainom din ng alak. Nagkaroon umano ng pagtatalo matapos magbitaw ng mga hindi magagandang salita ang sospek. Pinayuhan pa umano ito ng grupo na umuwi muna at bumalik kinabukasan upang maayos na mapag-usapan ang kanyang hinaing. Kaya man, naglabas umano ng Swiss knife ang sospek at hinamon ang grupo na makipag-away. Nagagawan pa ang dalawa hanggang sa muling masaksak ang biktima sa kanang bahagi ng dibdib at kanang paa. Ayon naman sa salaysay ng sospek, pinagtulungan umano siyang bugbugin ng mga kasamahan ng biktima dahilan upang magkaroon ito ng sugat sa kanyang noo. Dinala naman ang mga biktima para sa ospital para sa kaukulang medical na atensyon. Habang kinustudiya naman ang sospek sa Calibo Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita.
2: Samantala, arestado ang isang binata sa bisa ng warrant of arrest sa kasong robbery in inhabited house sa barangay Estancia Calibo nitong Lunes ng umaga. Kinilala ang sospek na si Elias J., 20 anyos, at residente ng nasabing lugar. Ang warrant of arrest ay nilabas noong October 8, 2026 kung saan may itinakdang piyansa na 72,000 pesos ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Napagalamang pangatlong beses nang inaresto si Jay sa bisa ng warrant of arrest sa kaparehong kaso. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Calibo Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, dapat munang matiyak ang kaligtasan ng mga maninindi at mamimili. Gayun din ang pagsunod sa mga probisyon ng kontrata bago payagan ang partial occupancy ng ground floor ng bagong Calibo Public Market. Ayon kay Calibo Sangguniang Bayan Member, Engineer Rex Bautista, mababatid na inaasahang isasagawa sa Oktubre 30 ngayong taon ang partial turnover ng ground floor ng palengke patay sa napagkasunduan sa pagpupulong ng lokal na pamalaan ng Calibo. Gayunman, iginit ni Bautista na mahalagang masuri muna ang mga probisyon ng kontrata at matiyak na natutugunan ang lahat ng kinakailangang pamantayan sa kaligtasan ng bago payagang gamitin ang bahagi ng bagong public market. Binigyang diin din ng konsihal na nakasaad sa kontrata na kailangang matapos muna ang buong gusali bago iisagawa ang formal na turnover.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, iginiit ng Aklan Police Provincial Office na hindi ipinagbabawal ang paglalaro ng bilyar at iba pang recreational sports sa probinsya ng Aklan hanggat walang kasamang pagsusugal. Sa panayam ng Radyo Todo kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer ng Aklan PPO, nilinaw nito na hindi lamang bilyar kundi maging ang iba pang sports ay maaaring masangkot sa paglabag sa batas kapag may kasamang pustahan. Saad ni Ayon, may permit para sa libangan ang lugar na pinagsagawaan ng nasabing operasyon ngunit wala itong otorisasyon upang tumanggap ng mga taya. Dahil dito, muling nanawagan ng Aklan PPO sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa illegal na sugala sa probinsya na ayon sa pulisya ay maaaring mauwi sa mas malulubhang insidente.
0: Todo balita.
1: Los 11:45 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos magkuryente habang nangangalap ng kabuti sa isang bakanting lote sa sitio Ilaya, Barangay Dinokuana, Dingle, Iloilo. Kinilala ang biktima sa alias na Glenn Doy, residente ng nasabing barangay. Patay sa imbestigasyon ng pulisya, maagang nangalap ng kabuti ang biktima ng aksidenteng mahawakan nito ang isang live wire mula sa poste na nakalaylay sa lupa. Humingi pa umano ng tulong ang biktima, ngunit nagdalawang isip ang isang nakakita na lapitan ito dahil sa pangambang makuryente. Rumesponde naman ang Bureau of Fire Protection or BFP at isinugod ang biktima sa ospital, subalit idineklara itong dead on arrival.
0: Todo balita.
2: Sugatan naman ng isang construction worker matapos umanong saksakin ng 5 pulgadang pako ng isang 18-anyos na estudyante kasunod ng kanilang pagtatalo sa sitio proper Barangay Maloklok Norte, Evisan, Capiz kagabi. Inilala ang biktima na si Elias Daniela habang ang suspect ay si Elias Rex, 18-anyos at presidente rin ng nasabing lugar. Ayon sa salaysay ng saksi na si Elias Aileen, na negosyante, nag-iinuman ng biktima at suspect kasama ang 3 individual sa kanyang karinderya nang magkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Hinamon umano ng biktima ang suspect na magtuos dahilan upang mag-away sila sa gitna ng highway. Matapos ang komprontasyon, naunang pumasok sa karinderya ang suspect habang may hawak na 5 pulgadang pako. Nang sumunod ang biktima, sinaksak umano ito ng suspect sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Agad na dinala ang biktima sa ospital para sa karagdagang gamutan. Nasa kustodiya na ng Evisan Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon habang patuloy pa ang investigasyon kaugnay ng nasabing insidente.
0: Todo balita. Alas
1: 11:47 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Muling ilulunsad ng pamahalaan ang programang Green Revolution upang matulungan ang publiko na harapin ang inaasang epekto ng Super El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tuturuan ang mga mamamayan kung paano mangolekta, mag-imbak at magsala ng tubig upang matiyak na ligtas itong gamitin at maiwasan ang mga sakit. Inimok din ng Pangulo ang publiko na magtanim ng sariling mga gulay upang makatulong sa supply ng pagkain sakaling maapektuhan ng kakulangan sa ulan at tubig ang sektor ng agrikultura. Samantala, sinabi ni Marcos na sapat pa ang supply ng bigas para sa kasalukuyang panahon ng anihan. Kailman, inatasan niya ang mga kinaukulang ahensya na maghanda para sa susunod na panahon ng pagtatanim, kabilang ang pagtiyak sa sapat na supply ng bigas sa pamamagitan ng importasyon o importasyon kung kinakailangan. Ayon pa sa Pangulo, seryosong naghahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng Super El Nino na inaasahang lalakas pa bago maabot ang pinakamataas na antas sa Disyembre 2026.
0: National.
2: Samantala, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na maghanda ng mga balde at iba pang lagayan upang makapag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa posibleng kakulangan sa tubig dulot ng inaasahang Super El Nino. Sa panayam sa Singapore, sinabi ng Pangulo na kailangan makolekta ang bawat patak ng tubig na maaring magamit sa panahon ng tagtuyot. Plano rin ng pamahalaan na turuan ang publiko sa wastong pagsala at paglinis ng nakolektang tubig upang matiyak na ligtas itong gamitin at maiwasan ang mga sakit. Kabilang din sa mga hakbang ng gobyerno ang pagsulong ng pagtitipid at muling paggamit ng tubig at gayon din ang pagsasagawa ng cloud seeding upang makatulong na magdulot ng ulan. Ayon sa mga ulat, bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino na maaaring makaapekto sa supply ng tubig at produksyon ng agrikultura.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na Pilipinong nasugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, ang nananatili sa Intensive Care Unit or ICU. Habang inaasahang makakalabas ng ospital ang 4 ayon sa Department of Migrant Workers or DMW. Patuloy na nagpapagaling sa iba't ibang ospital sa Riyadh ang mga nasugatang Pilipino habang minomonitor ang mga otoridad ang kanilang kondisyon at binibigyan ng kinakailangang tulong. Wala namang naitalang Pilipinong nasawi sa naturang insidente ayon sa DMW. Patuloy ring nakikipag-ugnayan ang Migrant Workers Office sa Riyadh sa mga lokal na otoridad at ospital upang matukoy kung mayroon pang ibang Pilipinong naapektuhan ng pag-atake. Pinayuan ng DMW ang mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia na umiwas sa mga posibleng target ng pag-atake bilang ang mga instalasyong militar at refinery ng langis. Gayon din sa matataong lugar sa mga paliparan.
0: Todo National.
2: Tiniyak ng Philippine National Police na paiigtingin nito ang pagbabantay upang mapigilan na ang pagpasok ng ilegal na droga sa bansa at hindi maging transshipment ng mga ito ang Pilipinas. Ayon sa PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co, malalakasin ng pulisya ang monitoring at koordinasyon sa mga pantalaan kaya din sa mga paliparan upang matukoy at mapigilan ang mga tangkang pagpuslit ng ilegal na droga. Dagdag pa ni Co, mahigpit ang ugnayan ng PNP sa Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang pagpasok ng anumang uri ng ilegal na droga sa bansa. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa isang Pilipino sa Laos na umunoy nagtangkang magpasok ng 521 kilos ng shabu.
1: National. Sa karagdagang balitang nasyonal na ipasana ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panugalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Naaprobahan ang House Bill number 10858 matapos matanggap ng Kamara ang panukalang nagasta mula sa Department of Budget and Management or DBM. Sa botohan, 281 na mambabatas ang pumabora sa panukala, 13 ang kumontra habang isa naman ang nag-abstain. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidia D. III, tiniyak ng Kamara na mapupunta sa tamang gastusin ang bawat sintimo ng buwis ng mga Pilipino. Susunod na isusumite ang panukalang budget sa Senado para sa pagsusuri at deliberasyon. Pagkatapos nito, magpupulong ang mga kinatawan ng dalawang kapulungan sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee upang pag-isahin ang kanilang mga bersyon bago isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pag-aproba.
2: National. Sa iba pang detalye, balitang national, inaprubahan na ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na naglalayong higpitan ang paggamit ng social media at iba pang digital platform ng mga menor de edad. Nakakuha ang House Bill number 11566 o Safe and Friendly Environment for Kids in Digital Spaces Act na may 287 na botong pabor, 3 boto kontra at walang nag-abstain. Sa ilalim ng panukala, hindi papayagan ang mga batang 13 years old pababa na magkaroon ng sariling account sa social media at ilang digital platform. Maaari namang gumamit ang mga edad 13 hanggang 18. Ngunit, sa ilalim sa mga restriksyon upang maprotektahan sila laban sa mapanirang content, behavioral profiling, hindi kinakailangan pangungulekta o pagbabahagi ng personal na impormasyon at mga gawaing may kaugnayan sa pagsusugala. Itinakda rin ng panukala ang pagbuo ng Office for Children's Social Media and Digital Safety sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology.
1: Alas 11:54 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international. Siniliga sa mga residente sa kahabaan ng ilog Bodigandaki sa Hilaga at gitnang bahagi ng Nepal matapos sirain ng bigla ang pagbaha ang mga bahay at iba pang estruktura. Pansamantala silang nananatili sa mga evacuation shelter habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang antas ng tubig sa ilog. Nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Authority ng Nepal sa mga residente na lumipat sa mas ligtas na lugar. Wala pang naitatalang nasawi o nasugatan sa insidente habang inaalam pa ang sanhi ng pag-apaw ng ilog. Nangyari ang panibagong pagbaha habang bumabangon pa ang Nepal mula sa mapaminsanang pagbaha noong buwan ng Agosto na ikinamatay na mahigit 1,400 na individual.
2: International. Dagdag pang balitang international, hindi bababa sa 20 na katawa ang sugatan sa pagsabog sa Ramim Ridge, hilagang Israel nitong Lunes, malapit sa hangganan ng Lebanon. Ayon sa Megan David Adam, kabilang sa mga biktima ang mga mag-aaral at guro na nasa field trip sa Pier Observation Point. Dalawa sa mga sugatan ang nasa critical ng kalagayan. Tatlo ang may katamtamang pinsala, habang 15 ang nasa maayos na kalagayan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng naturang pagsabog.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports, Bumaba ng isang pwesto si Filipina tennis star Alexandra o Alex Yala sa number 19 sa pinakabagong Women's Tennis Association o WTA rankings na inilabas nitong Lunes. Taglay ang 2,241 points mula sa career high number 18 noong Agosto. Nalagpasan si Yala ni Belgian tennis player Elise Mertens na umakyat sa number 14. Sa kabila nito, nananatili si Yala bilang kauna-unahang manlalaro mula sa Southeast Asia na nakamit ang pinakamalaas na ranggo sa WTA Tour na nalampasan ang dating record ng Indonesia at Thailand. Nakatakda namang harapin ni Yala ang Chinese qualifier na si Han Shi sa Wuhan Open habang makikipagpare siya kay Zainab Sanmez ng Turkey sa doubles event.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, muling kinilala ang aktres at content creator ni si Alex Gonzaga bilang isa sa most influential social media personalities ng EDOX Circle para sa taong 2026. Ibinahagi ni Alex ang magandang balita sa kanyang social media post nitong Linggo at nagpasalamat sa EDOX Circle sa panibagong pagkilala sa kanya. Samantala, pabirong ini-highlight ni Alex ang kanyang caption na No Legal Mommy na tumutukoy sa pagiging abalang ina habang patuloy na aktibo sa social media.
0: Todo balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita.
1: Maglalabas ng apat na labor advisory ang Department of Labor and Employment or DOLE sa buwan ng Nobyembre upang protektahan ang mga manggagawang lantad sa matinding init sa gitna ng inaasahang Super El Nino. Ayon kay DOLE Secretary Frances Tolentino, bilang sa mga tututukan ang mga traffic enforcer, street sweeper, security guard at construction workers na madalas nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Kabilang sa mga isinusulong na hakbang, ang pagpapahintulot sa mga security guard na subilong kapag matindi ang init at pagpapahinga ng mga construction workers kapag mataas ang heat index. Ang El Nino ay nagdudulot ng mas mataas na temperatura at mas kaunting pag-ulan na maaring humantong sa tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig. Layunin ng DOLE na matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawang lantad sa matinding init.
0: Todo balita.
2: At para naman sa detalye balitang pangkalusugan o health news, nasa 29% ang mga adult Filipino na unang lumalapit sa kanilang mga magulang kapag may pinagdadaraanan sa mental health na siyang nangunguna sa pinagkukunan nila ng suporta ayon sa survey ng Social Weather Stations. Sinundan ito ng mga partner sa 27%, mga kapatid at opisyal na lokal ng pamahalaan na kapwa na sa 11% at mental health professionals na 10%. Sa Metro Manila, partner ang pangunahing nilalapitan ng mga respondent kung saan 36% ang nagsabi sa kanila na nilang kinakasama sila unang hihingi ng tulong kumpara sa 23% na lalapit sa kanilang mga magulang. Isinagawa ang survey ng September 21 hanggang 27 sa pamamagitan ng harapang panayam sa 1,500 na adult Filipino na edad 18 pataas sa buong bansa.
0: Todo balita.
1: Ang 11:59 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, LT Got LT Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 73 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 10 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentarista. Walang kinatotohanan.

0: aksyon! Toto aksyon! Bawat balita hindi palalampasin ng radyo.
1: Mare ko tradlaw banwa ita kalibo may gaw tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa tuga pagpangalagad sa tuga pagililiba sa pagpagayag it programang Todo Aksyon. Karagad daw kita ita Martes na pizza 13 kita banwa sa buwan ita Oktobre dagon 2020. Aksyon. Una sa banwa ro kagapagabi abi agapagapadamyaw ita may tirang hapon na may kapagpamati sa ton mga suki nga tagapagamati. Sa kapilugan niya banwa ta kalibo kabugusan niya probinsya Taklan sa kutob kumagabutan ko atong nga pagpangalagan. Nakaroon kang edisyon ito atong nga pagililibar wako gigkinyo banwa ang nga pag-welcome pagpanamyaw ita maaydayad nga udro adlaw. Hoy, kamusta sa atong mga suking mga tagapagamati kapinggit sa mga nagkatutok makaroon ka nga mga panyempo. Nakabay na naging okay banwa ruwaton nga sang maga itry ka adlaw ita Martas na para sa atong mga katodo kapinggit na sa mga nagpupamati makaroon ka nga hapon aya sa atong nga pagpangalagan. Nato na naman negosyante sa Minecraft kung kalibo public market. Daw ka naman sa Minecraft kung kalibo shopping center. Sa aton mga katodo, sa aton mga bolantero-bolantero banwang nagkatutok magkaroon karaga udto adlaw. Nakailabas na kita. Daw kay magkaroon karaga mga panyampo, mga katodo, no ra aton niya pila ka mga negosyante. Nagapatagayon, no itapaga po pa Hawaii, no matapos rong masakuman kaina, no mga pang-orezon. Nakapinggit ka ina katagaon, no? Especially iya sa aton sa banwa katakalibo na no? Mga katodo makaroy ka nagbaga panyempo nagapalagay ka ng banwa itapago ilabas araw iba na aton yung negosyante no? Kapinggit iya sa aton ka kalibo public market agyaman sa aton ng kalibo shopping center. Sa aton ang mga tricycle drivers sa van ng jeepney drivers ang padayin pa sa giyapon yung nagawarya-warya sa pinag kamaga mayor gadaganon itato ng banwa itakalibo daw no? Kamanaman bilog na probinsya kay Taklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo. Kapinggit na iya sa aton na eastern na western na terminal mga katodo. Ang magkaroon man karaga mga pangorazon nagapupaway na aton yung mga drivers. Kayroong iba nagapatagay ka ng banwa ita pag-uilabas daw sa pila ka mga karindirya. Arong iba mga katodo nagahuwat-huwat no bantay pasahero. Kapinggit daw sa mga nagapila na aton yung mga tricycle, mga jeep, gavan aya sa aton sa banwa kra ita kalibo
0: pagana sa palanghalian todo aksyon
1: sa aton ang mga igmangoy kada monitor man sa tag sa nanda kada pani magay na makaroon ka nga mga pang orason no samtang masako para iba na ton na magigmangod sa pagprepara no pagadigamo para pang ilabas makaroon ka nga udto pero siyempre kung timprano ka ina nagapaom timprano man siyempre magkapatid ka na itapago ilabas pero sa mga uli una no nga nagapaom nga makaroon no ay nagapahaom pa lang na mga katodoy anda ka nga ilabson makaroon ka nga udto kamulang una bahala no magpreparar kay kami man dumagapreparar magatod kinyo no itapidag ka mga balita aga nagkaganabo iya sa aton na banwa ita kalibo aga probinsya kra ita Aklan
0: pagana sa palanghalian todo aksyon
1: talaga mga todo aga magpartisipar sa tong pagpangalagad makaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa tong pagpangalagad makaroon ka nga adlaw pwede ka mo no, nga magkakomment sa tong pagililiba pinagi sa amon na Facebook live todo. Sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya atong gito nga pagkatawa at liguan no sa kabilugan ko ato gagapag ililiba. Siyempre mga katodo hindi lang man no pagkalipatan nga ilike i-share dato nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabu na to no nga mga katodo ro magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggit daw sa mga balita lokal aga aton nga pagkatawa at ligwa sa aton nga pag ililiba.
0: May balita may aksyon Todo aksyon
1: paki-like aga paki-share no dito nga pag waragwag makaroon ka nga hapon no at the same time paki-palo no damo na Facebook page mga katodo para automatic no every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news yung tatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo nito notification no agod nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bilog naton nga probinsya Itaklan yan paki-palo paki-like aga paki-share aga aton nga pagililiba sa Martes nga edisyon. Ita aton nga pagapangalagad.
0: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
1: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa rundeka nga pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia magkaroon ka nga hapon. Pagaiban kita siyempre aton nga mga Todo reporters na naka-standby naman banwa. Asaan da kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Action. Na magasikyar kita banwa. No, itapila ka mga balita direkta sa aton mga municipal police station. Action. Sa bilog na aton nga probinsya Katakyan, mga insidente banwa. Ang nagkagadabo o ginrespondian itaton nga mga kapulisan. Kaya kung may una ka naman katodo, no, nga mga magagkuhan nga insidente, ang naguntad sa bilog na aton nga probinsya Katakyan, ang babatian doon, no, yas ato gagapag-ililiba, sa ato gagapag-pangalagad, macro nga edisyon, it aton nga pag-uwaragwag.
0: May balita, may aksyon. Aksyon.
1: Pilabanwa sa mga balita nga itong pagkatawa at ligwa pagkatataron sa itong pagpagayag makro ng edisyon itatong nga pagpahalagan. Yang mga katodo sa itong kagapagililiba kung nagkataliwan ka ron nga adlaw. Ang mga katodo gintatar na itong dunday ka lang nga pila ka mga sentimento. Ang concern itatong nga pila ka mga motorista ka nagaagi. Adi ka na sa area ka na ita poblasyon balete mga katodo matapos. Ang ginbuuan no ronday ka nga karsada ang ginagyan. Ako nga proyekto itry ka nga metro Kalibo Water District mga katodo ang ginareklamo to banwa ita rodaya ka nga mga motorista na ton kay bangod gani no matapos nga ginabuhuan wagin baga ginbalik no sa original ka nga disenyo na itry ka nga karsada no nga ginareklamo ita pila na ton ka mga motorista pero natin upang dan na ton mga katodo kahapon or nagtaliwan ka nga mga inadlaw I think Domingo or kahapon to banwa nga ginrepair na ang mga katodo ginkayad na day ka nga karsada ang mga katodo nga ginareklamo itaton ko nga mga motorista una ko sa may banwa kara ita balete so at least mga katodo no insigida kara ganaga tumar ita aksyon ang mga katodo rong nasambi kara nga tagatapan ang mga katodo response no sa kara nga pila ka mga reklamo ang naging paabot no ita aton nga mga motorista ang kapinggid no sa mga taga first district no itaton kara nga province taken ang nag-aagi di karon sa area nga ra ita banwa kay tabalete mga kaabyanan kay nakuha naton kahapon no mga katodo nga manami naro aton kagapag-agi sa ray karang lugar no particular di karon pag-umpisa di karon mga katodo sa may gasoline station nga ron no ita balete and then paglagpas mo mga katodo ito man sa may unahan karang part ita nasambi karang banwa no mga katodo paglagpas mo karon ita poblasyon no mga katodo ay may una man karon nga mas madagom abi no nga abuho ang naging reklamo kara banwa itaton ng mga motorista nga sa nahamban naton gintawan na ita atensyon agin aksyonan na ita aton nga MKWD
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: samtang sa piya kabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pagililiba magkaroon ka nga hapon araw malay municipal police station sa isla kara ita Boracay na nakabaton ita dosi tanan kabaga bago kara nga mga motorsiklo banwa ang halin no sa Oriental Group Entertainment and Leisure Corporation ang mga katodo nga gintao sa aton nga Malay Municipal Police Station nga sarang karabanwa nga magamit ita aton nga mga kapulisan no, sa anda ko nga Operation Banwa una sa isla ta Boracay pag ronda no pag responde sa mas madasig kara mga katodo gamit no roday karang mga bag-o kara nga motorsiklo ang gintao banwa sa aton nga Malay Municipal Police Station. Sa magwas karon mga katodo, formal man niya gin-turn over ang mga katodo no, sa aton nga Malay Municipal Police Station. Aron day kalagkapin 48 tanan, no? Kabaga repure Vista pistols oro de kaya maging kayad kaya banwa no nga mga armas mga katodo nga gin presentar gin turn over no sa aton kaya Malay Municipal Police Station mga katodo no una karon sa isla kaya ita Boracay sa aton kaya mga otoridad no mga katodo particular sa pagpanguna ita aton nga hepe ko nga Malay Municipal Police Station no kapinggin sa isla kaya Boracay pinagi sa kay Police Lieutenant Colonel Carag no mga katodo Ang akong singgin patigayon no day karang aktibidad do programa ada kara banwa sa bahin kong isla Itaburacay.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Samtang sa piya kabahin mga katodo ro day karang aksidente banwa nga nagunta do nakaron sa may barangay Lagin Banwa West. Sa banwa kara tanuman siya gida pabutsa gronday karang sangka lola. Aga nagatabok banwa sa ray karang pedestrian lane do nga sinong gaban. Itray karang motorsiklo mga todo kaina karang agahon. Ako aton kada banwa nga matandaan nga may una kada nga mimi random nga ginpapaguwa. Aro aton nga lang transportation office mga katodo may kantanan sa posibleng nga pag-revoke itray kada mga driver's license. At ever banwa nga may una kita nga mga drivers nga maimbulbar sa aksidente banwa particular sa aton nga mga pedestrian lane. No, kayo day kada banwa nga ginpapaguwa no, nga mimi random MBL 2026-229 mga katodo no ita anton nga land transportation office mga katodo kay ginpapaguwa ra banwa no matapos gani no nga nagataas aron day kra nga numero ita pila kra nga aksidente ang nagakarabo banwa nga ginakaimbolbaran mga katodo ita anton nga pila ka mga motorista nga apisar na una karon sa area kay ta pedestrian lane mga katodo ay sa giapon baga no wa gid naga patigayon mga katodo no ita raya kra nga pagminor ang nangin dahilan ko damat no itaroday kara nga aksidente kay di kara makatodo na pwede ra no nga mairibok it aton nga land transportation office asan di kara banwa no sa roday kara nga memorandum MBL 2026-229 mga katodo o day kara nga pwede no nga ipataw ang improper person to operate a motor vehicle under sa section 27 A kung Republic Act number 4136 mga katodo ang iga isyo no ita anton karo galan transportation office mga kaabyanan kay may una gi karabanwa no nga kakibat nga pinalidad mga katodo sa aton karo nga pilag kabaga motorista kay kun aton karo nga madumduman banwa kaabo na nga mga insidente or aksidente mga katodo nga nagkaganabo iya sa aton sa probinsya Takan may kantanan sa ronday karo nga mga pedestrian nga nagatabok sa pedestrian lane nga ginasunggaban itray karo nga pilan naton talaga motorista
0: aksyon.
1: Aga may una naman kada banwa no nga mga driver mga katodo nga ginribok na ron day kay mga driver's license matapos nga mapamatud-an banwa maita ato nga lang transportation office may kantana na sa ron day kay nga maging kaimbulbaran nga mga insidente or aksidente makatodo kapinggi sa ray kay mga pranting ra ita eskwelahan na kay ko ato nga madumduman di karon sa area at istansya Tigayon aga iba pagid nga mga lugar no iya sa aton karaga probinsya Takan ang may makarunday karabanwa nga mga nagakaganabo ang mga senaryo mga katodo iya sa aton nga banwat kalibo ang probinsya Itaaklan
0: pagana sa pananghalian todo
1: sumagi man dun mga katodo no sa roday karang tama karaga proseso kay if ever banwa nga makaabot no sa atensyon itatogalan transportation office ay siyempre tawaan man mo karabanwa no itsansa ang makasubmiter kung anak karun nga sabat may kantanan banwa sa lasambi kara nga aksidente mga katodo nga ging kaimbabaran itray kara nga sangka motorista mga katodo nga aksidente kara nga nahagip no roday kara nga sangka lola nga ginapabutsag nagtabok no di kara sa pedestrian lane ora karon sa banwa itanuman siya
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: ay mga katodo ra pila ka mga balita nga to nga pagatawat ligwa no pagatrataron sa to nga pagililiba makaron kara nga hapon sa gihapon ha padayon kamo mga katodo nga mga padaga no ita inyo karon nga mga mensahe na pinagi no sa pagka-comment sa aton karaga Facebook live sa Facebook page no kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay aton gidong nga pagataw at ligwan no sa kabilugan ko aton karaga pag-ililiba iya sa aton nga pag-

0: Karo dai kra mga katodo, dag mga komento nga banwa sa gin patigayon ang anti-gambling operation itaton nga Provincial Intelligence Unit. Mga katodo, yes aton sa banwa kay kadibo kay right after banwa. Nga matabo ro dai kra ga operation kabo kita ga mga basahan nga mga komento sa aton kay social media may kantanan sa gid paabot. Ang mga reaction itaton nga mga pumuyo mga katodo, especially sa mga bilyarista banwa yes aton sa kalibo aga probinsya Katakyan. Kay gin pabutsagra banwa ita aton nga Aklan Police Provincial Office pinagi no sa kay Police Major Aubrey Ayon aro aton nga tagapagpamaba kong Aklan PPO mga katodo na watana no ginadumilian dong paghampang ita Villar mga katodo nangin baway gid yamang imaw mga katodo akong may una kra nga imbold nga kwarta corpus ta mga katodo based man sa pagpabutsag ita aton nga Aklan Police Provincial Office. Ay hambay banwa ita aton nga pila ka mga kay mahuran aro aton nga mga pumuyo banwa haman man na may pila ka mga makabig naton masugay man makatodo like manaro nga peryahan mga katodo nga una nga lantaran man o hayagan man nga may una ka nga involved ka nga kwarta makatodo haman nga wak kita gina-operate ita aton ko nga mga otoridad may una ka nga mga minor di edad nga nagapusta makatodo sandig ka sa pagpabutyag ita aton nga mga kay mahuran ang kapinggit iya sa aton sa banwa kra ita kalibo. Normal daman banwa no mga reaction ko naman mga katodo ko may una kra nga mga operation especially sa anti-gambling operation ang ginapatagay kra banwa ita aton kra mga otoridad nga mapansin gid no mga katodo or matagupang danggid no rong pila pa ka mga senaryo ang nagakanabo banwa nga maginapabutsyag ita aton nga mga kay mahuran mahamaan no kumbaga di aton mabaso no nga magapabutsyag aro aton kay mga igmangod nga manang nga madya may pinilian do aton kay mga otoridad sa pagpatuman kada banwa itaray kada nga operation no mga katodo akong ginapabutsag manat aton kay PNP nga kung may una kada nga involved kada nga kwarta may pusta mga katodo ay ginakonsiderar nga illegal nga sugay ay man manaro operation mga katodo itaray kada peryahan ay una man mana hayagan makita man mana nga naga pusta mga katodo aga pati nga ni mana no ma minor naga patigayon no ita pagpusta no pila ka mga reaksyon ita aton ng mga ibang hindi na paabot iya sa aton kaya nga pagpangalagan so tataron to magkatodo sa aton nga pagililiba magkaroon ka nga hapon mga balita ay oy may kagayang nga hapon may kapagpamati no, sa aton nga magkatodo nga nagamonitor sa aton nga pagililiba kay Sir Reggie Ribukan no, na karoon sa matagabarangay Mubo Kalibo ba una-una gin si Reggie Ribukan na no, may kapagpamati man kay kagawad Michael Villanueva Solina sa matagabarangay Lagin Bano West no man siya oy kay B-Boy Gleason Taborda happy viewing na kay Ma'am Elizabeth sa Germany may nga pagpamati kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia action. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada o naman kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand kay Ma'am Jane Malian Timpo sa Hong Kong una kay Madam Bel Orsolano sa Hong Kong nagamonitor man doon sa tanga pag-ililiba action. Kay Madam Nimi Santa Maria sa Dubai happy viewing o naman ha sa aton nga mga kaapin siyempre no nga nagkatutok sa tanga pagpangalagad no kay Ma'am Rusi Kuwabara una sa Japan may giga hapon no aga may karinga pagpamati may mga kaapunan noon no sa kay Chris Justin Magpusaw ang nagapatigay karita pag-uilabas makaroon ka nagabaga panyampo oy kay Apaikta Jumar Solano una karoon sa Isla Itburacay kay Sir Roger Lazaro Nagalas na always man nagkatutok sa ato nga pag-ililiba una kay Madam Sally Senyera sa Barangay Baybay sa Tangalan una kay Bro Russell Senyera sa kay Papang Sunny sa Isla Itburacay na sa Senyera's family nga nagapamatigid na sa ato nga kagapagpangalagad maayad-ayagid nga hapon no aga mayagid nga pagpamati. Una sa atang managasyante sa Yotorong kay nung Woody Navarra. Yaman sa may Kalibo Shopping Center kay nung Edie Navarra sa mga taga Chamsa Restaurant. Kay Sir Gino Ambito na orong gwapo nga principal it Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Banwa Katabalete maaydi nga hapon ag maaydi nga pagpamati kay Maring Junior Relente una karon sa Barangay New Buswang kay Master Nuni Nicolas sa Nilas Eatery sa aton nga mga customer una ang nagauilabas kay nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguan una man ha kay Paring Jonel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacausur Kalibo na kay Tatay Freddy kay Joffrey dahil ginga pagpamati aga may pagilabas makaron nga mga panyampo.
1: Aksyon.
0: Aga sampre no na kay si Ramon no kay Mamay Maymunja sa Barangay Bagto Leso sa Munja Di Manuel Family no nga nagamonitor sa aton na pagpangalagan.
1: Aksyon.
0: Sa Mataga Rockscan Motor Parts no sa Poblacion Leso.
1: Aksyon.
0: Sa Arki Ukay Ukay una sa Leso, Arki Ukay Ukay sa Kulasi, Barbasa ang si Balo Mantike. No nga nagamonitor no na kaday si Ramon no nga nagapamati sa aton kag pagpangalagan. Makaroon ka na mga panyampo yes, sa aton na pag-ililiban.
1: Aksyon.
0: Sa aton na mga taga Philippine Coast Guard nga nakabasi una sa Barangay Katiklan sa Banuat Malay. Now kay Sir Vargas nga nagapupamati man makaroon ka na mga pang-orazon.
1: Aksyon.
0: Now may gig nga hapon aga may gig nga pagpamati. Aksyon. Kay Marian Jirmakin sa Metro Manila, happy viewing. Nagapamantaman no makaroon sa aton na Facebook Live. Now mga katodo na kay Migubong Swalog sa Kapitol mao po pasensya kay nagaon.
1: Aksyon.
0: Ako naka agi kay nalipat ko nagawat si Migubong kay na ita pamahaw ito bao gina sa imbitar kita pamahaw sino man abi hindi na ila kung gina imbitar ka ita pamahaw galing nalipat kita
1: daw
0: kay may anak karang guko salin sa Banwa kita Borwanga wagi kita no nagkapanagasa kay ina una karon sa Kapitol. Kay bro yun yung garbo ha sa Mataga Global Paint sa Proxinco sila Serna ago na sa RG Paint no sa Banwat Numan siya no sa tag-anak kay Sir Dante kay Ma'am Ruth Garbo. Happy viewing, no? May giging pagpamati. No, yes, ato gagapagpangalagad sa ato na pag-ililiba. O naman, ha, sa kay Ma'am Well Barnes Daes. Dira sa probinsya sang Capiz or dira sa syudad sang Iloilo. Ang nag-monitor, no? Sa ato na pag-ililiba, magkaroon ka na nga hapon. Iya sa ato nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Ay 32 minutos man, wala nakataliwan sa oras ito, alas 12. Oras magkatod atod kinyo ito, more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Nga di sa ato niya magkatod, sa ato niya magigmangod kapinggid sa baga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta ganga kape. Dapat siguraduhon na ito ngayon kape nga aton kaya ginainom mayroong kape magkatod nga may una nga manaming nga binipisyo para sa ikamayad it aton nga mga kagawasan. Ina-recommend na ginamuro pang inomit more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Kaya po nasa lang mabakayay ng More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Calibo, Aklan. Kay maabo na ito ang mga katodor nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay piktibo sa andang mga gawas umpis ang asanday nag-inom ita More Power. No, kaparasgid ni Auntie Jessie Marte nga sukit More Power nagapamatigid makaroon sa Marty Family una sa Ruas Avenue iya sa Banwa, Italibo. Sa atong Banwa kapag panumbalik na ito na nga pag-detail at ito yung mga headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot at ito nga mga igmangod balikan na ito pagkatapos anay itpila ka mga pahanomdom.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor Villatonga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
5: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
4: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
6: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
4: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godbing Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Southall Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southall Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotin mo man abir yung sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon ag baby face imawgi hapon.
12: Agharap pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ano po si Zero sa Piliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin ko boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostit ko at saka lumihit ng prostit ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo balita. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Pabalik sa tagapagpangalagad. May 47 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita alas 12 sa tagapagililiba microkragahapon.
8: Todo aksyon.
15: At sa kaya po napaday ka magkatodo na pamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola. Yan sa tagapagpangalagad, no? Itik na to, andong linya ni Katodong Jastral Narbar kay may unagaging patagayon nga sangka drug bypass operation, no? Yan sa ton sa Banwa Kraita Kaligo ang nagka-resulta, no? Gabaresto magkaroon, no? Rungday kraga sangka babayi matapos ka magkatodo, no? Nga mabakyan itaray kraga illegal kraga droga sa kinipa tiga yun, no? Nga bypass operation itatong kraga baga otoridad di kara sa may area itarost avenue ayos sa ton sa Banwa Kraita Kaligo sa iron tarong pila kraga impormasyon detalye may kantanan sa Ray Kraga Operation naging patagayon itato ni mga kapulisan standby
8: Radyo Todo live report
15: live sa area na itagang bypass operation katodong Jastral with the report please come in.
14: Yes, sa mga rinanarestado karoon sa kabay 5 anyos ka nang babagi matapos mabaklan no, it's illegal karoon droga yung may bahay na taro sa bilik extension no, ang dagaw kalibo karoon nga rin aldrian ang subject yung sila karoon kay Stephanie May Ikanyol no. Kasi yung kanyang kabarili yung sabi ng lugar kung siin nabakal sana no kung nasabi ng sa kasi kabaylo para katulong rin ng 3,100 pesos nga buy-bus money so pagpapagayin ka nga pagrikita sana ka ng mga gamitan ng katulong rin at ibahan ka rin yung kakakaraita si Garillo na recover sa libro sa kasi it suspected siya buka katulong rin at ibang sa transparent ka ng papel no ag nasabi ng karang pila pwede ka ng mga ticket si Garillo niya karsan sa bitang karang nakakatodoro. So makaroon din na patigayin ka rin sa kilo o kung nanakawag karang din sa aming isang kareto weighing scale katodong Reynald. Normal sa bitang karang na-recover ka ng karang suspected illegal drugs katodong Reynald. No, para man masayuran kung pilang gramo kung na-recover ka na karang. Dahil medyo mabaw-baw katodong Reynald eh. Mm-hmm. Ano parang bukong tayo mo karang itapod po.
15: Ano karang nagpatagayin operation katodong Reynald o PDU or kalibo PNP?
14: Diyan karang na-recover ka na katodong Reynald. No, mabaw-baw ta may na sila kakaraka grams no kung ito na una kung kinakarang grams di bali 1.57 katodong Reynald no? Grams kung na-recover ka na di ang nakatodong Reynald di ang 1.57 di ang nakabutang sa kaha karay sa si Darillo katodong Reynald at aminado matito kayo na niya ang namatarayang kaha si Darillo katodong Reynald no kating pagkota na imaw no ito para mga otoridad so binamartingan dinibitorin katodong Reynald. Pero nga nakabitan ka ng mga na-recover ka na karang mga suspected illegal drugs bago ka na katodong Reynald, nga rikita, iba the search nyo, kasi kayo na. At ito ka ng mga otoridad, may daya ka nga nakabitan ka ng kortina, katodong Reynald, para managitabon ka na. No, il, ano sabi na, for clarification, babayi ta katodong Reynald. No, ratong ka nga subject, ako, may tira kayo na, nga nababasa, kitang comment ka, managamba ka nga LGBT, no member, apang imura, isa sa kababayi ta katodong Reynald, at residente man, it nasambitan ka nga lugar. No ada sa makaronda is sinapaom rong kurtina nga pagpagamitan kada pagkatabon kada katodong Reynald no ada rekisao ni Mora no itatong karang membro kray itatong karang fiscal no nga presensya present niya makaronda katodong Reynald no kung uman gina ano pa mga katodong Reynald gina inventory rong nasambitan karang mga items ag non-drug items katodong Reynald drug ag non-drug items katodong Reynald na recover sa posisyon no ada sa bypass bypass operation sa nasabitan ka nga subject person katodong Reynald no naga parang isang lakay na dahil nga nga si alias pani katodong Reynald matapos yan ka nga matakan no ito parang mga otoridad sa dito sa nga nga bypass operation ito parang katapoy sa provincial drug enforcement unit yung nga kumanwa sa kalibo katodong Reynald so present pa makaroon yung nga kasi kagawa na Tim Melgarejo bilang isolated witness sa parambitori katodong Reynald kita kong karang mga otoridad so binahugat-hugat pa kung oras sa katodong Reynald para manirikita kung sabitang karang subject no, so standby di karoon nga ni katodong Reynald dahil raon magsugod yun doon itong karang operatiba na may ganyan karang kortina kung tanaw na itong katodong Reynald no, kung may ma-recover pa ba may ma-recover pa din sa gawat o kung sa position pag ito ng Reynald. Ito sabitan ka ng update person niya si alias sa panit na tuloy. Kung makita rin mo, Ya kar sa pungkarang alam isa, no? Sa pungkarang tarpulin, may mga narecover kang original. Is daywa ka siya, no? Nga, pagkin siya busang sa cellphone nga nakatudong original. Yung bukhan pa ni Kina Ray. Nung likod ka rin cellphone, is wak matakatudong original. Ita sugod apang nasunok para sa kabitan karang nga sa six person is yung prenda ka nakatudong original. So, kabitan karang cellphone, kaya kada kay naman gara gitong kana man mo kay sa tong mga prenda is ano ako mo tay mao nung din pa ugo lang mao nga maga dawat sa tong Reynaldo ito sambitan karang nga illegal karang nga droga ka tong Reynaldo nga parang isang mao wa med na himo or na ya nadakpan ka sa tong Reynaldo apisar nga ginatubok ugo ko lang nung maga dawat sa tong Reynaldo ito sambitan karang nga illegal droga ko ikaw is masambahan no itong para mga operatiba ay wa itong sa tong Reynaldo kita para ita sabitan karang rason na ida nakal sa mga prison ko ikaw kaya sa madakpan sa mga katodong Reynaldo. So, wag natin information, no, kung pilang bulan, Domingo, o adlaw naging monitor, itatong karang mga kapulisan, no, rong masabitan karang subject person, no, bago ka naging kasarang masabitan karang operation katodong Reynaldo. So, mabuga na ko natin detalye, right? Ito para tayo police major o ayan katodong Reynaldo, matapos karang operation kung pilang adlaw o bulan. Yung patigayin karang monitoring bago ginanda kung nasabitan karang operation karang Reynald. No? So ginamarkingan makaroon doon kaha para ito sa grillo kung sin karang na-recover doon nasabitan karang pambilog sa siya ita suspected na siya bumatapos karang pag-rekisa. No, ito mga daga karang kagamitan, no, aga pila ka mga non-drug items na daga. Ito nasabitan karang nga, ating karang nga, sabit karang nga si panik katodong Reynald. Okay. So, wag naman ka doon rin, no? Ginaano pang man na...
15: Oh, padayon lang ka to doon, Jusrel, natawin lang senaryo, no? While nga ginawa ito pag start ni talaga pag-rekisa, agad nga makita ito ito ng mga igmangod.
14: Medyo mahinay na, pero nga signal na ka sa atong kapang area na ka to doon rin. Kasi sinisabi mo eh, kung hindi ka na ka mag-agi sa may, ano, sa may gasano doon rin ka to doon rin, is may taro ni Mao nga yun sa may tuuni mo, is yung kasi sa may pasiglon nga dagan yun yung sa may mga ano nga may mga apartment nga kapit na mga boarding house yung para sa tabok yung ang tira sa may katungaan yun katungaan yun para yung nasambitan ka nga dagan yun yung kanda para dong operation sa pagdaga hindi ka kampi pagwa man ay parang ano man lang man iyog mo lang nga dagan ka pa dong regal hindi ka kampi
15: hindi ka to dati sa may kwan sa may nasunugan ito dati
14: wag information no kung di ka nakampi ka tong Reynald yung slogan dati na area kasi parang alam mo ni Moray parang inter-exit mo naman nga da ganun no ka tong Reynald di ka nakampi ra di ka to kumaagi sa may una karang ismita magwa ka man tapos mo inaan ita gay sa nublan sa tong Reynald di mo naman ka tong da ganun apang rin sa Victor kung ito taga iya sa tong Reynald di ka ragin mismo sa may area na karang panimagay aga iya man na nakaraging transact no ratong mga paridad bago karaging tanda krong operation sa doon nga Reynald, no? Ganag sa sultani ka rin sa pagkadakot ka na, no?
15: So, may asawa na, Rupan? May asawa na ka doon, Israel? Doon ka rin ka subject ka?
14: Single ka doon, Reynald, doon ay asawa. No, rin nga nga si alias Panik. So, waro ang ginarikisa, nai.
15: Okay, sige.
14: Ano ka doon, Reynald, doon mag-body search sa ating karang subject. Ibaan man karado akong karang mga katotong Reynald. Mga karado akong mga tawag karang mga body search sa ating karang babae karang operatiba, no? Kasi bayi pero subject o bayi man katotong Reynald o mga risita man sa ating karang subject karado na ito ginasik mga busa, no? Okay, nagkatakampi para makita agad. Okay, binapamalikwa ang busa ni ma'am.
15: Adya iba, tamong ginapakita ang ginabidyuan? Masagi na kung magita masagi na highlights mo kita rokwan ni Katropan Clara.
14: Nagkabit-kabit ay.
15: Totoo kigid.
14: Binano mo tayo na check or mga busa ano negative ano base mga katulad ng Reynald niya trending naman ko noro trending naman ko noro
15: siguro duwa kita katropang clear
14: kaya ginacheck na natin nung tanong yung mga angel ita tuktok na tungkarang ano eh basit kong maisuhan yung man baga ano ita madbit ka doon Reynald okay so pag-aaro na itong ERB. Ano rin katutunin na operation nga is covered na may daywa karang sa mga alternative device katutunin na dati para mas transparency at para matagpuyaman tao na operation nga is covered na may camera nga daga no, na para mga pertiba no, okay para no, sa ating subject person pag isugod mo isugod mo sa cortina katutunin Reynald para man sahon. Actually bukod nat makara bukod nat makarang bisit ka to dela kinapatigayon do makarang klase kara ita pagrekisa no basta bayi rong public person
15: is automatic
14: to dela jadi tabunan mataron apang no pertibar sa suot iban kara rong atong kara kong bayi mataron ita ka to pwede mata baka sugod na sabitan kara nga lugar ka to kuna na sabitan kara nga pasal ka to do nga rinal so wato na to na may ma recover.
15: Okay, ibutang man doon sa lamisa no, kami una kay ma-recover ka todong nga just real. Eh may una man kay witness no.
14: Oh, kasi ginarekisa tang man. Ang update nato no. Okay.
15: Ambaga bingkas. Mm. Karon nga ayaw matapasa gasaga sa kamera.
14: Mm. Oh, dito rin ita trapal may kibangit ang operatiba.
15: Mm.
14: No nga patigayo ang subject no nga ginapatigayo niya pagrekisa. So, sa sugod para man na masayuran sa itong matagpulaman, tagpulamati.
15: Mm-hmm.
14: So, sinurong tao ito sa sugod for transparency man katulong Reynald. No, aga hindi man bula matawag sarang mga siyuan.
15: Ingkwan, in-classmate, karo gimpari ni mo, yung baga mo itong paigadigad mo itong kay nag-disturbo ka.
14: Nagpatamiya ko na si Mido mong Kim Milgario, nagkatutan ako.
15: Ay, happy viewing kay Kagawad Kimbo. Aron taro mga kagawal, kahugod, anytime.
14: Irit mo, Kimo.
15: Mm, anytime ka doon sa sila, basta kinanganon doon ang presensya una agin sa tarang nga oras.
14: Ay, message na akong karakapon.
15: Mm. Ay, aman, wak ka mag, ano?
14: Bawal nga, ni. Hindi nga ni, pwede.
15: Pwede man nga, ni.
14: Pagkatin na ito, nag-isundong rin na ano? Dong resulta pagkikisa karang ni kita tambay sa tumatag pa mati ikaw yang anay no dahil tanawon para hindi makara
15: kumo sige lang good nga maibasyada na to no sa aton mga viewers aga mga nagapamati makaron kung may una pa karang ma-recover no sana ko nga gawas katulad ni Israel
14: mo pa karon dong inal din na sa tong bypass money ko pa yang nakalatag ka dong inal dong sa tong karang lamisa sa drug evidence sa Morinal is ko nakabutang pa lang is cellphone. So, kahat sigarilyo ko sinarecover ka na doon Reynaldo, yung katasay. Ang iyong mata sa brand evidence is daywa ka na katasay. O sa iyong pabilog para isa buyback item, ang pabilog isa position ka na doon Reynaldo.
15: Oo.
14: Sa subject ka ito natin. So,
15: ginahulat. May una, may representative ka doon sa Reynaldo at yung Department of Justice.
14: No, dahil dahil kayo nang kahanga ka na doon Reynaldo. Dito ka may presicult na nakabutang sa may bangko. No, aging pakutanay mo, ano, kaana gito, is nang ako, pati mao, no, kaana mataro ka, sigarilyo ka doon Reynaldo. Nga dapat bukas yan eh, pero yun may sugod sa dali na saan kasi siya ipagid no, it suspected na siya buka to doon nga Reynald no, so siyempre automatic, bata doon ka doon Reynald ita sa karang nirando doctrine kontrol sa itong karang subject no, dahil na nakabiran mo kaya ita saan kasi siya ipagid.
15: Hmm. So dalagi da ongoing makaroon na pagrikisa no sa ray kraga suspect no mga katodo itray kraga by basta operation
16: todo action
15: okay babayi no ro subject that's why ginatabunan ano trapal while nga ginapatigayon no pagrekisa ita babayi man ato no nga miyembro ita ato nga provincial drug enforcement unit no mga katodo nga nagkasa ita ray kraga drug by basta operation una karon sa may area ita Ruas Avenue go ahead katodo Israel. Dalangin kay sana numero partner kwan kung basi kun agad basi kun naginagamit at live hindi karon na i-try lang di karon sana karon niya kwan nagod niya maiabuy na nakato no rong pilapag kabaga scenario into karon sa area no sa kag ginapatigay makaron no nga pagrikisa sa rekrang nga subject no so ginbukas na rong trapal makita na to no sa video ni katodong Jezreel. No, mga katodo sa Yurlaton, kung may una, no, nga na-recover dugang, no, sa posisyon, no, kung nasambit ka rin, a suspect.
16: Action.
15: Okay, makita na to, no, sa lamisa, may una ka rin naging plaster, no? Go ahead, Katodo Jusrel.
17: Rinaldo, may recover na 3,100 pesos na buyback money na nakabutan Katodo Rinaldo sa busa, no? Itatong parang subject person Katodo Rinaldo, no? Nakabutan rin sana parang may waga nung busa Katodo Rinaldo kung sa parang tuktok, parang cycling sa pagpatagay parang body search Katodo Rinaldo. So, daywa ka limang gatos, daywa ka 1,000 hanggang 1,000 parang asang gatos Katodo Rinaldo nung recover as a buyback money na kung matagal mga personal na kwarta nung na-recover ya para sa nasabot ng subject aga daya lang gid norong nasabot ng karang na-recover ka na katodong so pag markingan nyo ba norong nasabot ng karang nandag kibahan sa nandag items katodong Reynald diyan karang buyback sa money ng 3,100 pesos no katodong Reynald. Okay, so one month ito iba katodong Reynald na na-recover no sa para sa person na bukod diyan sa daywa kara kata shake it suspect siya bu sambilo ng cellphone katodong real kahit sigarilyo nga na nakabira sambilo ng sa shake ag bayba sa money katodong Reynald no. So makaroon yun da is pag inventoryo yun katodong Reynald parkingan so tanan karang mga nakabir no sa tumara sa public person ag posible katodong Reynald nga sa patakan mo katula nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong Reynald. So rin mga pila ka ng initial report, magaling ka sa itong area of responsibility sa politikahin karang apay pas operation, ito itong marang provincial drug enforcement unit, diya ka sa may bahay ni Trosa Pinyo Extension.

sa illegal karaga droga, no? Resambi karaga suspect kay aminado baseman sa report ni Katodong Jostrel nga narato, no? Rato karang na-recover, no? Sa rekraga persona. No? Sa nipatagay karaga drug bypass operation itatoy karaga mga kapulisan na no? Mga katodo magkaroon karaga udro adlaw. Ah, daya ka naman warong pila kabaga senaryo mga katodo, no? Nga apisar doaton nga mga otoridad, no? Hay mas pagid, no? Gaging pabasko gro kampanya against illegal drugs mga katodo. Pero sa Gihapon, may una gid kita Gihapon, no? Nga mga kaigmahuran nga padayon sa Gihapon, no? Nga naga-imbolbar, no? Sa pagduso ang paggamit kara ita illegal karaga droga. Kaya hindi kita itong damang katodo maitago o anto niya ginahimo, no? Basta kita nakaperwisyo kita sa komunidad, no? Mga katodo, gaabot gidrong tiyempo nga isairan kamo kung anto niya mga otoridad. No, mga katodo, nga nag-imbulbar ka mo sa makaroday ka nag-abaga hiliwon. No, mga katodo, kay wagin dra ita may maitaong nga manami, mga katodo, sa anto niya mga igmangod, doon ato ka pag-engage sa pagbaligya, no, paggamit ka rita illegal ka nag-atoka. No, that's why ganyan nga, doon ato ka magkapulisan every time nga may ina, kabaga, police operation niya ginapatagayon, no, nag-aapilagid permi, no, doon ato niya mga otoridad, no, sa publiko nga ungkatan na tondo anton karon nga bisyo. No, hindi naton banwa pagugaton nga mag-abot paron tiyempo nga hidakpan it anton nga mga otoridad sa kanaton ma-realizar ro anton karon nga mga ginahimo. No, tama kabudlay mga katodo rong sitwasyon, no, kumbaga imbis nga marami rimo ka kabuhi ka iya katimo sa liwan. No, ikaw ta mismo nagpagita kada paagi nga ikaw to makulong, no? Aga hagus, no, kaabuan mga katodo sa anton yung mga istorya, no, nga mga nagkagidakpan ako una, no, sa pila ka mga police operation. Ang una makaroon sa suod at atong karoon nga pasilidad sa barangay na Luok, ang mga katodo rung budlay nga sitwasyon. No, mga katodo, tapos do iba karaming kuwagid na hakat, no, kay iba abi nagapanalig, no, masamin na to, na babatay, manay, madya, kabigon mo lang man na nagbakasyon ka. No, kay taas naman na karoon 1 year, 6 months, no, mga katodo, makagawa na ikaw. No, kay nagapadalig yung iba na to, yung may igmangod, na may una karoon nga programa, roon itong gagagobyerno. No, nagkitatawaan sa nakaraban, white chance, no, like maka-avail, itry ka nag-pre-bargaining agreement. No, mga katodo, pero wagin na to, mga katodo, na na-anticipar, na-realisar, mga katodo, arong pila ka mga sirkumstansya, no, nga rumbudlay ba at sitwasyon, no, makaroon ka ng mga panyempo, no, mga katodo, tama ka budlay, no, kung kita nag-involve kita, may una kita ka mga record, may una na kita karabanwang gina-committer, no, nga kaso, mga katodo, ay pabudlay, no, nga magbalik na yun sa normal, di mo ka nga pagpagabuhi, no, especially, mga katodo, kung ikagi ka na italimber, itaton ka mga otoridad, like sa roday karaga pagpaligya ang nagpagamit it illegal karaga droga nga uwagin karabanwa no nagtuwang roanton kaga mga kapulisan no sa pagpadumdum sa anton kaga mga kaigbanghuran may kantanan no saray karaga halit nga daga sa anton kaga komunidad no kay kung hindi rabanwa no madakpan it aton karaga mga kapulisan siyempre roan na kaga perwisyo mabiktima banwa itray karaga halit karaga illegal ka droga mga katodo especially no roanton kaga mga pamatanon. Kay pabata nga pabata banwa ron day ka nagagamit no itry ka nga illegal ka nga droga di ka nagumpisa gamit anay una umpisa na nga sa uli ka na minadlaw mga katodo pati rong pagbaligya sudlon na mga katodo kapin pa kung hindi na naton kaya nga sustinturan roanton ka ron nga bisyo no hindi na naton kaya kontrolon roanton ka ron nga mga koagalingon mga kaabyanan aksyon. Aso tayo mga katodo, pila ka mga impormasyon na natuhoy sa rekagi patagayon ang drug bypass operation, no, mga katodo, itatoy ka nga mga otoridad na una karon sa may area gara ita barangay Andagaw no, sa Banwa kara ita Kalibo, ha, makita na ito sa ito yung video kay ina, no, mismo, no, si apo ng barangay Juliet Melgarillo, no, una man sa area, no, para nga mga witness, no, sa roday ka nga inventaryo, no, nga ginapatagayon kita aton karon nga mga otoridad no at the same time dong representative no halin sa aton karon nga provincial prosecutor no mga katodo sa Department of Justice no nga mag witness no

0: Kaga iba pa, no? Like rong miyembro kada media sa Rodeca kaga operation na no, mga katodo kay sa mga nagligad, no? Nga nangin mainit, no? Ro pila ka mga komento sa pila ka mga operation nga ginpadayon yung nagligad kara ang Domingo iya sa aton nga probinsya Itaken.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: My Jess Milagos, panwa nagkatariwan sa oras kara ita ala una pagkatapos sumabak, relax, gold! Egelvir, magabalik kita magkatodo pagkatapos palit dugang ng mga pahanamdom.
1: Todo action.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: More power!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako galing si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Island One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatean kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginakangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugin mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare.
7: kagwapa gyud luki ka makaron na. Ikotik mo man abi ra imong sikreto kapon.
11: Wa ako it sikreto mare. Alagang Lamar Keza facial care and spa ro ako nirang itsura. Kumpleto abi una i serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid ag lower eyelid. Agkasayod ka mare nga alagang Lamar Keza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wag giga kupas ra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa mare, alagang Lamar Keza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang Lamar Keza ka ba?
13: Lamar Keza Facial Care and Spa located at 2nd floor ALG Building 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sigmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Pagkala sa panahalian, todo aksyon. Balik sa Tagapag, ililibang may 20 minutos, banwa nagkataliwan sa oras ita alauna.
17: Todo aksyon.
16: Oye, bibig nga kaya itong oray takambalo na sa kagabi kasi manwa sa banwa kat napas. Kay Tick Boy Jan Delmar Garingalaw, may mga pagpamati kay Ma'am Elsie Tambo.
17: Todo aksyon.
16: Arong gwapa nga mama ni Katodong ni Ka Joy Tambong nga nagpamati gito kada utradlaw sa Tagapag pagalaga. Aga kay Mari Jess Prado Salminao una sa barangay Alimbo Baybay na sa Banwa Katnabas nga nagamonitor man iya sa aton kagapag ililipa. Sa tabilin ta Banwa mga mga minuto tato kagapag pangalagad mga katodo. No kay may una karang aksidente no gagaguntad kay ina karang agahon na mga katodo di kara sa may area kara ita Banwa Katanuman siya gagina kay imbulbaran na mga katodo itray kay isang kapedestrian no. While nga nagatabok sa pedestrian lane, ginaaligar no sinunggaban itray kagabotor siklo. No kay nauna natong banwa gagim pabutsag no itaato galan transportation office. Mga katodo nga may una kara nga ginpapagwa nga memo ramdom. Mga katodo memo no nga ginpapagwa ro dekay ga memo MBL 2026-229 no mga katodo no nga ginpapagwa itaton nga LTO. Amay kanta nanda makatodo no sa Roday Karagabaga pedestrian lane related incident nga maimbulbar na ton nga mga driver nga posible nga maribok aro anda ko nga mga driver's license banwa if ever nga may una kita nga mga motorista mga drivers nga maimbulbar sa Roday nga aksidente na mga katodo nga makasunggab kita una itry ka nga managatabok sa pedestrian lane.
17: Katodo, aksyon.
16: Na kay daya ka na makatodo, hindi ra naton may tago nga kaabo na nga mga aaksidente. Na ginagkaginabo, kamana ka ra. Na mga katodo, that's why nga ni, no nga gimpakamayan, it ato nga Land Transportation Office, nga magpagwa, itry ka nga mimo, banwa. Nga ronday ka na kung katuyuan ka na magkatodo, no kay na bangod no nga nagatinaas dong kaso itry ka nga mga aksidente nga nagakanabo sa aton nga mga karsadahon.
17: Todo aksyon.
16: Na mga katodo partikular sa aton nga mga pedestrian lane.
17: Todo aksyon.
16: Na kay sa giyapon banwa no kaabo kita nga mga motorista mga drivers no nga uwa sa giyapon magkatodo nagaobserbar na it nagakaigo nga mga senaryo kapin ko na kita sa karsadahon nga na nga nagapatarasa ayang sa Japon banwa itry ka pagpadagagan kada ko mga bihikulo.
17: Todo aksyon.
16: Dawa din pala magkatodo na naga sit in niyagi sa anda ko nga isip nga pag once no nga una kita sa mga area like sa ato kaga mga eskwilahan na mga katodo sa mga lugar nga may una karon nga mga pedestrian lane nga dapat automatic may gatabok man ag sa uwa, dapat automatic nga minor na kita banwa.
17: No,
16: kay anytime hindi na tumasayran nga may una ka na banwa nga agulpi baga ka nagabag tabok, no? Magakatudo kay siyempre ruaton nga mga inunga ko damat ka mga estudyante nga kumbaga rung mindset o takarong magkatudo isa pagwas nga una kaut imo makatudo makatabok sa rekrega right, pedestrian lane. Hay safe code imo nga automatic taga gino gadaan do kay kagabaga motorista no naga-adjust taga giro kay kagabaga motorista mga todo pero sa giyapon no mga katodo apisar ang ah, pila ka mga pagpadumdum itato nga mga otoridad mga katodo mga enforcers no kaabo giyapon banwarong uwagid no nakagubot no mga katodo ang nagapiti pati na rasa gang sa pagpadagagan kuanda karon nga mga bihikulo bisan nga una na sa area kara ita pedestrian lane.
17: Todo, aksyon.
16: No, paabo na kara banwa no nga mga gin mga insidente no nga nagkaganabo gin revoke kara mga driver's license kung matandaan ninyo ro aksidente nga to sa istansya nga inarado man to banwa ro dekay kasang ka estudyante.
17: Todo, aksyon.
16: No, may aksidente man naging ka imbolbaran ni trek kasang ka bus company man ka todo. No, ag iba pa nga mga aksidente no kapingit iya sa aton sa banwa kay takanibo. Now, ang doon isang bilog mga katodo sa katuyuan it at tungalan transportation office. Now, mga katodo, kay abay sanda kung pagpabut sa gaban, waga posible nga i-revoke or right kaya driver's license na itry kaya mga driver banwa nga maimbulbar na sa roday kaya mga pedestrian related incident.
17: Todo, aksyon.
16: Now, mga katodo, na kay pwede sanda rin mga katodo ma-charge na sa improper person to operate a motor vehicle na mga katodo under section 27A kung Republic Act number 41361 no kato mga katodo no daya karabanwan rung pagpabutyag itaton nga land transportation office
17: todo
16: no, aksyon tama ka importante mga katodo hindi nga porke nga una kita sa aton karga karsadahon sa aton gaba national highway ay pagusto kita banwa patarasa kita magpadagagan kalita mga motorsikto nga huwa na to no gina anticipar rum posible no kabaga senaryo nga basi baga makahagip kita no itrek kaya baga pedestrian na no, mga katodo while nga una sa aton kaga makarasadahon kay daya makaroon stricto ra banwa no ga urugot ra nga igapatuman na no, ita aton nga land transportation office mga katodo ang kabay nga baga serbi kara mga katodo ang election man doon siyempre sa aton kaga mga motorista kay may ito nang ba na to may una tabi banwa nga kunamat nga kita nagunggid nga nagatabok na rong pedestrian sa pedestrian lane no mga katodo sa baylo karang mag minor wagid na hakat wangutan ka pa kunamat singgitan pa
17: todo aksyon
16: no, automatic pwede ron mga katodo nga i-report sa ato nga land transportation office like sa ato yung mga pedestrian lane mga katodo nga una na naka-standby no ro mga magatabok kara mga katodo kung kumagay ningkorong nagatabok patarong mag-a-adjust no mga katodo, higin pabutsag ron itato niya LTO. Ano pwede ron mga katodo nga picturean, rumpila ka mga senaryo, buwan ita video, ag e-report sa aton nga opisina kung Land Transportation Office.
17: Todo, aksyon.
16: Na mga katodo, agos nga ipa-explain sanda itato niya LTO. Na mga katodo, kaya ko naman sabi nag-aaga, nakita na baga nga, nagatabok na ron like yung mga estudyante. Nagatabok na, pero maano pagid no? Masuroy-suroy pagid no? That's why kung amat, nagkatabo rong aksidente kay sabaylo nga. Nga magdiritsyo rong estudyante, hay may mga senaryo kung amat nga nagabalik, no? Kay siyempre nakita na nga, apisar nga una nimo sa tunga. Na mga katodo, pero rong mga sayakyan, nga nagaagi banwa, padayon sa giyapon apisar, nga may una na nga nagatabok sa rekreng pedestrian lane mga kaabyanan.
17: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
16: Todo
17: aksyon!
16: Agaya ka na banwa, no? Rupila ka mga senaryo, no? Nga kanabubukon yamang itiya sa aton sa banwa katkalibo. No nagakadabo da banwa o oh, misan ngani no nga may una na nga nakita nga mga traffic enforcers no nga naga nagaguide sa rekre nga mga pedestrian nga nagatabok banwa sa rekre nga pedestrian lane kung amatay ginadisregard no itry kare nga mga motorista nato
17: aksyon
16: ah di ba one time to sa may istansya man nga rato kare nga traffic enforcer nga nagaalala ito banwa sa nagatabok no sa pedestrian lane ay amuntik man nga hiabot itry kare nga motorista banwa while nga una mismo sa rekreng nga pedestrian lane mga katodo daya rong pila ka mga senaryo nagakanabo mas okay ka nila banwa no, nga matawa pinalidad arong pila ka mga drivers naton banwa nga hindi gihapon baga kantigo na o mga katodo mag-obserbar sa pila karaga batas trapiko, especially mga katodo sa karaga mga pedestrian lane at sa tag sa naton kabaga lugar, kaabuan ka naman sa namba naton sa mga eskwilahan nga automatic dapat pag once nga may una karon mga katodo nga eskwilahan ay automatic na gabinol kita. Na o mga katodo, kung amat di ka na sa may crossing bangan ni Washington, kung amat may mga aksidente di karong banwa nagkakanapo. Kaya mo na ni mga katodo, nga nagahingagaw sanda no, sa rekara nga traffic lines. Aapisar nga may una na karabanwa nga pedestrian lane. May mga nagatabok ang mga pedestrian. Ay, patarata agya po. Pagpadagagan ka rin ang motorsiklo. Kung nagigado may nasunggaban man o banwa, itry ka nga sa ka motorista nga. Wa naging kayo banwagin balik na. No, so, kaji makaroon magkatodo sa rin ka nga mimo gawin papaguhat ato ngayon transportation office. No, mga katodo, at least no, mag-aservi da banwa nga parang part ba no, ita pagdisiplina sa aton nga mga motorista, no, nga magaganhagan baga, no, kay may una karabanwa nga kaakibat, no, nga posible, ma-rebook, roi mo kong driver's license, if ever banwa nga ikaw, ma-imbulbar sa pila ka mga pedestrian lane related incidents, mga katodo, sandig sa pagpabutsyag, itato nga land transportation office.
17: Todo, action!
16: No, kay kung hindi man banwa, mag-patigayon, itma makarakarang atikang, lihok, roaton ka nga LTO, bau, nagapinagusto banwa roaton ka nga mga pila ka mga drivers. Hindi tanan, no, mga katodo, pero kaabuan sa giyapon, mga katodo, uwagid, no, nag-observar, mga katodo, itry ka nga, nagakaigo, no, nga pag-observar sa aton, karaga mga batas trapiko, sa aton nga magkarasadahon, no, mga katodo, ka may una, nga pila ka mga driver, nga pamatsyagan kung una, sa aton nga magkarasadahon, sa aton nga mga national highway, ninko pamatsyagan, anangay, sandat anarong hari sa karsada. Ngamingkot anat anarong dagan, no? Mga katodo, sa damba na ton, maabo ng mga senaryo, una ka na sa pedestrian lane, nagatabo ka na, kita ka na, itapilan na ton, kabaga driver, bow! Wangutan ka pa, agsinggitan mga kaabyanan.
17: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!

0: Ang pila ka magabalita nga wata magabot wata matataro sa toga pagi liliba makaroon karaga hapon. Bantayan sa pila ka magadius in public affairs program itradyo todo sa Aklan. Uman kita nga magahilibati hinaga karaga daw sa Miyerkules nga edisyon itaton nga pagpangalagad. Partner naton sa technical side si Katodong Rigi Plasio. Hasta na di karaga to nga pag-ililiba. Ako man din Katodo nanging ka-action makaroon karaga hapon.
1: Action.
0: Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee,

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension. Tension Vitamin D3 for longer life.
6: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Radyo Todo, for the best variety of music.
7: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: 88.5 Radyo Todo,
7: for the best variety of music.
6: Ito ang Radyo Todo, ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Nagausay ba kamo it manami pero baratong frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
10: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, sarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow!
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnami ra akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manami ra akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, for longer life.
0: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries, rematado items every 16th day of the month in all branches, 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
9: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
9: every
10: much.
9: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
12: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
11: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
13: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog ako, adlaw-adlaw tumuduwag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal kita ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
4: Kami!
3: Meron!
4: Saan?
3: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
5: Araw-araw
3: for longer life.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pampa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka-teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas, at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Kinuma na, Hinebra na,
10: Jeans Tanalo promo na.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Ocal ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na.
11: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
14: Thank you very
13: every
14: much.
13: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
14: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases, psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan.
7: Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumukna ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
8: buhay.
9: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
8: magdulot ng enerhiya,
9: naglalayon sa malusog na balat,
8: malusog na puso,
9: at iba pang aspeto ng kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
9: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
8: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
9: at positibong buhay.
8: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
9: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
8: ang kanilang mga suki
9: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
11: Nationwide.
10: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi
11: ang kagalingang hatid
10: ng Rice Herbal Products.
11: Testimonya,
10: patotoo,
11: karanasan,
10: maging mga katanungan
11: sa pag-iinom at paggamit
10: ng Rice Herbal Products.
11: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
11: Kuya Boy!
12: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand, sa among dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating balado ito. Atin dyan sa atin ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating baladuntunan. Itawag na ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na. Ito na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
13: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
12: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
13: Hindi ako kilala ni Kuya Boy. Si Nanay Maria Lozada.
12: Ah, Nanay Maria Lozada. Okay, Nanay Maria Lozada. Kumusta po kayo, Nanay?
13: Mabuti naman, Kuya Boy.
12: Mabuti
13: wala
12: naman.
13: Wala naman karamdaman.
12: Okay. Opo. Naman. Umiinom pa rin ng ating rice coffee?
13: Tuloy-tuloy na ni Kuya Boy ang pag-inom ko nung magpagawa ko. Bumali akong dalawang bag. Isang 25-in-1 tapos isang 14-in-1 plus 1.
12: Ah, okay po. So talagang patuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
13: Patuloy talaga, Kuya Boy, kasi yun ako talaga ang sa kuyang iniinom.
12: Ah, very good po, Nanay.
13: Hindi na po nag-iinom ng ibang kape. Kasi
12: opo,
13: yun lumalakas na ang katawan ko.
12: Tama po yun. Maraming salamat po. At sana po ay ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay, ha?
13: Ituloy-tuloy po talaga, Kuya Boy.
12: Talaga naman.
13: Talaga hindi opo naman ako humihinto ng rice coffee nga kasi yung nakapalakas ng ating katawan.
12: Opo, opo. Maraming salamat po. At sana po talaga
13: Kuya
12: ay...
13: Kuya Boy!
12: Po!
13: Mayroon akong itatanong sa'yo. Bakit hindi na nagpo-programa si Anuan Manager Ina? Wala na ba dyan?
12: Nanay, may inaasikaso lang.
13: Kahit si Kuya, hindi na nagpo-programa.
12: Opo, may inaasikaso lang po, Nanay.
13: Pero babalik pa sila dyan.
12: Opo, Nanay, opo.
13: Nami-miss ko na kasi ang boses niya.
12: Okay
13: kasi
12: po.
13: Kasi araw-araw po nakikinig sa kanya ka. Tapos si Kuya He, nami-miss ko na ang sabiray sa siya
12: He. Opo, Nanay, patuloy po ba yung paggamit ng sabon?
13: Ay, patuloy, Kuya Boy. Hindi ako gumagamit ng itang sabon. Iyan ang ginagamit ko kasi yan na nga lang nakapaano ka ang aking skin.
12: Nakapagpaganda.
13: Hindi na ako bumili ng itang sabon.
12: Nakapagpaganda ng skin. Nakapagpaganda ng skin po ninyo.
13: Opo, Kuya Boy. Kasi hindi naman gaano kasi marami akong ginagawa sa bahay.
12: Oo.
13: Pero nung mga makati-kati sa katawan, naaalis
12: yung mga kati-kati sa katawan. So, hindi po ninyo... Hindi po ninyo tinitigilan yung pag-iinom ng ating rice coffee saka yung paggamit ng sabon?
13: ay hindi talaga Kuya Boy, pag may pera ako bumibili talaga ako kaan, hindi ko talaga ang kinakalimutan na hindi ako makabili ng rice cooker.
12: Tama yon, dapat po talaga huwag niyong bibitawan. Sino na yung mga nakwentuhan po ninyo tungkol po sa ating rice coffee?
13: Yeah. So kasi senior ko po si Maisinga at saka so pasawa ng pinsang ko. Tatlong taon na hindi na siya inaatake ng high blood.
12: Wow naman. So talagang sabi nga eh
13: napaka-effective talaga Kuya Boy.
12: Napaka-effective talaga ng ating rice coffee. Sige po. Okay. Ano po yung masasabi niyo sa mga Boy, sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Nanay?
13: Sinasabihan ko naman Kuya Boy, kundi sabi nila mahal na masabi ko, bakit naman mahal? Hindi naman masyado mahal ang kung kayo magpa-doktor, mas lalong mahal kasi marami kayong dagastusin ng pera.
12: Tama yun. Dapat yun lagi. Opo, Nanay. O, sige po. Maraming salamat,
13: Kuya
12: ha?
13: Boy,
12: po.
13: Kuya Boy, alam, bukas ba, magpo-programa na ba si Manny?
12: Opo, Nanay. Opo.
13: Nandiyan na ba sila? Hindi ko na naririnig.
12: Okay po. May inasikaso lang, Nanay. May inasikaso.
13: Opo, Kuya Boy.
12: Inasikaso. Okay po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
13: Salamat, Kuya Boy.
12: Sige po, Nanay.
13: Thank you. Bye-bye.
12: Okay, thank you very much po, Nanay. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Sa atin po naman kwentuhan. Kwentuhan kalusugan si Nanay Maria Lozada ng Goa Camarines Sur. Pinsan nata na, Kuya Ferd. Tuloy. Sa atin po naman kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung atin po naman nga numero, mga kaibigan, na pwede po ninyo tawagan dito sa ating palatuntunan. Ay, tawag na! Ang inyo po naman nga mga kwento dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po naman nga numero 0969-226-9623 ang numero po na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa po, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Josie po, ng Kawayan.
0: Nanay Josie, ng Kawayan, Isabela. Tama?
1: Opo. Tanong ko lang po kung bakit po matamis daw yung rice coffee po.
0: Opo, matamis po kasi talaga, Nanay, kasi ang nagpapatamis po doon is stevia. Hindi po asukal, ha? Hindi po asukal. Kaya wala pong problema dun sa may mga diabetes. Yung mga diabetic na tao, hindi po problema yon. Kasi ang nagpapatamis po sa atin po namang rice coffee ay hindi naman po asukal. Hindi naman po yan asukal na delikado para dun sa may mga diabetes. Ang nagpapatamis po dyan ay stevia. Sabi po sa pag-aaral po, Nanay Josie, ang stevia daw po, sabi po sa pag-aaral po ito na ito po ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kaysa po naman sa asukal, pero hindi po nakakasama sa may mga problema po naman sa kanilang blood sugar, bagkus nakakatulong po para ma-regulate ang blood sugar po natin. Okay?
1: Opo, kasi po binigyan ko po yung print ko po ng isang karton kahapon po, binigyan ko po, tapos nagtik siyang uminom.
0: Mm-mm.
1: Sabi niya sa akin, matamis kanya. Mm-mm. Walang asukal yan, friend. Kaso naman sa kanya.
0: Opo. Stevia yon, stevia. Stevia po yon, stevia. Okay. Opo. Kaya matamis na, matamis okay. Yon, masarap. Kung halimbawa matamis, ano po, kung gusto niyang medyo hindi matamis, dagdagan niya lang po ng tubig.
1: Ayun po.
0: Dagdagan niya lang po ng tubig para hindi gaanong matamis para sa kanya. Pero wala pong problema yon. Dahil sabi ko nga po, stevia po yung nagpapasarap po naman sa atin po namang, sa atin po namang rice coffee. Stevia po yon. So wala pong problema doon sa mga diabetic, sa mga namumroblema sa kanilang blood sugar na mataas. Wala pong problema yon.
1: Saka po, tanong ko po, pwede hong uminom yung may sakit sa puso po?
0: Pwede po, Nanay. Makakatulong po na maibsan ang lahat ng ating iniidang karamdaman kung tayo po ay umiinom ng ating rice coffee. Malaki pong tulong yan sa ating po namang kalusugan. Okay po?
1: Pan po, yung isang karton na po kasi yung maubos kong rice coffee po. Tapos, nangalahati na naman yung isang karton kasi nag-iba na naman po yung kwan, masak yung heta ko sa binti ko po.
0: Dapat,
1: hindi na po masyadong sumasakit.
0: Very good po. Dapat po talaga tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw para makuha po natin yung tawag dito, yung kagalingan na hinahanap po natin sa atin po namang produkto. Dapat po talaga ay araw-araw po na yung pag-iinom po nito.
1: Opo, pwede pong kwan, maski dalawang beses lang po isang araw.
0: Nasa sa inyo po yun, Nanay, pero mas mainam po kung tatlo hanggang higit pa ang pag-iinom natin ng ating rice coffee. Depende po sa inyo, pero sabi nga po natin, mas maigi po na pag-iinom po natin 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Pero nasa sa inyo po yun, Nanay. Basta po, ang natin ay dapat po, araw-araw dapat po kayo umiinom po nito.
1: Opo. Tanong ko lang po, magkano naman po yung sabon po?
0: Yung sabon po natin, Nanay, ay nagkakahalaga lamang po ng 75 pesos.
1: Ilang piraso po yun?
0: Isang piraso na po yun, Nanay, yung sabon. Isang piraso po yun na nakalagay po sa packaging na parang plastic po, Nanay, na kulay puti.
1: Opo. Anong pangalan po yun, Kuya Boy?
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ay, opo.
0: Okay, kuha po ninyo. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Opo, opo.
0: Okay po, kuha po ninyo.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Okay, balitaan nyo po ako, Nanay, ha, kapag kayo po ay gumagamit na din ng ating po namang sabon. Okay po?
1: Opo, thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Okay po?
1: Thank you po.
0: Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tulit-tulit tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan, tawag nyo lang yan.

Tawag po kayo sa atin mo naman numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Kwentuhan tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Siyempre pa, available po naman ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, sa mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar, mga kaibigan. Itawag po ninyo yan dito po naman sa ating programa at ating po naman pag-usapan lahat ng mga katanungan po ninyo at mga nais po ninyong malaman tungkol po naman sa ating po naman produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, hello kuya.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ador, Ador, taga Delphin.
0: Ador, tama po, Ador, Tatay Ador.
1: Opo.
0: Okay po, Tatay Ador, taga saan po kayo?
1: Taga Delphin Albano.
0: Delphin Albano. Isabela?
1: Opo, San Antonio.
0: Isabela, okay po. Tatay Ador, ilang taon na po kayo?
1: 26, kuya boy.
0: Ilang po?
1: 26.
0: 66, okay po. Tatay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Gusto ko nga uminom, tamarinig ko sa radyo, pupunta ko sa Delphin, wala naman, hindi ko at mabili doon.
0: Wala pong mabili doon sa Delphin Albano?
1: Opo. Sa farmasya, wala.
0: Okay po, Delphin Albano, Isabela, wala pa po doon. Ano po yung malapit na lugar sa inyo, dyan sa Isabela?
1: Dito sa tuwing, kuya.
0: Pamawini?
1: Opo.
0: Pamawini, opo. Ang, dyan po sa Tamawini, tatay, kung sakaling magawi po kayo doon, meron po dyan sa Jeline Drug. Jeline Drug.
1: Jeline Drug, kuya boy?
0: Opo, Jeline Drug. Dyan po yan sa Tamawini, Isabela. Opo. Tapos, ito pong panawagan po ninyo, dyan po sa Delphin Albano, sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee para malapit na. Pero sa ngayon, kung halimbawa wala pa po, pwede kayong pumunta po sa Tamawini, makabili kayo ng ating rice coffee po doon sa Jeline Drug.
1: Opo, Jeline Drug.
0: Jeline Drug po, tatay. Tapos, balitaan niyo po ako kung sakali pong, sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee doon, balitaan niyo po ako, tatay.
1: Opo, opo, kuya boy.
0: Okay.
1: Okay po. Thank you.
0: Basta tawagan niyo po ako muli, tatay, ha?
1: Opo, opo, kuya boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
1: Thank you.
0: Opo, mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Maraming salamat
1: po. Thank you.
0: Sige po, maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Ador ng Delphin Albano, Isabela. Hello po naman sa lahat ng mga nakadutok po naman sa atin. Diyan po naman sa Isabela. Maraming salamat po naman sa kanila.

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladudunan po. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo lang 0969-226-9623 ang numero po naman na pwede ninyong tawagan para po naman mag-usap tayo, magkakwentuhan tayo. Maibahagi po ninyo ang inyo po naman mga tanong dito po naman sa ating programa. Tawag po sa 0969-226-9623 ang ating po naman numero, mga kaibigan.

Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623. At ibigay na po sa atin ang inyo po namang mga kwento, mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan po mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Sibel po ito ng Atimunan.
0: Sino po?
1: Mel po na Atimunan.
0: Ano pong pangalan, tatay? Pangalan?
1: Bal.
0: Bran.
1: Bal po, Bal.
0: Ah, Valentine. Dan. Dan. Tama, Dan?
1: Valentine. Bal.
0: Ah, Val. Val.
1: Yes, sir.
0: Val. Okay, tatay. Sorry. Sorry, tatay. Nang Atimunan, Quezon.
1: Yes, sir.
0: Tama po, Quezon.
1: Tama.
0: Apo, ilang taon na po si Tatay Val?
1: Bali, 69 years old na.
0: 69. Apo, batang bata, Tatay Val. Tatay Val, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi po, yung naghanap nga dito sa akin kung saan meron.
0: Sa Atimunan. Naghahanap po kayo dyan kung saan po natin pwedeng mabili yung ating rice coffee. Marami po dyan, Tatay Val, ng ating rice coffee sa Atimunan. Lalo po sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po meron na ng ating po namang rice coffee, Tatay Val. Ipagtanong-tanong po natin sa lahat ng mga butika po dyan dahil matagal na pong meron ng ating rice coffee dyan po sa Atimunan. Opo, matagal na po. Matagal na pong meron ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 dyan po sa Atimunan. Quezon. At paano po ninyo nalaman, Tatay Val, ang ating po namang produkto?
1: Nakikinig ako din sa radio ng dito sana.
0: Opo, at kayo po ba, Tatay Val, meron pong iniindang karamdaman?
1: Sa ngayon naman wala pa.
0: Wala naman. Pero tama po yung Tatay Val, dapat po makapagsimula na po kayong uminom ng ating rice coffee. Huwag na po nating antayin na magkaroon tayo ng karamdaman bago po tayo magsimula na uminom po ng ating rice coffee, Tatay Val.
1: Kaya nga, Kuya Boy.
0: Yes po. Ano po?
1: Kaya nga.
0: Opo, tama po yun. So, Tatay Val, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee? Ang tanong ko po sa inyo.
1: Sa ngayon, wala pa. Hindi ko pa nakikita.
0: Opo, sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay Val, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Okay po, rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, Tatay. Opo, ang spelling po niyan, Tatay, ay R-I-S-E. R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan ay R-I-S-E.
1: Oo, parang sunrise.
0: Yes, parang tama po yun, Tatay. Parang sunrise. Tapos, dyan po sa karton na yan, may makikita po kayo na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung ating rice coffee, Tatay. Huwag po kayong magkakamali. Kasi pag nagkamali po kayo, masasayang po yung pera po ninyo, Tatay.
1: Ganun po ba?
0: Opo. Huwag kayong magkakamali kasi baka po malito kayo. Ating po namang rice coffee, tandaan lang po lagi natin na hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
1: Yes, Kuya Boy.
0: Okay na. So, ganun po, Tatay. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling. Tapos dyan po sa karton may makikita po tayo na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po. Okay, bye.
0: Kuha na po ninyo. Tapos Tatay, kapag kayo po yung nakabili na, tawagan niyo po ako muli. Balitaan niyo po ako, ha?
1: Sige, Kuya Boy. Maghahanap na ako siguro, mami.
0: Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo, Tatay.
1: Ingat din po kayo, Kuya Boy.
0: God bless po, Tatay. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din kayo, Kuya Boy.
0: Thank you very much po, Tatay. Maraming salamat, Tatay Val. Ayan po, mga kaibigan, si Tatay Val ng Atimunan, Quezon. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Diyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro. tayo po'y napapakinggan dyan sa lahat po naman ng inaabot po naman ng signal ng radyo natin, Oriental Mindoro. Hello po naman sa inyong lahat. Sa 98.31 FM Lucena, hello po naman sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng 1FM Lucena. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. At syempre po mga kaibigan, radyo natin Bonpen. At sabi ni Mike, ni Mark, Kuya Boy, umiinom na po ako ng rice coffee 25 in 1. Bago mag-lunch and bago ako matulog, rice coffee 14 in 1 plus 1. Bago siya matulog, rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Maraming salamat sa iyo, Mark. And dyan po sa mga nakikinig po sa atin sa radyo natin Buwak, Marinduque, hello po naman sa kanilang lahat. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At din syempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee for

0: Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo sa ating mo namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero mga kaibigan. Tawag lang po ninyo, dito po naman sa ating programa, ang inyo po namang mga kwento, mga katanungan sa ating po namang paladudunan. Tawag lang, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. There's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: May nabili kasi po ng rice coffee pero hindi pa kwan noon, sir.
0: Ano po yun? Sino po muna ito, nanay?
1: Adios. Si Nanay Agustina galang.
0: Nanay Agustina. Taga saan po kay Nanay Agustina?
1: Siga, Kawayan.
0: Kawayan, Isabela. Opo. Tapos, nanay, ilang taon na po kayo?
1: 78.
0: 78. Okay. Wow. Okay po, nanay. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi ko pa nasubukan dyan.
0: Ah, hindi pa po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Opo. Kasi na nabili ako noon, pero nagpalpite. Kasi may palpitation ako ng aking puso.
0: Opo. Baka po, ano, kasi yung ating rice coffee po, kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, wala po kayo nitong mararamdamang palpitation kasi herbal po yung ating produkto, nanay. So, kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, nutrition po kasi ito, ito po'y binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. So, ngayon, pwede po kayong uminom ng ating rice coffee, nanay, kasi makakatulong po ito sa inyong kalusugan. Okay po?
1: Opo, hindi
0: ko pa subukan. Opo, dyan
1: kasi
0: po sa...
1: Kasi hindi pa. Serious na ako, hindi nagkakape kasi.
0: Ano po, nanay?
1: Kahit anong 3 years na di ako nagkakape.
0: Ah, opo. Ito po, nanay, kasi hindi po ito yung gaya po ng ordinaryong kape. Ito po ay herbal coffee. Healthy coffee po ito, nanay.
1: Ay, ganun.
0: Opo, healthy coffee po ito. At dyan po sa Kawayan, Isabela, marami po tayong pwedeng mabilhan ng ating rice coffee dyan po sa AV Atienza Drugstore, Butika Aves, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dati pong Butika Malilin, Prime Med Pharmacy. Dyan po, nanay, tayo po yung makakabili ng ating po namang rice coffee. Athena's Drugstore, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, and Maria Victoria Pharmacy. Lahat po yan sa Kawayan. Isabela. Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee, hindi na po kayo magkakamali?
1: Hindi po ako, hindi ko pa nasubukan, sir.
0: Opo, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice po natin, nanay, R-I-S-E. Sa kadahilanan po na hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, nanay, para sigurado kayo, tingnan po ninyo ang karton na bibilhin po ninyo kung meron pong larawan ng isang tasa ng kape tapos may katabing parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. Tapos, may sikat ng araw po sa taas. Okay po, nanay? Okay po. Sige po, nanay. At balitaan niyo po ako, nanay, kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee. Okay po?
2: Okay po, nanay.
0: Tawagan niyo po ako muli, nanay, ha?
1: Okay po.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Si Nanay Agustina ng Kawayan, Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat po naman ng mga tumutok po naman sa atin. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: This is my radio. Hit after hit. I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products. Patatak na vara.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antoninos Drug Store. Malinaw Public Market.

0: Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, MyPass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry, located at Calibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
8: every
9: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo.
11: For the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: I love this station.
5: They're always on. Radyo Todo, for the best variety of music.
6: Ino ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Rayo Todo. Rayo Todo. Ito ang Rayo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.21 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Ay, abaw, kalamig-yamig! Nga agahon it Miyerkules! Grabe, taruwas-was it ugan yang. Kahapon it hapon. Grabe rogay om. Pero uwa mo magtugpa. Aba, kaina nga rat mga alas dos hay. Nag-umpisagon imaw nga magwaswas. Hasta makaron. Imaw ro atong basugon. Imaw ro atong pangisgan. Dong, imaw ro dahilan. Kon paman nga naatrasar kita it pila ka mga pinalito. Pero sige nga. Bisan ginagamig ag may sangkiring basa. Tuloy pa rin ang ligaya baby, ba? Ligaya baby, ha? Ginagamig ro mga manok sa hagapunan. Ay nano ro inyong mga binakay nga mga balde puno ugon itugan. Ay di ba nga hambay ni Castro ag ni BBM.
1: Walang personal
0: mamatawag. Imbak tayo ng kunting otak.
1: Ba, magtipon ko sa kanya mga.
0: Ah, magtipon kita ita tubig ugan. Alinon taro tubig ugan?
1: Tawanan
0: imam. Imnon?
1: Kompleto ang araw ko.
0: Pwede siguro ipaligos. Pwede siguro ihugas. Ibuhos. Ibunyag kung magsilak.
1: Kasalanan kadi ka man namin mabayaran sa iyo.
0: Arang gina samantalaman ko mga manog baligya ng arat balde.
1: Ang ibigay ang kanyang.
0: Dati 150, 180, ah, 200. Makaron 300, ah, 350, 380. Basi mga nangan do balde ka na, katayag ko, 5 gatos yun.
1: Ang kanyang mati, siya si Jotel Ventilio, anak sinasal.
0: Grabe man, no?
1: Ibig kani kaya.
0: Wata sa nahadlok nga gabaan.
1: Magsalita.
0: Ay andat ang ginagubos-gubos. Ay total mana, nagapanik rong tao. Nagaosyo it balde. Hindi takon ko inyong balde nga rong drum taro akon. Drum taro akon nga pahaumon. At mga laton-laton nga rong, mga galon-galon nga rong mga katodo. Ay, napuno ro inyong tadyaw, napuno ro inyong balde. Ay, grabe ro ugan kay inangarat aga-aga. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang nga mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati. Sa programang Todo Berada. Iya lamang sa nag-isagahanon na Radyo Todo 88.5 FM ang radyong kaibigan mo. Ag sa kabilugan itaton niya pag ililima o pag warang-warang makaroon niya agahon.
1: Kasi takot sila magsalita.
0: Pag-aiban kita ko aton niya mga katodo patrol reporters. Kakaina pa naka-deploy.
1: Mga walang boses.
0: Nagawarang-warang. Sa anda karang nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Area of coverage. Para lamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita, informasyon. Direktang igabasyada sa inyo karang nga pagamatinan. O pasinsya anay ka mo ha. Pero aton nga hospital beat. Agro aton nga market beat. Nga si katodong John Cabicilla ay naaksidente kabii. Aga una tay imaw makaron no sa St. Gabriel Medical Center ginabugo. Agina pangamuyo ta no nga magiging safe imaw. Do yun do mga sirkumstansya ko namat nga hindi naton maiwasan. Kani si Katodong yun, ipangamuyo nato, no? Nga nga magiging safe ag okay ang rung tanan sa pihakuan nga pagka-aksidente kabi. Take over anay ni katudong Rinald Bandiola. Pero aton nga hospital report. So standby ka mo ha. Sa mga report ni katudong Rinald Bandiola, mga natipon niya mga balita. Direkta sa may provincial hospital. Paagtoriya sa may Kalibo PNP ha. Pag iba pa nga mga PNP station. Nga sakop it una distrito ko aton nga probinsya Itaclan. Ag siyempre report man ni katudong Rolly Boy Herrera. Direkta sa may Banwat Numansia sa Numansia PNP. Mga balitang pulis. Iga ba siya damat aron ni katudong Rolly Boy Herrera. Siyempre sa hindi magbuhay, tika-tikaon taro dayagan itapanyempo. Pinagi sa report itaton nga mga weather specialist ha. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ano ra? Epekto ra ita tropical depression? Rayang LPA? Ay may sangka low pressure nga ginamonitor makaroon ha sa guwa pa ita Philippine Area of Responsibility. Ah, padayon da nga ginamonitor sa pihak nga sa guwa po yung manimaw itaton karangapar ita Pilipinas. Pero ginamonitor da imaw ita Pag-asa. Nanuroogan-ogan nga ra, epekto ra ita intertropical converging zone? Or epekto ra ita Easterless o Concierge Line? Or Amihan? May aton ba yung rainfall advisory? Ay kuno, una kita sa estado it ginatawag nga Super El Nino. Standby ka mo ha? Standby ka mo sa report ita Pag-asa sa hindi magbuhay. Ay ina ta kita magabase kung anano ro dayagan ita panyempo. At kamustahon taman do sitwasyon ita baybayon. May hayam bayonon makaron. Ukang bibig. Balde. Aro bukang bibig makaron itawo ginaosoy balde. Ay anano abi kon budgetan lat ako aton nga gobyerno ag manupod lat sa nat balde di ba? Bumakay it barato ag ipanao bilang bulig tabang sa aton nga mga pumuguyo sa idol kaysa ko ro mga pumuguyo pataro magbakay. Ano galing kon sa bagay kon una uta sa ital-ital ay haman abit maghugat kapating ko bulig it gobyerno. Kung may una ka malang nga inugbakay, bakay lang lagi. Kaysa magtanga ka, magnganga ka mga katodo kung ikasugin mang umabot. So crisis sa tubi, di ba nga? May magawig-gawig taray. Umpisa magkaroon nga buwan it Oktubre, paagtot asa katunganan it 2027 hamakon mo taron. Mga wagong buwan. Kung huyap-huyapon ta, mga wagong buwan. Katigbagag tiktig sigilak. Grabe, tagtuyot mga katuno. Good morning anay kay Mami Jo. Jo Malapad kay Jo White. Nga nagamonitor makaroon ina sa Puok. Good morning man kay Kagawad Michael Villanueva Solina, no sa Numansia. Kay Nongbong Chavez, at kay Nang Odi Chavez. Sa pamilya Chavez, ina sa New Buswang. Good morning man kay Kagawad Inday. Kaagahon pa nagbangon ag nagpamantaw sa palibot. Nagpamatyag ko sitwasyon ay grabe nga ni rupagwaswas itugan. So good morning man kay Nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay Nung Mole. Nga nagamonitor bahay masadyat arapuka ko anang pantat ka nagplahpla or tilapya ron ay nakasamit ako pilang adlaw gun nga ugan. Nadugang-dugangan do kagamig. Nagnami ro temperatura it anang tangke. So good morning ha kay Nung Mole ag kay Nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga una sa Amalia store. naman kay nung Julian at kay nang Merlin ha. Sa pamilya Rilo nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Kay nung Dulpo Morado ha, good morning. Agka man naman sa pamilya Fernandez, pamilya Magno, pamilya ni Pomosino, pamilya Andrade de la Cruz Malbas. Kay nang Pini at kay nung Nono ha, nga nagkakapi-kapi yun samtang nagamonitor ka ton. Ina sa Pudlon, ag sa mga taga-baybay ha, maayad-ayad gid niya kahon. Sa mga taga-Takas, sa mga taga-Altabar ha, kay Toto John Briones, nga nagaguyod yun itanang sang dosinang kanding. Aga kama naman kay Ampod Daglinin Torres ha, sa pamilya Torres. Ag sa grupo ita HTG group. Ay tao kon makapasabaw kararo HTG sa GT Port. Maka walking-walking. Harang nagaugan-ugan nga ra. So good morning ha sa taga HTG group. Hard to get kuno haba ni Engineer Rick. Good morning man kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha, una sa Tinigaw. Kay Kapitan Nini at kay Kapitan Toto sa pamilya Reyes nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Mary Ann Ratay ha, kay Wonder Woman nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Daddy Bird Tabasa ha, sa Tigayon. Daddy Bird, nakakapi ka na. Agka man naman kay Tatay Jesus. Gawa yun, nagapanampit itkape. So, good morning ha, kay Tatay Jesus Alcobinda sa Alcobinda Heavy Equipment Part and Supply. Kay Papang Raul. Ina sa Pirasville. Agka man naman sa pamilya Perer ha, sa akong kumparing tunay. Kay Michael Perer ha, sa pamilya Perer. Ina kay Kapitan Miriam at kay SB Jojo ha, nga nagamonitor man katon adlaw-adlaw. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagan. Kaliga kay naka-standby yun, naka-sinyas yun. Ruaton nga pag-asa weather specialist. Kasi katodong Chinel Dominguez. Ay importante makaroon masayuran naton Rodagagan itapanyempo. Okay, haragondo panyempo makaroon nga pangorason mga katodo. I-check naton si katodong Chinel Dominguez.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: O katodong Chinel, ano ba itong naramdaman naming ulan sa Kalibo? Magandang umaga po.
3: Ilang bahagi ng ating bansa ang makakaranas mga pag-ulan ngayon dulot ng intertropical convergence zone. At dito naman sa malaking bahagi ng Luzon, magiging mainit at maalinsangan ang panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ na nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may Northern Luzon. Samantala, meron tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa lahing 2,340 kilometers east ng extreme northern Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, malayo ito sa ating kalupaan kaya hindi natin din ito yung naasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Hindi rin natin ito inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeasterly wind flow, inaasahan natin makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Samantala, para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang ating social media pages at ating panahon app hinggil sa nilalabas nating thunderstorm advisory. Agot ng temperatura para sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Dito sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 24 to 33 degrees Celsius. Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, inaasahan natin makakaranas ng maulap na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa buong Visayas at Mindanao. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dito dahil yung mga biglaang malalakas na pag-ulan ay may mataas na banta po, nagdadala ng mataas na pagbanta sa mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units. Para naman dito sa may Palawan, inasahan din natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25-33 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, 25-31 degrees Celsius. For Cebu, 26-32 degrees Celsius. Tacloban at Zamboanga, 25-33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25-32 degrees Celsius. At Davao, 24-33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 AM at ang sunset mamaya ay 5:37 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Chanel Dominguez. Ruaton nga Pag-asa Weather Specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Daywa ruaton nga weather system, no? Daywa ruaton nga weather disturbances. Sambilogon karon rong intertropical converging zone. Ayan, ha, nga nagapaugan sa iba't ibang parte ita Pilipinas. Maugan man nga ni gali ito sa Ruhas Capiz, oh. Suno kay Tony Gikilio, ha. Maayong aga, ha, sa mga Capiz nun. Nga maulan-ulan man subong, ha. Abi ko, iya lang sa probinsya at Aklan doon. Ito man gali sa Capiz. Ay tao sa antiki aga Iloilo kung maugan-ugan man, ha, mga katudo, no? Good morning, anay, kay Rodilio Castillo, kay Alan Narosa Lorenzo, ha. Ginapatamyaw na ro anang mga kapamilya sa Sibaliw Banga, no? Sa mga Lorenzo family.
2: Todo berrada, berrada.
0: Aga, siyempre, good morning man kay Feliciano Ernie, no? Ina sa Palay Batan, nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalaga.
2: Berrada, berrada.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karanga pagpangalaga da banwa araro mainit-init makaron. Rorayang isyu sa pagtransfer, no? Ko mga vendors sa bag-ong Kalibo Public Market. Ay suno nga ni kay Mrs. Rosalia Tampos kahapon, kat ma-interview naton imaw, hay bukon pa it klaro, uwa pa it kaklaruhan, kon return over sa October 30, 2026, hay kadungan man, ropagpahalin baga, no? By way it amat-amat, no? Or partial-partial, kung si inyang anay ro tapos igto, no? Hay mismong si Mrs. Rosalia Tampos nagahambay nga useless naman na ro amon niya itong hinunanon. Tag-amon mananging patawag nga hinunanon. O, aman. Hay uwa pa man at piho. Ruging pabutyag pagat amana hay do turnover it contractor ko Rotaplex, no? Paagto sa LGU. Hay pagalinglingon pat LGU ron. pag-check upon pa it mga engineer una, especially si Engineer Dave, sambilog karon una sa magatanaw. Oh. Tanawon kon santo sa program o work sa programa nga ging aprobahan. Nga ruyon do dapat nga mga disenyo nga iga pa implementar base sa program o works, no? Nga ging aprobahan ag iga patuman sa kontraktor nga Rotaplex.
2: Todo berrada, berrada.
0: Pero problema pa, Rokuryente ay hasta sa makaron, matagi na ilinosoy tangani ko noon ni Engineer Dave, kung si inyon, do pilara tatlo, daywa, ka mga transformer, tagrato ba yan naging panghukas ko kasagsagan ko pagguba it dati nga tindahan mga katuto. O. Ay si inyo tama karon do transformer nga to nano kanya-kanya lata kamong himos. Mayat nga ni ay una si SB member Raymar Rivaldo. Ginausisa nana. Kung amat sa sesyon, ginamuyaka nana. Kung si inyon do mga gamit nga pwede pang mapuslan, mga ging pangbuol sa aton karanga kalibo public market. Adaya sa panganay nana it pangutana eh. Kung si inman do mga ging pangbuol nga mga gamit, kung ging pangguba nga ranga hay kwano rayang Captain Helmy Harris building, raya ba yung dati anay nga PNP station? Araw sa kilid namon. Mga katudo. O. Ay mayad niya ni Makon, may Rima Rivaldo pa nga nagausisa, nagausoy. Ay bangod nga rumaisot nga bagay, naging buori karon, ang kung halimbawa ibaligya or idispatsa or iuli, kung sinuman, ay mabahot aron nga bagay. It's because nga anat aron nga propiedad it gobyerno. Mga katudo, di ba? May adyan ni Makon, may Rivaldo pa nga nag-ausisa. Mahambang rayon ka mo nga perte si SB member Rima Rivaldo, pero huwag ka mo gag-isip nga bukon tat paagaw ron. Nga halimbawa man na naghuyang katsangkapuno at abukado nga kung magkahugog, pwede ka kaagaw. Halimbawa man na humangin, ag may bunga rumanga magkahugog, ay to whom it may concern, bisan kay sinulang, bisan sin oro dumiagantog mapugot bukon. It's because nga naranga propiedad it gobyerno. Dapat accountable kararo gobyerno, the local government unit. Nga mga bagay nga ging pangbuog, aging pangrimob nga pwede pa mapuslan, hay dapat hay ging tago ron. Ging presenter doon sa taga-ingat yaman sa aton nga Municipal General Services.
2: Berrada, berrada.
0: Ang dapat haiging inventory ron. Ang dapat may record karon do aton nga Municipal General Services. Mga katudo. Di ba? Kurayang gingguba nga Captain Helmy Harris building ang kuaton nga ranga tindahan. Agyan ko malang itistorya, hara pati ro. Transformer kan upang Ilinosoy wamat may nag-alsat alima. Ag magsabat nga ay iatakakon. Ikto tanamon ging butang ho. Oh, nano habaligya yun to, hadispatsa yun to. Ay may mga ginapabati-batian nga rasandang si Engineer Im. Oh, sino si Engineer Im? Ay sambilog malang raakon ina nga kilaga nga electrical engineer si Engineer Marty.
2: Todo berrada.
0: Imaw ro inyong ginapabati-batian. Kung nagapamati makaron si Engineer Marty, pwede imaw nga magsabat ay matsasaakon nga pag kaintindi. Ikaw ta amigo ro ginapabati-batian nga ina kuno kimo ro transformer nga ra.
2: Komentaristang walang
0: sinasabot. Dapat isabat mo tayagi ra. Ay harang ginausoy yun kuno nga ni Engineer Dave Ignacio.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ay harang ro problema. Hindi makabit-kabitan da it akel ko. Aman. Hayuwa nga ni transformer. Si ina na ikabit dulin niya ita tindahan sa poste. ibugkos na nasa poste ay sos Maria Kagusip Santissima sa langit. Roma subo-subo pagid. Rurayang statement ni Attorney Ariel Hepte. Ah? Mga katudo, although may sabat ka na si Engineer Dave Ignacio aton nga OIC, Officer in Charge, at Office of the Municipal Engineering Office, mga katuto. No? Ngarong LGU Kalibo, ah, hay nagbakay kuno, it sarilit ang mga kontador o kon mga electric meter. Ah, para nga ni ikabit sa mga more or less 1,300 ka mga stall, ah, una sa bag-o nga tindahan, ah, agabayawon dong kwenta, nga ro akil ko gali, nagapanaot at libre, kung nag-koordinar yamang rong tindahan dong LGU sa akil ko, hay ba si hatawan, aghasave paruroyon nga rong pagbakay ita, sobra sa miltres ka mga electric meter ang mga katudo, no? Kani kanugon rokwarta nga ging bakal
2: todo berrada berrada
0: ag pwede pataganing sitahon don ag basi kumpiskahon paron ita akel ko kon ikabitron una sa mga stol aman hayuwa pa kaagi right ginatawag nga proper calibration test. Ginakalibrate ron kung insakto, rometro or bukon. Ay kayuoy man, rohinamaan it metro nga uwa makalibrate. Ay basi hingawa imo nga, grabe tarabagayran sa kuryente, hiwa nga ni makalibrate.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ang dapat gali, hay may approved nga papilis dokumento. No? Ruraya nga mga kontador, halin sa Energy Regulatory Commission.
2: Todo berrada, berrada.
0: Oh, ah, may approve patagali ra. May proseso pat ang ginasunod ang mga katudo. Pero no justification sa sabat ay ging balandra man ni Engineer Dave Ignacio, ah, ay tawagan tayo mo karahindo na aton mong pasabton, nga mana, base sa agreement it munisipyo ang kong kontraktor nga Rotaplex nga kaparti man narong electrical installation, no? Yabiyon gid do pag-provide it Rotaplex it mga electric meter, ah, nga igakabit ina sa tindahan, so meaning daya sa kontrata ro pagbakay it mga metro nga ikabit sa mga stall it bagong tindahan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Pero haman, uwa it koordinasyon da sa Auckland Electric Cooperative ang mga katudo. Nga hambay nga ni Attorney Hepte sa anang statement ang mga katudo nga kung iyat amana sa nasa akil ko na di libre tayo, ginapanao malang mana namon da sa mga miyembro konsumidor. Haman man at nagbakayo pa sanda o agwa pa makalibrates. Agwa pat approval da, no? Ang mga katuto, dapat may mga dokumento rahalin sa Energy Regulatory Commission nga approve roro yung pagagamiton ngayon nga mga metro sa bagong tindahan. So, masyadong masalimuot. Ang ginahambay itakil ko nga basi mana, mapurnada, return over haman. Hayuwa, pangani manat distribution transformer, rong nasambit nga tindahan, oh. Hay paano man na ron ma-turn over kung wa pa it power supply, ah? Wa pa supply it kuryente, ay wa pa nga it distribution transformer, oh. Roraya nga ng tindahan, ay harong gausuyan pa, konsinta hagtor na tong ging remove nga tong transformer mga katudo, oh. Ay sa akong tang bati-bati ay ginapabangdan tananda si Engineer Marte.
2: Todo berrada, berrada.
0: Kung ako kay Engineer ka na, masabat ko. Amat ako tari inyong pabati-batian. Ay ako malang rosabilo ngay si Engineer M.E.A. Ah, nag-apelyido it Marte.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ayan na rin mong plano amigo, masabat ka. Mapa-interview kaya sa programang Todo Berrada.
2: komentaristang walang sinasanto.
0: So tawan tayo tugada hindi na ron ha, sa kabilugan itaton karaga pagpangalagad na banwa. Good morning anay kay Protasio or Postorioso. Alin ag Susan Villanueva no? Ag kamanaman kay Karen Amara. Good morning man kay Sarhinto Romel Morato nga nagapamati man yon makaron sa aton karaga pagpangalagad. Ag inaman sa mga taga Harley's Karinderya ha, kay Daddy Harley di Tomas ag kay Ihado Harold nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagad. So good morning ha sa mga taga Harley's Karinderya. Ag inaman sa Linda's Karinderya, ang Karinderya ng Masa kay Auntie Edith Quaterno no ina sa Andagaw nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagad. Good morning man kay Lisa Bernardo ang nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalaga.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Hindi na ha, basahon taro sabat ni Engineer Dave Ignacio versus saraya nga ra naging pabutyag it General Manager kung Aklan Electric Cooperative.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Isan tawagan tapa si Attorney Ariel Hepte no para ipa-explain ka na ro estado ita tindahan kuro yung ging pamakay nga mga electric meter agraya nga rang kawadan itindahan ko ginatawag nga distribution transformer ay uwang ani ro transformer nga to ginailinoso ito kung si inyo tahag to
2: todo berrada berrada
0: aron yun yani ro krematorium ho ay haagyan it atong istorya ro krematorium. Kompleto kon do tatlo ka mga pirtahan. Ay tao kon pilar o bili karon. Ay do yon malang gali nga klasit pirtahan do itakod. Ang nakita ko rito sa program of works ay kabahuta worth million. Soro yung tatlo ka mga pirtahan niya ron niya mga tubular. Million yon da bili karon. Ah, Engineer Danilo Gumban sir abi. Ikaw abi suma estimate karon agi tao ka kon, no? Ay ikaw, gapo pangontrata man, ha, amigo, abi, tawi abi akot kuan, anang total ko gate nga ron ita krematorium ay tatlo ron, haron mga tubular don, ginahibaygan latangan it mga umugag eh. Kaya man naroon inaoso ni Engineer Rex, ha, ang ni Engineer Emerson, kung ato niya sangko ni ang bayan nga gate, tubular man lang, ang kung nanoon naroon nakabutang sa program of works, grabe it ama nakamahal.
2: Berrada, berrada.
0: Tanahadlok sa gaba ro mga tawo nga ra no.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Una man lang man doon ah, gadugot sa inyong gawas.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Good morning anay kay Paring John Nabara ina sa Ogsip Libakaw. Paring John, baskog manduugan na sa Libakaw.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Aga ka man naman kay Maribet Tumbokon Arancilio, no, nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagad. Sa taga clean gas gali ha, sa taga clean gas kaano, ang sa taga clean gas makato, no, nga nagapatamyaw katon ba kay Toto Pador.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Ha, nga nagapashout out gid katon, ay nakapagasolina ako one time ito, ay nagreklamo ay mo, ay idol. Gapinamati man na kami kimo, iagahon-agahon pa man na sa clean gas makato, abugit ama na kami ginatamyawa.
2: Berrada, berrada.
0: Pador, abukot anat sinoy Pador na ha.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning anay kay Ampod Benito Rentillo una sa Quezon City, no, nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagad. Maugan man ina po sa Quezon City.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ruaton nga probinsya itaklan. Gusto nga makipag-partner sa Capiz Provincial Government pinagi sa Rojas Memorial Provincial Hospital para ngani nga mag-set up sa Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital kung ginatawag nga newborn screening satellite clinic sa aton nga Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital. Manami nga bagay ra ha? Para sa mga yapsag ba ya? Rayang mga bagong unga, mga bagong bunag nga maipaidagom sada sa newborn screening no para masayran doon ng estado ay di karon na didetect kon may una yaging sakit aro rayang mga gapsag rayang mga bagong ginawa bunag ba kon sa mga Ilunggo pa no mga kwan dayang bagong tawo no kon sa mga Inaklan pa ay ginapanubon doon para masairan kung durayang o nga healthy or may anak pang masakit nga dapat bungon samtang imuhay nagabaho yung mga katodo di karon na diditik ro ikayong gawas it mga inunga nga bag-o nga mga bunag or bag-o nga mga katodo. So may request si Governor Joen Miraflores tao kon makarunda pagatalakayon ang mga katudo, no? Dali yan ha, tanawon ko, anayro akong bungahan. Ay hadumduman ko eh, may request gali, no? Roaton nga pinalangga nga gobernador it probinsya Taklan, no? Kundaya baga, ay makarunda a kahapon. So, ging talakayot aro request nga na, no? Ni Governor Joen Miraflores, no? Nga tawaan imaw it otoridad para nga magsugod sa sangka kasugtanan sa Memorandum of Agreement o kon MOA kaibahan dong Department of Health Western Visayas Center for Health Development ang kaibahan dong probinsya at Capiz Rong Rojas Memorial Provincial Hospital para ngani nga makipag-partnership no rong probinsya Taklan sa pag-set up it newborn screening satellite clinic sa Dr. Rafael Stumbocon Memorial Hospital. So kahapon galira haging talakay banwa ko Committee on Health, Social Services, Laws, Rules and Ordinances. So kamusta hon tara no kon aaprobahan gid man Rohinyo it aton karanga gobernador. Ay siguro naaprobahan do na iwa man niya ni it kung nanong issue ri karawa mat dapat awayan. Wa man dapat ita dibatihan ay non-issues man do request nga ni Gobernur nga tawaan malang imo itiyahom ay para man sa mga gapsagra ita aklanon or bukon niya ni ita aklanon basta't iya ka nag-unga sa provincial hospital ay mag-aagi gid sa ginatawag nga newborn screening ro inyo karang nga mga gapsag nga mga bagong tawo.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ampay ni Dentor na kabuan, mabaskog iya ruugan idol sa Libakaw. O, kita mo ha, kabaskog kung ruugan sa Libakaw. Suno man kay Ninita Bait, grabe man kung ruugan ito sa barangay Luktuga, Libakaw. Ha? Mauganon man ito sa Libakaw, no? Okay, dali iyang. Suno kay Lisa Bernardo, grabing mga scammer man idol. O, siin nga scammer, Lisa? Klaruha, abi?
2: Todo berrada, berrada.
0: Good morning kay Andro Junior Swalog, ha? Ina sa tindahan. Kay Roy Buntugon, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalag.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Aga, siyempre, makaroon man nga adlaw. Ah, mga katudo. Rong New Washington sangguni ang bayan, especially rong Committee of the Whole. Raya ay ginapangunahan da ni SB member Engineer Pritchie ano niya ni apelyido nga ni Alparo. Ayan, ni Engineer Alparo, no? Nga pagapungkuan it committee ag pagatalakayon ro isyo hanungod sa declaration of conservation area ay di karon naguot ko kanu nga to nagdebate nagdebate di karon si SB member Hassel ag si SB member Peralta Christian nga ro author it nasambit karang nga ordinansa no sarayang Lagatik River Protection and Preservation Ordinance.
2: Rentillo, komentaristang walang
0: kung si In has takutom rusakop ay hindi takuno pagsakupon do dumagit hindi man pagsakupon do mabilon yung Washington ha una rumiran ag may una pang pagabuksan niya ron niya bagong planta it mga LPG Ah, pero ruiya sa dumagit banwa ay klaro man nga basta't nagasubra sa 1,000 liters, no? Ay makonsider ang cover kuraya nga ranga ordinansa. Ay ugaling ginakonsidera nga una abimanaro Pierre, oh. Una man do dipo ay kan umalang man yan erodipo nga ron tao ko sino hauna kanda ko mitalika. Ah, nga na-establish mga katudo ay rumitalika nga ron. Iyat aron sa banuan ay agaging halin yung dayon sa kuan ina sa Lagatik River sa property man mismo it mga Salvador. Nataguot ang ani ron mga miyembro tsanggo niyang bayan. Oh. Ay siyempre hataksar ta ni SB Hassel si SB Peralta, si Christian, do, author, it nasambit ka nga ordinansa, no? Manahambagon, nga uwat pa politika. Haroon man ang klarong ginapolitika. Ay nagsilamtan kaya takunan, daywa ka ng mga SB member, ay tama, mataray, SB Hassel nga. Matood ron, hamat ginasingle out yata si Jonathan Salvador. Ag hamat hindi na pagsakupon dito ro dumagit, haman do dumagit ngayon, bukot parton ita New Washington ay, Rupier Agrodipo nga ron una, waron ka party ina sa BB ita Lagatik River ay. Ay kung aton nga istoryando Lagatik River, ay ka, siyadot ang gapad ron. Ha? Hasta patanya sa banwa, hasta mga tributaries ka ron, sako pa, pati ro yaro tambak ka ron, no? Konsiin pa, pati sa mga pinamukan nga ron. Ay, body of water pataron ko ginatawag natin nga Lagatik River, mga katudo.
2: May punto ang bawat komentaryo. Siyan
0: ko pinakakuan, lugar, ha? Nga royon niya ron, haging deklara di karon nga Lagatik River. Ay, agustanan man yan, ima ko, eh, no? Dusuba nga ron di karon ay deklarado man nga Lagatik River doon, mga katudo, eh.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Yes, because anay ko ratong panyimpo, anay nga ron, komersyo hay una nag-umpisa. Ah, di karon do trading ba no ro negosyo?
2: Todo berrada. Berrada.
0: At king pauso anay katot mga Kastila. Oh, di ba? Mga incheck.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Sa ato niya tang pagisayod, no? Ay may nagistorya karon katon. Nga mana hamat hindi tama na pag-iakot do dumagit. Oh, ah? Ay una mana ro dipo. Rupier ngayon, hindi na matabing ron eh, no? Ah, Rupier kasi, huwag man it hazard di karon sa pier eh, no? Magawa siya man kung may barko nga magabot.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Kung may barko nga magugdang ina sa pier,
2: huwag man eh. Diba? Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning kay Toto Roger Lucero Nagales, kay Grace Nidek, kay Rosie M. Isog, ag kama naman kay Arsing Bulos, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalagan.
2: Berrada, berrada.
0: So, monitoron ta, bantayan ta, makaroon nga gahon, durayang Committee of the Whole sa pagtalakay ito man, kurayang Lagatik River Protection and Preservation Ordinance ang ginadusogid itsanggo niyang bayan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:05. Agro iba pa nga mga balita ang uwan naton makaukaw ha, tawan ta ita igtagopangon. Good morning gali ha sa taga small town Itiri. Ba manami maghigop Bulalo kara kon mga linaga nga to ha higop kon eh. Namo ni katodong role Bulalo lang siguro among higpon kara no. Good morning ha kay Ampod Paul Malapit. Ang nga monitor man makaron sa aton kara nga pagpalagad. Ampod Paul, mahumok na ro Bulalo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 6:06 ro aton nga oras balikan taro report itaton nga mga katodo patrol reporters ha. Report ni katodong Rolly Boy Herrera, report ni katodong Rinald Banjola balikan ta. Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod katon pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer. Balikan ta pagkatapos si Jama kana.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berrada, berrada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: For power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billion Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapala. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: products. Intra na! San Miguel Pilanin promo. Magkatsasa nga magdaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500. Alagaan ang iyong atay.

0: Shell and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
1: para sa Shell at manalo.
0: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash Shelly na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Sunfrog Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfrog Gold Coffee Mix.
5: Sunfrog Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunfrog Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sunfrog Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
5: Sunfrog Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So, ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag-ililimaw. Wag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
5: Todo Berrada. Berrada.
11: Good morning anay ha kay Floripi Rica Blanca Patricio no. Una sa Palalibanga. Kay Alma Villaurel, no, nga nagapatamyaw man sanda, nagapinamati man kuno permi, pati ruan ang darling nga si Adam Ragaas, nagapinamati gid. Una kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega sa Andagaw, good morning.
5: Todo Berrada. Berrada.
11: Ara na si Kwan, katodong Rinald Banjola or si katodong Rolly Boy Herrera, i-check naton ang matamatan ta ithawan. Ro report itaton niya mga katodo patrol reporters, no? Bago ta iplastar ro mga issues nga naka-line up naton makaroon nga agahon.
5: Komentaristang walang sinasanto.
11: May balita kita ha sa Banwa itatangalan. Kasi kung do probinsya itaklan, ay una pa yung sa estado ko ginatawag nga rang public hearing, no? Para sa implementasyon ko ginatawag nga rang drug-free workplace

0: program, no? Ay rubanwa tangalan yu tahay si Mayor Jeannie Puentes, agrong St. Anne Drug Testing Laboratory, Hypomer Mayon.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Pumer Mayon, it memorandum of agreement. Pumer Mayon, memorandum of agreement. Para nga maipatuman nga ni ro implementasyon kubanwat tangalan bilang drug free workplace program ko LGU tangalan ang mga katudo, no? Although nauuso man niya ni makaroon do ginatawag nga ranga random drug test, mayat matangani kung random nga ron, no? Para masayra natin kung sinoro mga adik-adik. Ayan, sinoro mga adik, sinoro mga nagasuyop.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ang mga taga-gobyerno. Ay, kukano nga turo, anay kalibo, may random mo eh. No? Mga katudo, no? May random drug test. Tao, kung may resulta yun to. Kung may identify di ka to mga nag-positive. Ay ginatago man abin ang daray, no? For confidentiality, para sa consumption ita LGU, no? Consid or mga nag-positibo, no? Sa droga, ang mga katudo, no? Mayat mataron, nga mauron baga rohi moon, ay hararo aton niya provincial government na sa estado po yung hambay kuhani, ginauman-uman akon, nga una pa yang, sa ginatawag nga rang public hearing. Para man maituman itaton, maipatuman itaton nga provincial government. Good morning, Anay, ha? Sa Villarreal Brothers, una sa Bakan, Bukid, nga nagapamati, suno kay Junalin Ricasi, no? O Ricasa, no? Nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Si Katodong Rinald Banjola, may report, hanungod sa rayang linabo, no? May linabo sa Barangay Pues, no? Ag may tatlo ka mga biktima at vehicular accident nga ging pangdaga sa aton karang bagay pabungan sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Okay, check naton para sa kompleto nga mga detalye, Katodong Rinald. Patrol, please come in. Katodong Rinald?
2: Yes, Katodong Jabel, no? Sa aton karang police report, magandang iya sa aton karang Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, may kaso, no? Itapang panglabo nga gindaga, no? Sa provincial hospital, Katodong Jabel, no? Kay Roday karang involvado. Dahil waagira, Katodong Jabel, no? Kung rekay naging pangdaga nga sa provincial hospital, waagit ay diya abin, no? Aton karang sa pita provincial hospital, kung daya ay puro biktima or victim suspect, no? Katodong Jabel, pero anda ka lang kung karang tama, ay pares malaman, no, sa andakon nga botkon nga naangkon itaray talaga dayo talaga biktima, no, nga si Assistant Joseph Parman, no, residente kada ita barangay Puis sa Banwa Karta ni Washington agaron day kada nga sambilog, no, katodong nga dahil si Gilbert or Gilberto Iray 55 anyos, no, nga parehas nga residente, no, ita si Chupaho barangay Puis sa Banwa Karaita ni Washington katodong dahil bali nag-abot, no, gidaga sa tatag provincial hospital mga tak na alas ponsi, no, at kami itaraita tunga gabi katodong dahil pero sambi taraga biktima, no, at basi ni taraga datos sa record ay tatag provincial hospital ay pariasandaran, no, iya makaroon naging admit, no, sa provincial hospital at tapos nga makaangkon taraita pinag sa mga lato, no, sa andang kami nagayin taraga party taraita gawas nag-check na ita kaina. No, sa aton karon nga New Washington PNP, no, o galing dong sabat aton ay iwas to nagid, no, pero ang karon nga hete, no, ita New Washington PNP may kantanan, no, sa lasambi karang incident, no, investigation, may kantanan, no, sa lasambi karang natabo, no, nga hacking incident based man sa report, no, sa logbook it aton nga provincial hospital katodong general, no, sa parehas, no, gabuton, pero nakaangpon, no, nga nina itaray talaga tayo ang kamagandik si magagatratar sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital at katodong nga dyan.
0: So, hindi pa ma-establishar kung sino ro biktima at sino ro suspect ko dahiwa nga ron?
2: Negative katodong dyan, no? Kay nag-check na kita sa atin ng Washington PNP o galing wapagin kita o karadyo statement ratang karadyo ng Washington Municipal Police Station katodong dyan, no? Pero dahiya business para sa record sa atin karadyo provincial hospital, no? Sa nag-book sa right karadyo magiging pangdala, no? Mga biktima at insidente.
0: Nga mga biktima sa natpagpanggabo ko, no?
2: Roger, no, may kay para sa may naangkon, no, nga last row, no, sa buton, row right na gano'n.
0: Katudong Rinald? Nautod? Dong, nautod si Katudong Rinald Banjula ron. Timprano pa nga naga-ilinartigumando aton nga signal. Ay ba, basi ginagamig man imaura, no? Signal? Ay, nagwaswas abiruan eh. Siguro ginamigan timaw. Ay, Maria, kagusip tantisima sa langit. Oo. Oh, oh. Ipangutana taman kay Katudong Rinald ha, kung naka-piansa, pilaro-piansa, kura tong mga nagkagadakpan niya to sa bilyar, no? Ay hasta makaroon, istorya di on amor, bukang bibig, dura tong ging raid nga bilyara, no? Iya sa Banwat Kalibo, agapito kitangani ro mga nagkagadakpan nga ging pang kasuhan, ging pang inquest, kitaton karanga mga kapulisan. Okay. Balikan ta si Katudong Rinald. Katudong Rinald?
2: Ayos, sir. Katudong Rinald, no, sa itong talaga pagpanumbalik, no, sa dugan na itong talaga balita, no, sa Dr. Apailis Tumbukon Memorial Hospital, Katudong Rinald, may biktima man ka ita aksidente, no, nga ginpadangat sa itong talaga provincial hospital, bali nagabot, no, sa itong talaga provincial hospital, mga tak na alas 8:30 itagahon, Katudong Rinald, no, oro day talaga biktima nga nagapangidaron, ita sang ka 57 anyos, no, aga imora residente, kung barangay Panayakan sa Banwa Kara itatangalan ka to Jodel kung sin basi no sa logbook sa record day tatay karang duty security ka to Jodel nga admitted no or day karang biktima no ita aksidente kay sanding sa record nga logbook na tabo pero ray karang aksidente di kara sa may area ita barangay Karugdog sa Banwa Kara Itleso no matapos nga makaangkon man ita pila ka baga kasakitan sana ko ga party kay Jawas no aga lastro gas gas ka to Jodel tuga ita ronday karang aksidente nga naguntad no sa barangay Karugdog sa Banwa Itleso. May aksidente man nga natabo no rong biktima gindagaman sa provincial hospital Katudong Jodel mga tak na alas 4:30 no di ko makuan kung aga-agara or kahapon ita hapon no kay di natin makuan dong suwat no ita sa lagbok Katudong Jodel roday karaga biktima nga sangka 30 inoibi anyos nga residente kada ita barangay Nagustan no sa Banwa Kara Itnabas particular si Asertin Marco J Katudong Jodel no nga nakaangkon man ita pila ka baga lastro sa nakorga nagkanya inkorga party kada ita gawas sa Katudong Jodel kay asandig no sa impormasyon nga bangod no sa nagtabok kada nga ayam runangin rason kung pagkatumba no sa ginamaniw kada ka motorsiklo kung nasambit kada nga biktima Katudong Jodel. So far no dayon mga biktima ita aksidente no nga ginpadangat sa aton kalaga provincial hospital Katudong Jodel kay Katudong John no recorded man iya sa logbook ita aton kalaga provincial hospital pero imo ra gin transfer ana sa sangka pribado nga hospital Katudong Jodel no self accident no wrong record sa aton kalaga provincial hospital basement no sa aton nga secure no sa logbook ita aton kalaga bagwardya sa Dr. Apailis Tumbukon Memorial Hospital Katudong Jodel pero right after karon nga ginpadapatan ita nagakaigo no nga first aid pagbugong no kay agin transfer sa sangka pribado nga hospital no Katudong Jodel no samtang iya sa aton karon nga Kalibo Municipal Police Station Katudong Jodel no ginahuwat lang gid makaron ro ray karang resulta no ita drug test sa ginpadagay kara kahapon nga drug bypass operation no ita aton nga provincial drug enforcement unit iya karon sa Roas Avenue extension sa Banwa Kara ita Kalibo no nga nagkaresulta nga maresto ronday karang nga sangka babayi no nga nagapangidaron ita 25 anyos Katudong Jodel no ginpatigayon no dekara drug bypass operation ita aton nga PDEO Aklan Katudong Jodel no ang syempre do aton nga Kalibo Municipal Police Station nga nagkaresulta ngani nga maaresto runday kada nga 25 anyos kada nga babayi no matapos nga magpositibo nga mabakan itray kada nga illegal kada nga droga no Katudong Jodel no rason nga ginaresto ita aton karon nga mga kapulisan ang nag-operate kahapon no ita Udradlaw di karon sa may Roas Avenue no sa Banwa Kara ita Kalibo na buo no pero dahil karang illegal karang droga kabanaban do dahil karang bypass money nga gingamit no ita aton karang mga otoridad sa ginpatagay karang operation no ita aton karang mga kapulisan Katudong Jodel ag KBE no ginadaga sa bahay karang kong syudad ita Roas no para nga ipaidagom sa ray karang sangka drug test no or nasambit karang suspect na Katudong Jodel ang makaroon no ginahawat na naging resulta no kon ayhan no mag positibo sa paggamit kara ita illegal kara droga pero nasumbitan kara babayi no katodor del matapos gigit aresto it aton nga mga kapulisan.
0: Raya nga rang drug suspect may mga previous record yun da?
2: Negative no katodong Jodel.
0: Bago.
2: Pagpagusita.
0: Bago imaw katodong Rinald.
2: Roger, katodong niya Jodel no galing tapo na bin no sa mga kuwa mga kadasig abiraton kaya mga netizen no gabaga kung baga ita right na gabaga picture mga screenshot katodong Jodel aga hagus no makaroon dong pila ka mga nakikita na to no sa ato kada gabaga social media account ra ray kada nga gabaratang no ro ray kada gay itsura no ita sambit kada nga babayi ka to dog Jodel no nga gin aresto no ita aton kada mga kapulisan sa ray kada gay drug bypass operation kahapon yaron sa may banwa kada ita Kalibo no particular una karon sa Ruas Avenue no sa Gihapon sa nagapadayon kada kampanya na ita aton kada gay kapulisan no kontra sa illegal kada gay droga ka to dog Jodel ada sa kahapon nga nag-operate pagid no raton nga provincial drug enforcement unit no magaling sa aton kag Akan Police Provincial Office against no sa sambi karang suspitsado
0: may asawa ra mao may pamilya
2: may nubyo-nubyo eh, kahapon sa interview ni kwan katodong Jisrel ay may anak karang kwan na ginausay nga si Manalo ta imong kwan gin ay wanan ka timot imo karang boyfriend.
0: Matsawa patangali. May itsura kahapon ay matsawa patangali. Maumpawi.
2: May mga nabasang ni kita daw nga comment no sa social media. May kanta na no. Sana kung personal bata no katodong del no. Itaray ka babayi nga that's why nga di nga hamba na ton nga hindi kita yagi no mag-judge kay basi baga makonkumatuod mataro ray ka baga nagpaabot kahapon ita komento nga pipo dati ay medyo na software imaura ita parang may kung baga no problema
0: depression,
2: no
0: katodong depression nga,
2: oo, ay taugang, ay doon mataroon katododal, no, magagawa mataroon sa atong kagapagpagusisa, atong kagabaga otoridad, no, may kantanan sa nasambi karang insidente, no, nga pagkaresto sa nasambi karang babayi, ita atong kagabaga kapulisan, no, sa kagagaging patigayon, nga bypass operation, no, ita provincial drug enforcement unit, katodong gadjadal. Samtang sa piyak kabahin, may ginpatigayon man kiyapon, nga sang ka drug bypass operation no ro aton nga mga kapulisan sa banwa kara itabanga katodong Jodel mga takna alas 7 imidya kara kabii no ro ray kara nga subject sa ray kara operation gin kilaga no nga si alias Manuel sang ka 28 anyos nga residente kara ita barangay Pagsanghan sa banwa kara itabanga no kung si ini mora ginaresto man ita ton kara mga kapulisan matapos nga mabaklan no itray kara nga sang ka plastic sachet na ita dried marijuana leaves no kabaylo itray kara nga 600 pesos nga bypass money no katodong nga Jodel kung sin sa ginpatigayon nga pagrekisa no ita aton kag mga kapulisan sa Roday krang suspect kay may una pagid no gadugang nga sangka plastic sa say ita dried marijuana leaves nga recover no ita aton krang mga otoridad during sa krang pagrekisa no sa nasambi krang suspect no although nagapabalibad no nagapanginwaga pero nasambi krang persona no matapos sa ginaresto ita aton kang mga kapulisan katodong Jodel no sa ginpatigay kada bypass operation ita aton kang mga otoridad particular no sa aton kang mga PNP no nga akasa no itray kada drug bypass operation una sa may barangay Pagsanghan sa banwa kada itabanga katodong Jodel so parehas man no nga makaron ay ginahuat no ang resulta itaray kada drug test no kada sambi kada suspect nga ginaresto ita aton kang mga kapulisan nga makaron ay temporaryo man nga nakahunong no sa lakapsel no ita aton kagabanga PNP aga posible basinaga no nga agahon sa paisanta no nga iga inquest aton kagabanga provincial prosecutor's office na katodong Jodel para nga mapasakaan kata kaso formal against no sa pagyapas sa rekrang section 5 no aga section 11 kong Republic Act 9165 no o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong Jodel
0: ba daywa kita gali pagduso ang paggamit.
2: Oo, ay siyempre position abi agwan, di position anak aga pagbaligya, no? Katotel ay siyempre sa paggamit
0: position,
2: ay
0: position. Oh, tama. Ceiling aga position ang ceiling.
2: Oro paggamit ay depende ron kung mag positibo, no?
0: Sa PDIO man Japan, PDIO man Japan.
2: Ah, katotel ag taga PNP na siyempre may nakaroon nga personal man karon at taga provincial drug enforcement unit, no? Kay kahapon abi nagasabay mataya. Ada or nakapatigay ni kartabay baas operation do aton ng mga otoridad sa particular do ato nga provincial drug enforcement unit ag kami i ay una mata no ro aton kagabanga municipal police station nagkasar i try karaga operation katodong nga jetel
0: dapat natangani ro mga hadakpan nya makagantal at kasanda no ay sugid na talanda kon sino andang networking
2: ay ang problema ni karon ay wa man pero sa aktual labi nga kan kabuan labi sa aktual labi nga mga operation ay wa man nagasugid right after gyud ta karon kumbaga innocent tanan no katong si Del pero pagkatapos karon
0: lagi na makanta no ako simultaneous dayon do operation
2: Di
0: no gari yun dayon kamo sa lakapsel.
2: Oh, dapat ta biro kung mga makarahay kondon. Likaw na gikita ron ung katanan naton do aton karon nga opisyo katong si Del kay wa gid no ita may maita o karang man no sa aton nga pagpagabuhi kun kita padayon nga naga-involve no sa ray karga paggamit ag pagbaligya gara ita illegal karga droga okay. Indi na naton pagwaton baga no nga mag-abot parong
0: kun karang lang ra katudong Rinaldo pres man ba ko atong ging istorya kahapon parte sa sugay no pero sang kabagay pag inintrahat kwarta hay do yon sugay ag rokwarta nga no. Illegal at nakaabot kita rito sa piryahan sa Tuting Reyes no Raya man nga nga droga, kun wa man kunta kara resource nga ginabuan, ay wa matat mga street kwan nga ra. Mga street individual, tama ba?
2: Di, kung bukog yung
0: matimot. Mga puser.
2: Kung bukog yung matimot addictos, hindi kitimuron. Bisan, may una patay illegal droga, kung wa katimura ka ka-interest
0: ka pag-interest. Yung iba abi ay nagaganggaw, ag na-influensyahan.
2: Ambang nito na
0: i-disciplina na mo. Isi-isi ang kumita ng pera daw eh.
2: Ay, kuan nabi may mga tawo matabi nga kuan baga no wa na ila magpangabudlay no katong hotel nagakapit no sa patalim apesar nga rung risgo ay grabe no pero wa gid ron kaabo man yani una
0: ka mga parang hugot eh happy today iyak tomorrow
2: Ay sigurado ag iba diba? Naga kuan ni nagapanalig abiro iba makaron
0: kay mas kapin siguro kun wa ma-intercept do ratong sang tulinada nga itong sabo sa barko ag tunga sa tulinada nga ito sa private jet, no? Pila yan katuro maabot nga kilo sa aklan?
2: Ay, hindi ka baga makaisip karon nga may mga matagas nga opisyal nga nagaprotekta katong si Del. Ay, sino man abi nga magbaskog rumbuot nga madeliver katimod sabo gamit parong private jet, katong si Del, no? Nga i-dawon niya sa Pilipinas. May ganito, kwan, nga nasa kote to kay kun uwa ay yaban yon bugto naman durangos kita mga inosente no katodong gado dahil hambag iba mitras tanto nga may una ka matagas nga official ito gobyerno
0: isipon mo no kuwang-kuwang daywang tulinada grabe ka isipon ayawan. Mo sa kabo-abo tang adik gali sa Pilipinas no
2: ayawan katimot hakop ka to
0: Oy, daywang tulinada bisan tampukan kita katong daywa di kita kabalutbot
2: ay sangkat okay ta kun taron ko mga Daywang tulinada, tanga tulingan ay.
0: Oo. maagaw ta kita. Itong adubo, nagihawon kon, naingon. No? Eh, ako tabay ga ipaisip. Sus, grabe tama kon. Grabe ta ka to nga mga puturo, ruging guba, it daywang tulinada, kuwang-kuwang daywang tulinada nga to. Grabe yung mataro pagpiesta makot mga adik iya sa Pilipinas.
2: Hindi lang ikaw ang nag-iisang nag-iisip. Marami tayong nag-iisip.
0: No, isipon mo, no? Nga hamakon mo ta ka tong adiktos do makasamit? Pag mauron yung tagali rokala kara, no? Nga tulinada ko tahalin sa ibang lugar, ginadeliver iya sa Pilipinas.
2: Oo. Ay, dati, nakaroon ko naman may mga information ko, pagkaroon ko magkapulisan niya, nga ginahugog sa kwan, ginahugog sa dagat.
0: Oo, katatuan na yung naging recover nga to, mga nakasakusako nga to.
2: Oo, ay, kung amat ay may mga information man dati, nasairan kita nga, ginakwan, gina... Diba may mga alaga, karang mga kwan, no? Nagtamang salampati nga ra.
0: Oo.
2: Ginabuhian doon, ginapapagupad katong si Del, ag dikat po ikwan
0: ihigot
2: ihigot, agupad
0: pagtugpa naman na rayon kimo, bugon mo ag idagat sa order
2: ay simple kung mga biyasa tayo mga salampati, gano'y antigo tarong katong si Del, kung sino mamanto or si inanadawon, no ay simple kung buhian mo, mauli gitarong katong si Del, sa inakaroon nga ginalinan doon do, pilag ka baga informasyon man no, nga may makaroon ka baga mga senaryo magawas nga ginahugog no sa dagat may naka-standby kanang mga speedboat no katulad ng dato karon mga pick up itry kanang mga kontrabando nga kun namatay ningko sa pelikula tayo nakikita pero nagkakatabo ko namat no sa realidad no rompi na kanang scenario kapin pa sa kalakaran itry kanang illegal nga droga katodong sa Del Cabay no nga
0: madumduman mo kat taratong maging dakop nga to nga nagagawa nga mga inosente nga to sa ibahay akat daywa Nakabati ka ko statement ka to ni Police Major Prince Andrade. Ngero ibahay, ay mabuhay yun na nakatong nga ginatutukan. Ag mabuhay yun na ng hasairan nga may illegal drug trade. No? Ay kasi, king hambay na ngero ibahay sa bilog man sa mga tugugpaan, destinasyon ang ginahalinan itruga. Napakaseryos. Napakaseryoso tama ko. No? Kasi, di ba ngero ibahay may port, may pier? Tao ko nag-operate pa?
3: Wa ang katagpan kung nag-operate siguro sa may party tayo kulong-kulong. Or posible man kato Jodel nga halin, no, alimawa, halin sa Iloilo, arong boltuhan nga supply it drugs na
0: ginadeliver. Bagsak sa ibahay.
3: Ginabagsak sa ibahay, pwede man.
0: Tapos sa ibahay dayon, hugayon kung siin yung destinasyon. May Pakalibo, may Paburakay, o kung siin, no, nga mga lugar. Kasi white municipalidad nga white drug operation eh. Grabe makarundo kahugod itaton nga mga drug operative, especially ro aton nga nasa kampo, no? Katudong Rinald, no?
3: Ay,
0: kaya nga ni nagkakangawa kita, kahamat hindi may intercept ng darubultuhan nga ron, agro mga mastermind kita karon nga mga drug lord.
3: Ay, paano mo nga ni Rumakuan? Paano mo nasanda ma-transaction? Actually, may isang ka-operation no, na istorya na to yung Katonyo del Personal ro sa Bilog, no, sa Malakpan, no, sa Rekraga, isang ka-operation iya sa Akyan, no, Katonyo del nga anang hambay kay wa kita man na kami nakakilaga kung sino ro Rekraga mga sa likod, no, itrekraga illegal ka droga kay mapahuta man ang mga sindikato nagatupak kita man na rong droga may mga galamay nga naga-deliver, nagatod kamon aga i-distribuer no ro right lang nga mga illegal drugs ta todo jdel nagsambit
0: kanino si indo ginatukoy na nga sindikato may sindikato droga iya sa Aklan
3: actually iya sa Aklan wa gid ana tanga pag istorya ha ro ana pag istorya ko nay within Luzon ana nga area eh ang todo jdel do ana ko kwan ro ana nga ginakabit
0: ginatukoy.
3: Oo, that's why ro sang bilog nga ginahunting anay ita aton mga otoridad pagkasayod na nga na-trace ni Mao ay automatic nga naglarga. Imo tabi mismo ka nag-istorya, no, Katodong Jodel. Ang tao nga ginitumod na is halin sa banwa kaya itaibahay, no, Katodong Jodel. Nga,
0: kaya nga ni, naka-mention ta siguro si Major Andrade nga mabuhay yun na nga ginapukusan kasi may illegal drug trade niya nga nagkatabok, bagsakan ang ginahalinan itroga. Hambay ko, nagpanindog tarang mga hiboron, nga pamati, no? Napakaseryoso tama ko nagmakaron imauro hepe rito sa Banwa itibahay tama
3: ibahay
0: nagabuyot pa imauro right ta team 81 mga drug operation
3: ay simple kun sa kwan sa ibahay ikaw gabay simple kun ikaw rehepe ikaw magyapon doon magkwan ma-operate ka to sa del
0: di ba dati sa PDEO imaura
3: o PDEO mabuhay tapos nag-deputy ita kalibo PNP ay kalibo
0: so wala na siya sa PDEO.
3: Wana si kwan tarong sa PDEO magkaroon ay si kwan si Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence no katodog jadel rong hepe ita PDEO aga PIO do ana dating posisyon
0: so daywa gali ay Lawrence Bautista nga ra no
3: ano tron Lawrence Dennis Lawrence
0: Dennis Lawrence
3: oo ay daywa man dati kay Sir Andrade ima man dati rong hepe ita kwan ita
0: sino roging forward nga ra ya kakon nga si Dennis Lawrence Bautista.
3: Anong gani? E. Bautista.
0: Ah, gali. Oy. Oy. Ah, ay, si Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence E. Bautista. Middle name niya pala itong Bautista, no? Imauro sa PDEO makaron, the same time, imaumando sa Provincial Intelligence Unit. Katodong Rinald.
3: Oh, dati mo tayo gano'n si Major Andrade.
0: Imaura rugi na challenge natin kahapon nga sunlon mananaruperyahan.
3: Oh, eh, imaura. Na imaura head makaroon ito.
0: May Andrade, may pangagan yun ako. Kontak pa ang buon. Para i-challenge imong man mananaruperyahan nga rin sa tuting race. Naging hambay mo kakon kahapon.
3: Pan. Dapat rin may challenge tayo si PD, taron.
0: Ha? Si ay, imaura head it operatiba.
3: Ay, horo. Na, siyempre, command responsibility ka po. Dapat ay, kwan doon. Siyempre, doon, pinaka-head kita tatong kanyang PNP.
0: Ay, kung tatanan, pati si PD.
3: Oo, ay, doon, kwan. Pero may anero mga kwan nga ron, naiyan na kita sa illegal drugs.
0: Eh, hindi, ay, kahapon na umpisa natin, dapat tatapusin natin, eh. No?
3: Oo.
0: So, akon nga ginakangawhan, mag-uwas abi kung wa matat drug syndicate, what drug lord iya, no? dayang mga kwan, mga point man at mga drug lord nga nagabagsak at may una kita ron, di kita pwede. Kung sa mga team, baga may team leader, may platoon leader, di ba? May una kita ron, iya sa aklan, may una kita ron, nga big piece kita. Nga pinakamabaho nga isda kita, may iya kita ron sa aklan, di ta ko magpati. Ang pinakamagagkuman nga mga protector. Di ba?
3: Oo. Ay, siyempre kung pambago matabi rato ang karanga PNP, rung pedaya, ay wa mata ginakonsiderar no, nga mga drug lord sa Western Visayas. Di matalagang statement eh.
0: Uwa. Ay, sino rin nagkagadakpan nito? Ratong binira nga to iya sa... binira nga to iya sa DT Port?
3: Oh. Yeah, I mean, makaratana nga na-monitor kay Randa nga
0: pagkakusya. Anong uwa nga haron do, Iloilo City, ginabansagan niya, Siabulay City, kilo-kilo, maligturo na dadakpan permis sa operasyon?
3: Dati nga ni, pero magkaroon ay siyempre, doon tabi rin statement ito PNP, di man natin pwede rin gumagon. Kapisar nga nagapahayag yung state rong iba na to yung maigbangkod nga paano nang dama justify ronde kalaga mga minilyon nga hagat illegal ka droga kun uwa ka ta mga drug lord no sa
0: pag walang Western drug Visayas. Lord at walang protector hindi yan makakapasok.
3: Oo.
0: Kung walang drug lord sa labas o saan maton PNP na sa loob na ang drug lord na sa loob
3: makasuot ta gyapon doon makasuot gusto makasuot kita gyapon katodong hotel kay kun atong ini nga matandaan dong statement anay dati naton nga probinsya Lopez Arita Pedaya Aklan nga nagaserbi ng danga entry point through aton nga probinsya baya Roro no sa aton kay nga Katiklan di ginaserbi nga agagyan kay siyempre wa mag proper checking katodong hotel no that's why gid proponer dati nga magpatigayon itara kay kay nga mga random drug test aga inspection sa rekra nga mga tracking mga Roro buses kara nga nagaagi sa part kita Katiklan no para nga masiguro nga hindi kita magupsan iya katodong hotel
0: kay diba may mga canine kita hay kun pagpundo it mga rorobas ngon pasakaat K9 dayon. Di ba?
3: Ay, sa K9 ay tawagan kung sarang na daro ma-detect ay iba tabirong mga pangitan na ato ng pedaya. Ay ro-kwan iya sa ato na medyo parang sa mga armas yata suro ko except lang sa mga pedaya ng balkwan. Nga,
0: sa armas o sa mga explosive. Pero may una sigurong train kita, no? Nga mga K9 nga nga kung kuananda ay sa iran yun ano mo may kontrabando di karo sa Lusaro yun yaro niya mga bago
3: atas kikuan mga PNP na to no kato niya may una pero kung pero sa o sa PDA no pero sa PNP tawagan ko may una no kato doon dahil kay dato sa bilog sa natandaan na ko na proposal itatong ka PDA Aklan sa atong karang gobernador no nga magpatigayon una no ita inspection ag random drug test no sa mga bus driver, mga konduktor,
0: pa huwag gihapon doon. Huwag gihapon. Doon yun ay makuan mo lang ma-identify, madakpan mo mga driver, konduktor, no, nga nagagamit. Diba?
3: Hindi pa.
0: Pero kung akong tana nga gustong hambagon, rupi na kapuno, rupi na ka-source. No? Pero siya sa iba ay sinong ginabagsakan ni droga. Dahil ang gina-min ko. Kung sino raya, hamad din na damadakop.
3: Hey, sino mo nga? Iwa ka man. Di man ni mo matransaksyon o di karang mga tao kung may una agit man. Kasi hindi basi siguro sa circulation
0: it's a kayan nga kon in kaso nga rayang adlaw rubagsak applied si Suaran Ridon
3: hindi mo ganir makuan masairan ka todo ako nagapati ta kon nya hindi kita kay kasi one time may gin aresto sa Islet Boracay no katong del gin try na wing magbag-o no gin dakop na ro ana gananay ro ana nga imangod nga daywa ka baga babayi gin aresto man sa Iloilo. So, hamba na ay mabaho nga sindikato sa Iloilo, roan na karong nga sudlan. That's why nga naglaylo imaw, nagpabura kay imaw, kay gusto na nanalong karang nga magbag-o, no? Ang base mana, ipapatay imaw ito sa Iloilo. Ginpangutan na kita naman kato, Jodel, kung sinoro ni karang nga tao nga ginatumod na.
0: So, nagsugid kita, imaw, nagsugid kita.
3: Wa kita ginsugid. Hindi mana, hindi ko mana pwede ibaylo. Rong risgo at akong kabuhi sa
0: para lang ikaw. Kabuhi imong pamilya kun bukot ikaw ring pamilya ng baslan.
3: Ay ro anang hanyo malanghay, ro anang hanyo sa atong makapulisan nga mapasiguro ra nakrong safety nga hindi mo matabing iya sa
0: Aklan.
3: Sa pulungan no. Katong si Delkay syempre doy na birupan ko no rong parang hambay kanda nga pepper nga masayran nga makagawa ay ubuson man no tumba man dong pamilya. Agro anang gin pinakamataas no nga gin deliver nga siya bu sa Iloilo. Nagaabot masobra sang kilo doon anang pinakamabaho nga gin deliver no katodong Jodel pero tag time nga ginaresto imaw grabe rong panginwaga no pero tag ginadagan imaw nga ipa drug test ay ito imaw
0: nagsinaysay yun no ginsaysay yun ana
3: oo ginsaysay na kasi nahadlok imaw no nga maka basikon makamensyonar ba imo itapangagan ag doon para mangin mitsa o anak ko nga kabuhi kay kabahuman ano nga sindikator anak ko nga hasudlan no tabo pa ng mga kon, no ng mga
0: so meaning sa Iloilo may sindikato no
3: ay ido man taro anak
0: ragapan ang sugid pero yung sa Aklan wa ro ato niya tang ginatumod kun sino ro mga bagagsakan ni droga iya sa Aklan doon niya taro ginabagsakan no ay sanda ra yun doon no nagadistribuer sanda nga mga runner kun si Inday Gundaya Sinday Gundaya no katudong Rinald
3: oo. Oh, so dekada dyan, no, rung pila ka mga senaryo, no, kay so far sa wag na kaga mga madalguon, no, ka insidente, ka naguntad, no, magawas sa ratokarang hacking incident, no, sa Banwa Crayton, New Washington, no,
0: ka naguntad. Nakapiansa, tagpila rupiansa, gali, kura tong mga nagbilyar nga to?
3: Ha?
0: Pila nga ni rupiansa?
3: Wag na tatay diya, kay PDIU, PIU, tabiro ko ka to,
0: kapag
3: nag-file ka to, Del. Pila ang pensa ka, sir? Sa DIA. Ah. Bawa man po sa ITI.
0: Pag illegal gambling siguro pare-pareho man lang mantanan doon.
3: Okay pa lang siguro. Except na doon kung maka ay kumaka-secure ka man timot ko.
0: Ay 2,000 lang ani imong multa.
3: Oo. Eh kun taron mga kun wa tabi ka ka pwede ka maka-avail ita in agency ay 30
0: no manaba na ba 30 mil.
3: May ina ko lamat karon nga kwan sa sinta nga ka todon judel kun amat depende man kun amat abi. Awa kita bit idea no kay PDIU PIU tabir nag operation kato kato judel no sa rato karang illegal gambling no kung nagtaliwan niya daw ita Domingo. Mga ini sa karang report direkta ya sa Tagaga Kalibo Municipal Police Station sa Japan para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: Radyo Todo live report.
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Reynald Banjola direkta nga nagareport no sa anakaraga area of responsibility alin sa provincial hospital paagto sa Kalibo PNP ag New Washington PNP ag iba pa nga mga PNP station no nga sakop ita una distrito ko aton nga probinsya Taklan mga katodo uwa na kita makaron ita todo bantay presyo ha todo bantay supply. Ay hambay ko nga ni si Katodong John ay nakamit it aksidente. Self accident no, wa matay mo't may kasunggaban, no? Parang nabanggaan ni yata ro signage di karon sa may bahin it Maagma Street, Poblacion Kalibo, no? Ang si Katodong John ay una makaroon sa sangka pribadong hospital. So ibinyo kami it pangamuyo, no, nga maging okay ang tanan para kay Katodong John Cabisilla.
1: Berrada.
0: Makomersyal break anay kita dong bago tabalikan si Katodong Rolly Boy Herrera ay may amon man nga ginaimbestigahan nga ra sa buangan ho.
1: Todo Berrada.
0: Ay o taga Bureau of Internal Revenue sa Part It Luzon ay sige das do monitoring kung mga off-beat operation nga ra, no? Kasi per laptop gali nga pagagamiton it per tiller dapat nakarehistro ron sa BIR. Ang ginabayaran doon sa BIR, no? Ruaton man iya sa probinsya Taklan, ay mauron man, nga mauron. So may mga justification ka ra, no? Naging tutukan kami ni Katodong Rolly Boy Herrera kung nagtaliwan nga Domingo. Okay, oras sa Pilipinas, alas 6.52, ang ruray ng oras, pag ginahatod katon, pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Balikan ta si Katodong Rolly Boy, pagkatapos si Jamakara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: For power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati wa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man ay pag-inom na na ito yung More Power ay nagmayad ay imaw. Wow. Ngani ay nagambaw imaw nga. Manami, mananay ngani kamo man ay magbakaroon kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City.
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
9: para sa Senet Manalo.
8: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka, Kon.
13: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
15: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Bio.
16: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
18: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko po nag-coffee ng rice coffee.
17: Thank you very
18: every
17: much.
18: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
17: Tama, so, tama.
18: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Todo Berrada. Todo Berrada. Todo balita. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Okay, balik kita banwa sa aton nga pag ililimaw ag padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berada. Good morning anay ha kay classmate comparing Melvin Olios. Una sa bagong public market no sa likod nagakoskos itniyog. Ayan ang nagabaligya itniyog. Kay Longlong Diases, paano bay ang basketball idol may posta man gambling man ron? Ay gambling man yan eh, ay mabudlay nga ni mapamatudan kung siin dupusta, no? Doon do mabudlay pa i-discovery. Ay siyempre, nakaayos ay agiro andang pustaan ko na bago sana maghagampang eh, no? Okay. Maguwas yan kung may pulis nga nag-intra, grup pulis nga turo sumunog, nga haraman na, may pustaan na, dakpa man mana kami, oh. Kay Rose Alcaraz, ina sa Minaleso, ag kay Lori Sirudo, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Brother Jamar Carpiholian, ita Plak of the Divine Mercy sa New Washington Chapter, good morning. Kay Wilmer Ruiz, no? Ag kama naman kay Sunya Di Tomas, nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Si Sarhinto Romel Morato, no? Nagapinamati gid katon, pati si former SB member Johnny Ripiano, nagapamati man si Benji Rotolo, no, una sa Minaliso ag si Ristilin Aguirre, no, Rotolo, no, ag kay sinong Vincent Chua, no, nagapamati man. Ruana nga ning hambay, good morning idol, bakit nawawala ang Transformer idol? Sa kabigat-bigat niyan at malaki yan, wala bang guard ang tindahan at hindi na i-record kung sino ang kumuha? Wala nga.
3: Todo Berada.
9: Nawawala nga at hinahanap ngayon yan ni Engineer Dave Ignacio.
3: Komentaristang walang
9: hinahanap daw nila, ha? Yung Transformer, ha? Okay. Si Katodong Rolly Boy Herrera, i-check natin saan namang natipon yung mga balita.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
9: O, direkta sa may Banwat, tanuman siya Katodong Rolly Boy. Patrol, please come in. Katodong Rolly! Katodong Rolly Boy! Oh, please go ahead.
19: Hello.
9: Dong, matsaagang-agang kita siguro si Katodong Rolly saan nga signal. Nagahabog-habog taruan nga boses, no? Aron. Nagatulilot-tulilot, ah. Mayan lang siguro karon transfer lang anay sa Dibagagon. Ako, dadiri-diritso lang ro-report ni Katodong Rolly Boy, no? Ay, mabudlay kid, eh. Sayang ro-detalyate balita kung hindi malang naton mapamatian itbilog, no? Sa aton yung mga tagpagamati. Katodong Rolly Boy, kung pwede sa Dibagagon, or sa wireless communication naton ay ina lang ikaw umagi anay. Mabudlay eh, no? Naga-loading ka eh, no? Mahina ro signal sa imo karangaling area.
3: Todo Berada. Berada.
9: Samtang ginahugat-hugat naton si Katodong Rolly Boy, ha? Standby sa aton karang mga pinalangga nga mga suki, no? Standby ka mo sa anang karang report ay may isang ka-wanted person nga naharisto sa kasong prostrated homicide o galing nakapyan sa aging release. May traffic accident man nga rong biktima ay isang kasitintaidos anyos nga lula. Ha? Mga katodo, may edad-edad yun. Ah, 72 years old. Ayan. Good morning, anay, kay Rinaldo Ingilio. Idol, morning. Greet ko lang si Maki Custodio. Birthday, Nana Macaron. Happy, happy birthday. So sa uman, ha, happy, happy birthday kay Maki Custodio.
20: Happy birthday!
9: Ayan nga, nag-birthday today.
20: Happy birthday!
9: Sa tanan niya mga nag-birthday today, happy, happy birthday po. Bisan hindi ko kamo ma-mention, dagahigon kamo kara.
20: Happy birthday!
3: Radyo Todo Live Report! Report!
9: O, balikan ta si Katodong Rolly Boy. Katodong Rolly Patrol, please come in.
19: Yes, Katodan Chicken Lorry, ito na nagpahap natin official na tabok na traffic accident sa nagpapitin ng oras na kahon kahapon sa may Saging Banwa West, no? Sa Banwa Magsya, Katodan mo ito ating karangan na Magsya, Watan Tiskit, Katodin, sa isang kandiktima ay nagtabok sa Sarsada, dami ito ating karangan pedestrian, pedestrian cruising, yes, sa masabit na lugar, aga
9: sa pedestrian pa mismo imaw ha-aksidente?
19: Yes, correct.
9: Dapat siguro ipapaga lahat ang mga pedestrian nga ra para uatrason nga una ka umagi, hindi ka man gali safe. Kaparehas man baga iya katon sa Banwat Kalibo, dali ang agawon ko anay, no, bago ro detalye. Karon sa may prente at Auckland Polytechnic College, abuot ang aksidente ni karon, ha? Iya di kara sa may printed hospital, abo man nga aksidente ni karon. Nga kung kita, konta it mga sayakyan nga may nagatabok, kay mag-slow down. Tawa na net ligwa nga makatabok ro nagatabok, no? Para what problema, no? Ay, aro na, ang 72 anyos pagali ro biktima nga ro katodong ro liboy?
19: Correct, katodong ro liboy, no? At nagbayan nga, tapos ang pagbayan ko, ano ka nga bill sa PD, sa Orton District.
9: Tumabok, imaw.
19: Tumabok raw, maulit yung simple. Anong patahuya-huya rin yung pagkakalyo na si Irene Mariano Castinero at Barangay Huya ay tumangyong pamagya. Nagkasi matapos na sungkaban ay mahal na kaagin itlakso sa anak karang nga o yan at pasitlawas ang bumalikaban na kami nga nasundag karang nga motorosiklo hanggang ang inamaluman ni Mark Lindon Panuntan, 35 anos, ang residente at makautor sa Banwa Itumangya. Sa investigasyon kung ating nga kapalitan, mismo ni pala pandang nga sa St. Gabriel na ay binayaran dahil sa mga mga time driver ay na sa mga sa mga anyos ay ano na kami sa simpama no? Na i-shoulder dong kadaswanan at sa mga sa mga sa mga ano pala ng mga buong no? Kasi na sa mga na ang mga victim na mga sa mga gandigan yung kami sa mga tapos na matawala sila sa unang na pagkukwa ito nga no? At rin sila sa bibirin ay di-sender na parang sarong mga kareran sa sarong sa sabi sa karasin na nag-arigyo sa mga kareran dito mo. Although, ayon sa mga kareran sa ating naman at interval na sila nang bayo abandon siya at sila aga panigla ito sa pag-driver ay ang dala nga pag-aglohon sa sarong dito. Samta na kapatidin, kailisan sa Honda ng motor at sila nang sa pag-aglohon. O, sila din nga nang pag-aglohon.
9: Hindi anay pag-release mentras nga hindi pagid na na ma-comply ro anang ro andang agreement no nga anang iabaga do gagastoson it dayang magugang ang bagong talang abi sa DPWH no ipanawagan lang naton kay Kuan kay District Engineer Randolfo Melo Santos nga ipakiskis tanan do pedestrian yon mamat pugos Katodoro ni boy
19: natapon nga mga estudyante ila gamit nila sa mga solution area low down ang tapat but still mabati din daw ata sa mga pagdating highway so dati sa mga nangyari kasi sila sa mga
9: dapat akunta sa mga sayakyan nga ra, makakita sa nat pedestrian, may katabok ang sawa, mag-slow down. Ay anytime ba si may golpe ba yung dumagan tumabok? No, di ba?
19: Oo, correct.
9: Ay sa yung drone, ita mga motorista, nga ruroyon niya ron niya sign. Ha? Di ba? Pag magapit ka, ay magpundo o mag-slow down ka. Mas kapin kung may una yung nagatambay sa pihak. No, tawit ligwa nga mapakuan, mapatabok.
19: Ang rin na rin ang ignore sa mga traffic signs sa ating mga motorista katulong Gidel. Mas marami nang gano'y rapor dahil may dahilan. Yung ating nataga-alarm sa sporting notice na ilagay na sa mga tawag na o isurbihan at sa isa tawag na ano ba, siyukos o dar. Ay, sa ating nataga-NCO.
9: Oo, tama. Daya nga rin ang mga na-involvar sa aksidente. Pag una imora sa ginatawag na itong pedestrian, isukos na, suspindihon o kansilahon doon na mga lisensya.
19: O kapit sa mga school zone area, gawa may mga motorista tayong mabasi ng mapadayagan, sabi niya mag-slow down, ang nag-ignore meron mga traffic sign, dapat ang maka-involve siyang gait sa ginagawa ng aksidente, dapat ipapanawagan sa school zone.
9: Ang dapat karon do mag-recommend ro aton niya PNP, province-wide, di ba? Sa halimbawa, do yun natabo sa Numansia. Apan investigation it aton niya Numansia PNP, do yun doon natabo. So investigador sa traffic section, i-forward na. Doon niya rin yung insidente sa LTO. Agaraon mato, no? Director Rabiles, sa bilog na sa mga violator sa pag-obey ko, raya nga rin ginatawag nga pedestrian.
19: Oo. So, sa battery yung pag ginakasama, ang dami, kuha ito niya. Ticket holder and driver. Hindi sila abe, no? Kasi ba ng palayagan? At maging son na ako, yung reckless na ako. Sa taga-Manila, sa anak, karangang mas ticket

0: Ini kan tegali ke mantan yang tadi aris tu. Apa ini tegali ke atas tu. Oh, ada harap di dunia ni tu orang tempat. Status kita akan berusaha nak berusaha. Mungkin nak apa saya mak aris tu. Saya dilihat sa station dan apa nak jumpa orang sekolah tambah jumpa sisi warna.
1: Hmm.
0: Sa korte ay nag-post bill kundit na at sabi sa pasit na post-it home
1: time
0: of 70,000.
1: Pila? Pila katodong role pakiuman? 70,000?
0: 72.
1: Ah, 72,000 doon na naging piyansa.
0: Correct. So, after posting a bill, no, sa ating panorong ating kursi, napapagawa mo tayo na ito ng release order, so, ito na ma-release magkahapon at around 3-6 sa din afternoon, ay nasambit na at sa Sunday na September. Sa pihak na bahay na nag-develop na, nabinit na mo sa ating report sa hapon, at sa
1: makuan git ka to Don Roliboy, manipis kita o, abong nga nagareklamo nga hindi kita kuno maintindihan, no?
0: Magin ako sa akin, lima.
1: O, hindi kita maintindihan, doon mo karang nga report, dali yang. Ayoson tanay itmayan, no? Dali yang gid, ha? Pasinsya gid, anay, ha? Sa aton yung mga tagpagamati, no? Hamba nga ni Odlan Bear, o wat puwos do pedestrian sa mga driver nga tangah. Tama. Ha? Dahil yung mga tanga-tanga ba yung mga driver? Bukon man itanan ha? May tanga kita, abi. Tao kung ano tandang ginadali. Sa iyo nandang may pedestrian, dapat ka-slow down ka mo. Ha? May gatabok ag sa uwa, ayaw ka mo't padayagan it madasig. Kung makaabot ka mo sa pedestrian, nagharon wamat gatabok, kayo marangkaon ka mo. Ayaw it diritsyo-diritsyo ang akon. Utsinta sa isinta yung dayagan, bisa may pedestrian, ay doon tigapong ka mo kadasig. Ay, katotong Roli Boy. Katodong Rule.
2: Yes, katodong Judel, no? Sa aton nga dugang follow-up, no? Kung madumduman mo, katodong Judel, may report kita kahapon na ginreklamo iya, rungan nga neighbor po dahil una nga nagpanapasimaw it, ano ba nga ginuturo?
1: Nagdatong nagpanuto it kahoy nga nahugugan tarumanok.
2: Oo, para kato, no?
1: Oo.
2: So, may development ra po dahil nga pag-abot niya sa police station, siyempre kinagtawat aksyon kung ato niya naman siya police, no?
1: Oy, kasi so, di ba yung pag-agroratong nagtotong na patyo ni Mao?
2: Mga kapatyo na na rin anang kagapit. Por dahil naman sa mga sangagdaho ko, anang mga kahoy nga ito nag-adto, nag-alaylay sa atop, ita anang karangan neighbor nga komplenan, hay, anapat anang agin pagag, ang hinahangitan, ang hanana ng alampusan ko, anang ginabit-bit nga itong bisiklita nga service na.
1: Mm.
2: So, pag-abot ka ron ay gin-record niya agin take action kung aton nga naman siya PNP agan na kunta nga ayuson ag isitol. Supposed to be isitol sa barangay rong magtipagabahin but unfortunately wat nasa na magkaayos-ayos siya sa police station. So, napapangayo ginahinyo gani kung ato nga mga police nga magpangayo at pasensya but hindi kita magpangayo at pasensya rin ginareklamo. At the end, ay ginreklamo lang, no? Ginapahila, ika-inquest, gali makaroon. Nung kaso lang, nga grip threats, no?
1: Inaristo tala itong namagag?
2: Oo, kasuan tala na rin yung respondent nga si Robel.
1: Ay, mayan dyan, iwa, bumagos na itong nagpanuto nga itong may sanduko, tay Mau? Bisiklita man lang raan ang igampos ko nung ito? Ay, kung linabo, imaw ko na itong nag... Ay, kung linabo, imaw ko nagpanuto nga ito, matagom tala sanduko ka ito.
2: Oh, so supposed to be may kwenta, grabe man dapat man ang regani kung maka-secure mo it, once nga ma-inquest, na available man rabi katotong judicial and grip threats.
1: Hmm.
2: So, kung maka-secure mo it, kinatawag nga indigency, ay maugang sa 3,000 pisos, roan na karangap piyasa para masana nga temporary kailangan. But at, sa Gihapon, may kaso, no, nga grip threats. Kontra sa ako sa ginareklamo nga ra nga rung tagreklamo si Julita De Vicente it lag barangay Aliputos yaman sa Banwait
1: na kasi simple lang ko inyong problema
2: so, ngaron na rung pila ka mga development
1: kato Don Roli Boy kasi simple lang kunta ko problema ug buko man dapat problema ay wa man ginahungda di ba
2: oo

0: mana ano ro manok ato inog bugang?
1: Ah, ay katmanok mga native garo nya po dite tinuga.
0: Agwa man siguro na bali wa man napake, wa man namatay.
1: Wa man naigo ay ito man ginugog may ganis sa kilit at bagay man ana it naga taga rekuplenan. Siyempre ito nagaluloy,
0: nagaluloy oh,
1: top sa naga top.
0: Ay i-inquest ka pila gagi ka no piyansa day 1,000.
1: 3,000.
0: Oh, 3,000.
1: Kwan. Kundi sa maka-secure ning identity ay 3,000 doon.
0: 3,000. So kung maka-secure ka mga 3,000 lang ay
1: makakamilan.
0: Kanugon pa ta na to pag makayo mo pa ta na to bugas.
1: Dewang sako.
0: Ha?
1: Dewang sako.
0: Dewang sako atong tagtig 25 kilos.
1: Oh.
0: Mga kung mga pila man lang kamo katoga. Kaon-kaon hay mo ta sa bugan to kuno tatlong Domingo maubos kon, di ba?
1: Oh, gani ba.
0: Suwa na ta kun tay problema yaron. Pinupo mo ta rin na sa imong arong ay nako.
1: Hay magkano iya ta sa capsule ko
0: atong. Wag kayong magpadalos-dalos, no, di ba? Relax, no, relax mag Gold Eagle beer, mag Gold Eagle beer. Ha, katotong Rolly Boy?
1: Oo.
0: Ay, sinta mo makauna nakakulong?
1: Ah, nakakulong.
0: Wapay mo kapiyansa?
1: Wapa, magkaparang inquest.
0: Ay, kita mo, no? Ay, kung uminit, taro ako nagtutok, pinanaog ka na ginampusan ka sa loko ka to, di nakapatay pa imaw.
1: Doon pa. Ay, ano galimay mo sa loko ko na nang nabit-bit na pasaan nga to, ay, bisikleta, ginampus ka sa nagareklamo.
0: Ay, pa imaw, mahuhakwat na gito yung mabug. Ato, ay, kung ihae, isagang ratog higabo ka imaw, ay,
1: doon niya nga,
0: bin-bin-bin-bin. Dapat, naging istoryahan lang nanday. Pre, imo nga na galing, galit, pakihimos lang ha, grang manok, likaw-likawi ang pre, ay gapanaw pa ako, mga marunta, kunta, no?
1: Oo, ang, kwan mata, at least sa nagpamuto, it, mga sanga nga nagaluloy ito sa nang atop ay nagatugan sa kahalitan sa
0: nang kinamatarong mo, taron, nga toon, bisan bukod pat imo rupuno, agruan ang sanga nakahalit, kariya sa imong panimagay, sa imong propinat, pwede mo tagtapsun doon.
1: Ag, adlaw-adlaw ka paninilig sa dat mga dahon.
0: Oo. Ag, kung bumunga man sa bundon, hiwa man sa natipuslan.
1: Basi hindi pa pagtawan.
0: Ani man, ang katutong Rolly Boy.
1: Ano, mabubunga, ta, ano, mga haugan niya ngayon ay.
0: Ito sige ah.
1: So, diyan malang katutong Chitin. Pero nga ito na po ang mga information ang mga follow-up development sa pinaka mga naka-record officially sa blotter entry. Itagsan natin ka mga municipal politicians at sa pinaka mga municipal politicians.
0: Matawhay man.
1: Mga reported at toward incident nga. Kagipapagag ka itong detail. So, tawhay rung aton nga. Segundo
0: dahan niyang rung aton yung mga motorista. Labigid sa espalto ina sa may segundo distrito ay madudanlog, no? Ay bag-uyang tilha rungan.
1: Oo, oh, gani man. Hinay-hinay ron. Ay madanlog. Oh, kapit pa sige parang asphalting ko ato nga kasi dahon magkaroon ka particularly sa may laging banwa S at West, no?
0: Doon ko narubukot sa mad nga sinamad? Amad mga motorista?
1: O, at sa Mingko. Mingko.
0: Bukon man at samad sa Maron. O, oh, Heron, pimintuhon nyo man. Pero sa parte nga tutdom katag kontrobersyal nga to, katodong Rolly Boy, nga proyekto itas Diskaya. Naghambay ka to si Kwan, pagkita namo ni Engineer Milo Santos raton niya mahugot niya DPWH District Engineer. Kakunta man ha, kano pa rin natapos? Aba, haparibidyo tagali. Ro nakabuol, ro solid. Solid construction. Sayin mo kung ano natabo, hamat o hamadayon? Namatay nga ni Rotaganat solid. Ay manay, wat naman na madayon ay amon lang man ang ideyahan da nga mapatigayon at maparibid ito man at ma-implementar katodong Rolly Boy ay magiging busy uman do aton yung mga karsada iya, no? Siyempre, pagbukas yung mat dumagit port nga ra raya nga ni nga area it Jaime Cardinal Sin Abinyo ginapadali-dali ra, no? Nga mapatapos hasta rito sa dumagit ro problema abe sa may part it New Washington kabaabog itang maapektuhan, no? Pero roiya di kana sa may kaano puok mabilo hay minimal yang ro apektado, no? Wat abo nga may hapit, no? Ro kontraktor. Igto tari ka to pagto kunot ni Washington kabo abo tari ka to nga mahapit, no? Pagto it dumagit, no? Kaya gustohon man nga rayang dagon mahitso kasi manugbukas yung dumagit port eh, no?
1: Oh, got it.
0: Ro ginahugat yon lang ro maisyuhan sa nat permit ra, no? Ita LGU New Washington, no? Nga para maka-operate yung dung dumagit port katotong Rolly Boy. Ha? Sa 23 nga ra? November 23 ko, no?
2: October.
0: Ah, October, November 23. October 23. Posibleng ma-operate yun do aton niya Dumaguit Port. Ay magiging busy yun, no? Karsada ka na. Ay, may Cardinal Sin Avenue.
1: At ang awan ta, katatong Judel, ron, kung ano mo yung development ka, ron. So, doon na lang, no? Rong aton nga mga information. Sa dugang naton nga balita lokal, kahapon manayanaya ag manami rin pamatsyakan ko aton nga mga tupad beneficiary po dahil sa kipatigaw nga payout ko aton nga Department of Labor.
0: Aba, nagka-payout ito, Sanda?
1: Kahapon!
0: Sa sobrang pinangamuyo, nanda nga, hindi lang manamaday yung eleksyon.
1: Poblasyon at puok rong
0: yan eh, kanamiton mataro espiritu at pangamuyo ko mga taga-tupad niya rang kabay pa nga hindi madayon ang eleksyon kabay pa aywa tama toon ikaw din nagka-pay out ka mo
1: ka-pay out sa takapon
0: ay kung nadayon do eleksyon di takapon ka-pay out pay out diba? Ay so, patigasa patasarat baning hasta Disyembre ron ay
1: ayo ron
0: pangati-atihan lang nandarandang grasya nga to kung makahingabot man.
1: Hay, 10 days ro ang nangarang ginservisyoan, magtag 5,500 man ang naging baton ka po individual.
0: Sa short term, mayroon sa long term.
1: Ay, 15 days na dapat, no?
0: Ay, may 15 to 30. Makaroon, may 20 to 45. Next year. Next year, ha? May 20 to 45 days.
1: Oo.
0: Pero nailaan kita nga ni makarundunay ang programa, pilot program with provincial government. Pero PEO. Daya nga ng kontrata ba yan nga naga... Pero mas matupad.
1: Oo.
0: Oo. Daya taro gina... Ah, nalipay taro mga pumuhuyo iya sa Kalibo, no? Especially iya sa Kalibo kasi iya kung makaroon nag-focus do no, pan eh. Programa nga na ni Governor Joen Miraflores, no? Ro na yung ginatawag naton nga Aklan Community-Based Maintenance Contracting. Ha? Kalsada et gobyerno na di kalidad manggad it atong komunidad. Rinduan ang tema. Mapabayi, mapalaki, pwede tang mag-intrag. Dinagun, tara matapos nga kontrata ka to ng Roliboy.
1: Ginakwano, gina-renew ron. Kung may ina-performance at imo nga asosasyon, ha, hindi ka man ma-renew.
0: Agmayad man yan, eh, makundutupad nga ra, pero Department of Labor nagkonfirma by next year, billion of pesos do budget nga igapulpul para sa tupad beneficiary. Billion, ha?
1: Kita mo kahapon.
0: May 45 days yun na sa sunod gitagon.
1: Sa sangkurot nga bagay kahapon katodong Judel, no? Sa atong observasyon, manayanaya, kanamiyon kita ipapatsagay kung mga beneficiary nga nakabaton.
0: Ayun, Ron, ay waot may mga nag-tix ganda ka to, eh. Marihin, ano, panimubayaran man ang utang, ara. Ang lipay mga baraka, ay, mana makabinta man mana kami trade horse kero Gino Tanduay. Bayran man na utang mga grillyo is brown. Lipay gila ron eh, hayahay ay. Ay mana makabayo kita utang ka ra, diba? 5-5 meron na makon mo ron? 5-5 ha?
1: Sabi ko aton nga munisipyo, aga taga Puok, ag taga populasyon. Ay mana, boss, mana, hay, manami unang pamatsyagan ka na makapagayong kamit sang kasakong bukas.
0: Yun, doon taro siguro doon. Ha? Doon taro siguraduhan nyo, ayaw tinyo bakat mga inong mga tabako ninyo nga rong. Kamu malang makabinipisyo, inyong unga, hindi. Nga nga. Diba? Pag binakay tanyo't mugas ron, at kung may ginagatas ka mugatas, ag dayaper, ay pasagamatan ta ka inyong unga ag pamilya. So yun. Dapat na siguro mga bisyuhan nga rin, di pagbuon sa tupad, no? Like mga sugarol, di pagbuon sa tupad. Manginginom, ayan naman ang iinom ron. Dapat may maurot na siguro nga palisiya, no? Kung gabo ka tupad beneficiary, interviewin mo. Gainom ka uwa. Gasugay ka uwa. Gabuyang ka uwa. Ha? Alelel?
1: Hindi ba kita't kibahan ka to?
0: Aman, aman.
1: Kita, nagtanaw na ako ang recompensa na nga release.
0: Okay. Eh, Pilar, ha, releasean kahapon niya sa Kalibo?
1: Ay, mabot saan na ito kahapon eh. Oo, mabos ang tatu kahapon, wag bang mahuyap, no? Basta, Kalibo ag poblasyon, ha? Poblasyon niya ag Puok. Oo, kahapon.
0: Okay. Sige, ha? Good luck lang sa mga nagbato, na. Ay, si inyo, no? Kuhan gali! Road Transformer!
1: Ay, tao kay Engineer M.
0: Ay, ambay ko takari, ba't ginapabati-batian, tanan na si Engineer Marty? Ay, imaw malang Roim, ina sa Municipal Engineering.
1: Ay, tao ay...
0: Si Marti, tanda na pabati-batian. Ay, kung nakuta kay Marti, matakot ako statement ron.
1: Ay, o, taro, dapat.
0: No, wala matakot tayo yung napabangdan, ngayak ka akon.
1: Ay, murong gani, katodong judel, sino si Engineer M? Ay, kung mag-react imaw, ah, ikaw tagali.
0: Hindi, hindi ko natin pagpabuhayon kung sino ang naging napabati-batian. Hindi man kita ipokrito, kaya hindi man kita mga bata. Nga pabati-batian, tanandaro yung tawo nga ron. Diba? Kung na nga ni Usuya, hindi nag pa-explain nun, no? Pa-explain na imaw. Tawa tatugada. Migo ko si Engineer Martin ngayon eh.
1: Ha, ron yun, nagsugat yun imaw. Rung ato niya DPWS address kay Engineer Dave Ignacio. Engineer Dave Ignacio, gin-refer man na sa Sangguniang Bayan. Rung nasambit nga sugat, no? For appropriate action with a particular tatlo ka mga
0: transformer. Tama, for one pata sa Sangguniang Bayan. Hindi mo ka-disposition as head it department, ay?
1: Ay, that time kat naduga pa tayo, di pa tayo maurong head eh.
0: Oh, paki-evaluate lang man maton, Engineer Dave, bro, gate nga to at crematorium at kuano? Cemetery kung pila mato na bili ka to. Ha? Million una ba sa kontrata to? Dahil do million? Tubular?
1: Tubular na ito.
0: Abi ko tatag mga gate man makonda nga mga
1: stainless. Di
0: pusbutom ba pagpinbot mo ga bukas gasarag stainless man, manami man?
1: Oo.
0: Kali, tubular, tubular ma lang.
1: Ang galing.
0: Pila ma lang tubular ma or 400?
1: Yeah. Tubular ma matay tubular.
0: 550 ro madamol-damol?
1: Tikat manipis ron ay...
0: 550 ro madamol-damol.
1: Ako tanggaya pa itig 1,000 to eh. Sabi,
0: o ibutan tatig 1,000.
1: Oo.
0: O may 1,000 nga tubular maubos ko tatlo kagate nga ron? Ha? Katotong role? May 1,000 katubo ron?
1: Huwag ko sa'yo, dahil huwag ko makita eh.
0: Ay, pamasyaran naton.
1: Okay.
0: Kung atong huwag-huwagon, dugit kon matibay. Gango-gangoon ta. O, sige, overtime mo kitawa. Overtime mo kitawa, ang kitat oras, yun o.
1: Sige, doon na, siguro, hindi siya nero. Atong matawag yung mga promosyon, nag-report. O, atong mga balitang pulis, nagbalitang lokal. Ay, kinatulikato din, more power probiotic. And then, one coffee mix live nga nag-report. Yan, sa atong nga naman siya, municipal politician para sa Todo Birrada. Kung naman siya, Todo Rolibo, area na tayo, Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report.
0: Abogin niya siya, Matka Todo, Rolibo, Herrera. Ay, palin, ay ang alang doon atong yung oras. O, kitat oras, oh. Good morning, anay, kay Bobotsky Berti, ha? Ano si Hodpod? Kay Bossing Lowe Erodistan ba? Nabanhaw man ang amigo ho, ah? Kay Rosie Inaudito. Kay Alin Dirico, nga nag-

0: Ito, mabudlay nga mat sa puro man kamo ina Marites eh.
1: Inyong mga bunga nga walang boses. Di ba?
0: Standby sa masunod nga programa. Susunod na to, dokumentaryo with Katodong Jujeta Jitreyes. Naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo.
1: Anya ng bunga, ika'y mapapatuloy.
0: Akomando inyong alarm clock ng bayan, vitamins ng bayan.
1: Taas walang mabawa, patay-patay lang
0: sa... Energizer ng bayan, tagagising ng sambayan. Idol Judel Rintillo po lang. Abo kinasyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka niya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya, sabagat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin ka niya. Ruatong kawikaan, makarong adlaw it Miyerkules. Ika nga, hambagan mo rumagam, malipay pa imokimo. Ayaw ang rotanga, ay sigurado maakig gid imokimo.
0: Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinalampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, malakasaway sa lipunan, may respect na, Radyo Todo.

0: magasagasa, madanlog, gagma o ganon. Pero sa gihapon, mahi na ito, nagmahiluwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa aton nga Bugos nga probinsya, iapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga, Panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, natawat pribilihyo nga makita rong kalibutan nga kanamiton. Dapat yang nga magpasalamat kita sa Diyos nga mga nakabugtaw pa ay ibawa ro nakabugtaw. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Miyerkules 14 sa buwan ni Oktubre. 16 días na lang, Nobyembre na. Masyadong madasig na ganit mga inadlaw. Matsama isya nga ginasipad-sipad. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatunit, mainit, nagabaga, nagaasubisan maugan nga mga balita sa sugunit probinsya hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Bukas namon nga linya 268-4456 nagabaton. Kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kunwa kamot landline. Kapinuna kamo sa mga bukid, magayo nga baryo, sityo, inimabotit pantel ko. Basta may cellphone signal agload kagang. Kung may ditag may internet connection ka, mas manami pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagayin yung mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resba na Radyo Todo.
0: O karon lang kita ma-weather update ha. Kung ano rong rason ko rin mauganon nga panyimpo sa aklan. Ay si JM Hiptiabi mga nangan makamanumano ta. Daya Banwa. Bangod ko sugat nga ginpadaga na sa aton nga kalibo sangguniang bayan. Natuhoy ko ginainusoy nga ra nga transformer nga wa gali nakarehistro ra mga kasimanwa. Ano po ang nangyari sa transformer nga ra itatun nga munisipyo nga wa nakarehistro sa Kelco sa dati nga Kalibo Public Market nga makaroon missing.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Ag abo akong nabatian parte ko rin transformer nga ra. Ay may natabo gali ka ra. Nga hokus pokus. Kupag butang ko rin transformer nga ra nga daywang bilog sa dati nga merkado publiko.
1: Todo komentaryo.
0: Kita mo gilang. Samtang dayang pagpatakod nga ra ita kontador. Metro't Kuryente o nasa bagong Kalibo Public Market. Nga nagabot-abot it mga miltris kuno bilog ra. Ido na, konpirmahon ta kung matuhod Engineer Daniel Marte. Ay ikaw rong electrical engineer kwa ito ng munisipyo at Kalibo. Aga matsaha mensyonar dungagan mo nga may paghituon kagid. E ikaw ba lang ro nga electrical engineer nga in charge so nasa aton nga munisipyo? May paghituon kagid kung installation ko rin nga mga metro nga ra. Nga wa mag-agi sa Aklan Electric Cooperative. Nagbakay kamot metro. Ngarong metro sakel ko, libre. Wa pa makalibrate. Pero anak ko nung brand ka na, Hitachi. Pero bakutana, pasado ba nga? Sa standard ni takel ko na. Ay base kung bukot pasado, patay kang bata ka, hindi ka mo matakdan. Masupplyt kuryente, una sa bagong Kalibo Public Market.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Standby ha, ay mga nangan makamanuman uta, Attorney Ariel Hipte. Ag standby ka mo kurayang pagsuspindi temporaryo. Ita quarry operation on-site. Nga quarry operation sa Mubo. Ag kabay pa. Nga rato nga kinro o si Saon, Bukonyak Mubo, tanan nga barangay sa Aklan. Ang nga may quarry operation, bangod niya may una nga mga nagadugubli banwa sangka permit daywa tatlo do nagahakot it bagas sus Maria Kagusip wa pa sa lugar nga ginaprubahan itaton nga provincial government.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Sa pihak na parte, balikantara yung Ordinance 2022-006. Autor ka na si SB Christine de la Cruz. 2022 para ha. Creating wrong Raya nga Independent Department nga Office of the Municipal Agriculturist. 2022 pa inoprobahan da. Pero nung uma mga kasimanwa nagapabilin gihapon sa Economic Enterprise. Anor na tabo sa nasambit nga ordinansa.
1: Walang ina...
0: Hindi po gang create, ha? Raya nga, separate yung departamento it UMA. May mga empleyado nda. Plus, may budget da, may appropriation. Ano ang natabo? Ha? Mga nangan, kung may chance, basi mabuta rong proponent mismo ko ng ordinansa, SB Christine Candelario de la Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak na parte, si Mayor Juris nagsabit kung aprobado nga safe closure plan and rehabilitation plan itato niya municipal disposal facility. Ano po tambakong kara? Ginasara na nato ng dam site? Ay may inyong nga ginsabit niya safe closure and rehabilitation plan, Mayor Ajuri sir, kung ginasara, siin atong ginatransfer do atong nga damsite.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Balikan taron sa kabilugan kung atong nga pag-ililiba. Samtang kasunod, kung atong nga interview ko nagtaliwan nga daw kay Engineer Dave Ignacio, kuraya nga gindimulis ka mga materyales sa Captain Hilmi Harris Building, ay abaw. Kahapon si Esmeribaldo nag-deliver at privilege speech na tuhoy ko nasambit niya. Gindispose, dinimulis, ag dinispose ng mga materyales nga huwa pag i-turn over sa Municipal General Services Office.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: At balik kita at Department of Public Works and Highways, ha? Ay nagpadaga na kita it mensahe sa opisina ni Undersecretary... Mga kasimanwa ita Department of Public Works and Highways for legal services. Natuhoy ba nga kuraya nga rang pagkulikta it 2% nga rang quality test it MCQ. Likewise, nagpadaga magitat mensahe sa mismong hipi ita MQC. Materials Quality Control Regional Office. Ginahugat lang naton dong response manwa. Alin sa National Office at Department of Public Works and Highways Legal Services aga MCQ Regional Office sa syudad at Iloilo. Balikan tara yung mga nagmilyonaryo ang mga taga MQC.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Pakikontak lang dong
1: FM Radyo, Radyo, Todo.
0: Si Atty. Hipte dahil may anap at nga panawan nga importante. Ginayo tamalang imaw. Ay imbitador imaw sa sangka breakfast meeting abi makaroon nga gahon. Ginayo tamalang imaw nga kung pwede hawid-hawiran tana imaw it makadali. Mga sang oras ang siguro ay istoryahan tabanwa. Dayang missing nga transformer agro yung insuration nga at mga metro. Nga libre gani sa akil ko ra. Agro nagatakod ta kara. Akil ko ta. Bukon datro aton nga local government unit. Sayod bumanda Engineer Danny Marte. Dahil ikaw, naghalin ka sa Aklan Electric Cooperative. Bago ka naging empleyado at local government unit at kalibo, halin ka man sa Akelco. O pariho man ka muna Isberibaldo. Ay, kamong daywa naghalin man nga ni sa Aklan Electric Cooperative. Nakasayod ka man kong sistema. Nakasayod ka man kung nanonong patakaran sa pagtakod. At mga electric meter. Hindi ka man masugiran karon, Engineer Danny Marte. Halin ka sa Akelco. Mabuhay ka man sa Akelco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Iya sa linya si Akelco General Manager Attorney Ariel Hepte. Attorney GM, good morning.
2: Good morning, Judith, ag med ayad nga agahon sa aton nga mga member consumers nga nagapalamati. Gabi-gabi gid sa aton nga mga kaibahan ina sa Kalibo Public Market sa Makarong Horizon.
0: Now, kahapon na bi ay nakagenda sa sesyon ito Kalibo Sanggunyang Bayan. Dayang letter dated October 7, Engineer Dave Ignacio, acting municipal engineer, re-letter halin sa akil ko agmat sa pirmado mo ra concerning the reported missing transformer sa Kalibo Public Market. Now ano rong natabo o rin nga ng missing transformer base man sa mga pag-usisa Attorney Hipte?
2: Rudayan nga pagkabaton ko abi karon Judget it andang surat inquiring about sa andang allegedly distribution transformer nga naduga.
0: Okay.
2: So din pa investigahan ko ron sa aton nga internal auditor ESA akin ko ang pangutana ng mga aton ng mga technical services department personnel about di karoon sa distribution transformer.
0: Okay.
2: So, base sa pag-imbestigar sa amon nga opisina, nagagawa, huwag ita na ipapel o record na si Kalibo Public Market hindi una nga distribution transformer.
0: Sus!
2: Dahil din tanaw man namon, bisan ko andang dating nga bill, haywa man i-record dahil tanan ka lang mga private distribution transformer naging bakay at mga privado nga tao. Ay may kontrata dito sa andaron iya sa akil ko.
0: Okay.
2: So, iya, huwag ikamit makita. Aging tanaw man namon sa andang dealing, huwag man sanda in core loss na ginasukot si akil ko. Dahil kung may core loss na ginasukot si akil ko, posible na may una sa mga distribution transformer, una kong pindahan, may uwa.
0: Okay.
2: So, suno sa
0: ano raya nga ginasukot, para maintindihan na tusto, ano raya ginasukot gara nga core loss? Para sa Inda.
2: Additional charges sa mga private distribution transformer owner.
0: Mm-mm.
2: Dahil siyempre rin may drive generate mo additional power para okay. I-supplement din kung ito sa anang establishment.
0: Okay.
2: So rato parang medyo may mga technical undertone, no? Bukod ako masyadong well-versed ka ron dahil pwede na itong pangutanon doon sa atong mga electrical engineer para mas ma-explain nanda kung ano ro core loss.
0: Okay.
2: So, nandalas sa Jujit, no? Wait, nagagawa ng record niya. So, habang ganun namon, may una man kami mga record, ging backtrack namon sa GPS. Diba, pwede nino mga old files sa atong wala sa mapping na makita, yung tabayan namon kanda ron. Tanda niya poste, di na panigiyahan ka ni Akil. Nga poste na nakakabit ng distribution transformer, di na panigiyahan ka ni Akil ko. Sa makaroon na din Judith, no, para sa klaro sa tanan, ayos tanan nga privado nga distribution transformer, they are required to have their transformer pad.
0: Okay.
2: Ano transformer pad? Tuntungan ni transformer. Utanan nga nakasabit nga transformer sa poste ay Akil ko.
0: Okay.
2: Doon ko klaro. So, sa tindahan doon sa Kalibo ay doubt kung may una saan ng transformer pad. Kung wasan na transformer pad, wasan na it, distribution transformer.
0: Pero bisan anat na gobyerno ron, ay ginatawag yapon naton nga private, ha? Private, ha? Bisan anat gobyerno.
2: Kung ginambulan din natong private, digit, no? Ay dedicated para yataanan siya di karuyon na establishment o building okay. Or structure.
0: Okay.
2: Pero amon nga gusto kang bago paghinabong nga privately owned na distribution transformer dahil uwa taron ginashare. Hindi namon piling kapitan doon nga distribution transformer naman para sa other member consumers ni Akelco.
0: Sino nagtakod?
2: Solely, exclusively para yung adikaro yun sa establishment karon.
0: Sino nagtakod di transformer ita public market? Ang nauna nakatat sa inyong poste.
2: So, hindi abi kami
0: pareho. Ay, what record eh? What record?
2: Sino mga haunang na?
0: What record, di ba? Nga makita sa Kelco kung pagtakod di transformer?
2: Wala it record, sanda. Bisan kontrata, may ramong usoy sa among archive room. Kung siin doon mga kontrata nga ra, uwa kami makita.
0: So, roaton kara, roakon ha, roakon ta karang presumption ay, saan na nagtakod? Uwat kontrata eh. Di ba, bago ka mo magtakod, bago magtakod doon akil ko transformer, dapat may kontrata.
2: Tama ron na, Junjit, dahil unang-una, saan na karong nabakay it mga accessories, saan na gabakay it andang sarili na distribution transformer. Kung may resibo, saan na ron na, may tanang na distribution transformer, Junjit, na may serial number doon.
0: Okay.
2: So nga ni, hay, kung may ito saan na nga papilis, ang gibakay nanda kung siin, ay pakita na da kamon, na una, i-install di karoon yun sa pindahan niya ron. Normally, Junjit, no, may quotation doon, nga ginatao kanda.
0: Okay.
2: Ang sanda mismo taan nag-aprokurar kung siin sa nag-abakay itanda nga distribution transformer.
0: Pero sino kita dapat? Sino kita dapat sa sugundana naton, sa legal nga istorya, sino kita dapat gatakod i-transformer?
2: Kung gatakod, kung baga ga-banking, hayro aton nga mga lineman paagi sa aton nga mga electrical engineer after nga ma, pirmahan na kontrata, haprokurar do mga gamit, it daya nga private date owner, it distribution transformer.
0: Okay. Now, bilang abogado, attorney Hipte, JM, butambagon, kung wat kontrata, agin takod yata transformer nga basta gata, aguna ta sa ito nga poste, illegal do pagtakod.
2: Pag basta rin na sa atong poste karon eh, ana taron it, Akelco, si Akelco ta karon duga kabit.
0: Okay.
2: Dahil ga-terminate ka karon, ga-bumping karon, si Akelco gata na. Pero ang gustong hambagon yun din para klaro, no? Kung uwasan na it, papel na ginabuitan, unang-una, may mga ayos sa notification. Ano rin mga kahinangyanon? Nabagay siya ng mga power cable, pag ginatawag na itong XLPE, may mga accessories. Saan na maprokurar is distribution transformer.
0: Okay.
2: Kung trabaho ito ni Akelco, kamero ga bank, kamero ga kabit, no? Saan na nga transformer pad? Ro transformer nga una sa poste ay exclusively owned doon ni Akelco para sa tanan ng member consumers na nagagamit. So, doon ba akong gustong klaruhon?
0: Pero halimbawa ha, okay. kon halimbawa katang ha, kung doon Akelco ga abin nagkabit karon, ay kamo kita dapat doon kabit man karon. And then, una sa inyong poste eh. Kung kamo nagkabit, agwat at kontrata, hey, may problema rin nagkabit karon.
2: Ay, doon ba kong presumption karon, may problema rin nagkabit. Pero pangunan, sino nagkabit, at kung ginkabit mo na rin sa poste namon, it Akelco. Ang si Akelco yan bro, dapat karon bro, may exclusive rights and obligations kung mag-install o mag-bank ito yung distribution transformer. Ay gustong hambayon karon kung white kontrata, ay Akelco taron.
0: Okay. Maging kabit
2: para sa anang member consumers. Okay?
0: Okay. So, siin makon transformer, kung din natin yung presumption, kung white kontrata, in your transformer, siin do transformer?